0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: So I follow fast Samoa Nature na talo falava malo say for manuia. Usimai alfa afonga telephone le salon usfulu au kusolwa filusfulono malelima tolitasi PIPMN ya Aotearoa. O sauni ta ita opisinisi mafio angai momo ileana, sleeping rough ilia stofi, isu etope. Mosi so sauni ili tautua al misiona metotisi po le metotis mission, lo ulangolango ina tangata ili ini fale no fwai, homeless. Olpon kalame sa ili tupe le nei olipik sleep out na amatamai au kilani, wafaala uti ili atu ikarai steti ma plane him. Isi ili atu ili lua selau finisful tangata olo ili lisi fa atali mo fale. Faalia ya polisili ole misiona metatisi Christchurch ya Chion Hawkey ole final malo ole move on orders etu la ICI tangata mai final malo ele ole tali lea ole nei fa fita uli na mala uina le pale mia se fono fa natinati ala na parti e fa ye Wellington ile tele fina ngalo faalia winga la na taita inga sa faalia Christopher Luxon in lunga ofiso ta inga faala ua itele, ma li ipoti ala ufa asala la ufai mai, o le telo manatu faalia ilana ta ita inga. Na sa unuole pale mia, ele e tonu ye manatu itangato ni usila, faapea sui tau vaa, ma le la au lango lango ale National Party. O li putia mai e se tati o onanga au tu mofiso aswani tau faafi tau li ili atunuu, ili faatupula ia o tamaiti o lo mana umia se fiso aswani, o lo umala au watu ilunga o le youth line, e au fi eme tamaiti e fitu tau sanga le maatutua. Matuasi itia le fainu mera ili ono maasina teluain, le tusa male tu ofata maiti talavau e vala au yaso ta itasi o onanga faafoseing, ipopolenga iso lato usaunga le muu. Sa faalia ele pule o le youth line ya Shea Ronald, o loo fea ngai tu pulanga mase avianga mamafa wafaati teleina yaso taitasi. O loo fao ngani sui tauwaa le party ale opportunity ya Romeo te vanga, lona tomai mai ngalwe ngale malo, e suatoni ai ili faatula ngaina o avanoa e manuia ia fio anga. Ile palota la tamai ya le Korea ma le TPU, o le taimu wa mwale na ausi ya le opportunity party ile lima pasene, ile lua tesi ma le valu pasene fa apopo na mawai le lono tesi ma le tasi pasene. O se nau nauta inga te vanga, ia faya ni fono tu ufa atase siteni, Citizens Assembly, e fa ausi ya ina fainga fa avae, shaping policies, ma inu uma fio anga ese, e au nga mo tangata uma, ole atunu. Wamalio le sa avia mwa mwa kapteni o Silver Ferns, malifa ya onga le tipolo le atukuki ya ana novao, ili lima sulvalu tausanga. Santa alo ili onga atutono le malaye po le mid-quarter mo New Zealand, ili valu tasiva valuiva male tasiva ivalua. Mama waita alonga lewis fulutolu I kapteni. Santa alo ili nita alonga mwa mwa faasanga ya australia tasiva valuiva. No o vaha o se sui le au ale Silver Ferns in New Zealand, na faya ina ile ta alonga fa ai o le ipo lalulangi le tasiva iwa tasi, le tasi le sikoa ya Australia. Sa si itialo na tuulanga I fai makapteni o le Silver Ferns ile tasiva iwa lua, ina wali itaya Waimarama tau manui. Sa ona kapitenia foi no vaha ma faya onga ile au le atu kuki. Tolu sul fata sangal matua se ali ole atu la ilfa msidong fa itu malo iwa itakri isi afi na muwa isi supermarket I Great North Road I au kilani isi fol fa ingol va yaso. Sa vala awina o unanga fa fuwa se I ile tuse alfaz fu lima le afi afi le sa. Na taunu ole au tine imu ma tine ya le afi ma ile aise tasi na faina. Sa ta ua leo leo inspector ya Megan Goldie na puaina leo leo le tumalo ele tayao le sungfua ma molia ile susunu fale. Maletana fa'i o tangata o lo mau ele ma'i fa umi o le long COVID, o lo mala o watu ele o fai polo kiki na ia tu ina atu se lango lango malosi, mosef se o sani, ai toe o se anga tau nu ulfa inga palota. Sa a waifai pulo le Labour Party, o le ACT, Green Party, New Zealand First, ma le Opportunity Party, isi fono ilungo le interneti, sa te itaia Reni Ding Wong. Fa'alia Ding Wong, o fa amtalanga tangata afia ile long COVID, o lo iai pefo mai ele malamalama ya unga lfa mai, ma fai ngata hai o na mawa fiso aswani, o lo o la atoma na omia. Sa mo telefona o le neyaso, manuia tele lau tapua inga, inga pulai Maria Makelita tu'u, so ifua.
0: Pacific people together.

Kukore ke u whamalumalbe he ngahi talwhatapu o kufaafaki mei he porokalamani, kau hufanga tuai, kai kamata mua e tau porokalama e ahoi e koe ni. Hangi koe wangamahini aki, whai e lotu, pia nei yeki mea kwhealaki pia moe laine telefoni o ikaike ongo mai ai a re o e toko tahoia ne whaikea e kore, ke ne whai anō hufekina mono tuku atu o e ahoni mo ngā aue o e ahoni ia ki he eiki pia utau whaampe koe ngā utau whai e langlang ia no huafa kaike he kaike tukuange e o atu pe pe kuto o pe a tohi sa me ke whai ha to me ai ha tau inas sa me te au mātolu o pe whawhetai ki a si hova ha kulau maarie pia moia kotoa pe o ke te au Fafetai ki hono huafa maonio ni, fafetai ke si hoa wakula umaarie, pe aua na ngalo a ene ngahi mea ofa kotoa pe. Ai au ne whakamore more, ho ngahi hia kotoa pe, mo ne whakamu ui, ho ngahi alanga mahaki kotoa pe, ai au ne huhui ho mo ui me he whaka auha, on ne tata aki koe, ai manawa ofa moe alo ofa ongo ngofua. Ai au ne whakamākona ea ki hongotu, ai ngahi mea lerei, ko ia kua toe tāpua ki ai ho talavou o hange e ko ikare. O kufai e si hova ai mā anioni mo e whakamāau ki a te kinau tolu kotoa pē kua whakamālohia. Nā ne whakahā hono ngahi hālā ki a Moises, mo ne ngahi ngā ue ki e whānaua isileri. O kumanawa ofa mo angalerei a si hova mo whakātaki. Pia mō mohu ala ofa. E ikai tene waloki mauaipe, pia e ikai tupu tā maki o tae ngata. Na ikai whai e ia kia te ki tau tolu, o whata tau ki ngā hi yanga hala, pe to tongi kia te ki tau tolu, o whata tau mo e tau ngā hi hia. Kai hange e kohono mā o lunga o e langi ki mamani, Pehe ono lahi o ene alo o whaa kia te ki tau tolu, o kuna umana wahe kia te ia. O kuhange kono wāma mao o e potu hake mo e potu lulunga, o kupehe hono mamao a ene ave atu e ngahi anga hala ia te ki tau tolu. Pea hange o kumanawa ofa ai tamai ki he ene whanau, o kupehe a manawa ofa ai eiki kia te ki tau tolu, o kuna umana wahe kia te ia, he ukune ilo i ho tauanga, O kune manatu koe efu pea ki tau tolu, pea koe tangata, o ku tatau hono ngahi aho moe mohu ku, pea hange koe fisi a kau oe ngowe hono lauma ui ui, pea o ku alu atu ki ai ai matangi, pea ku ikai ia, pea ikai si itoa ilo ia I hono potu. Koe... Potfolfolaia, tō mai ki e tau kamata ki aho kuni. Whatawanga pia ku wone rei atu ka ki mō tōlu, ai whakau whatongi e kuni. A kuni ka tau tangata anga maheni, o ku iai ki whatongi a ku ui a ki ai. Pea kātaki pē, ahon fōki o whai ai, ai fōakia o e Music Award ai Pasifiki. Pea te whiwhia pē kuo. Alua John Polo whapuwhonga ki tau tolu ngai I mala e ko ia. He ko ni iai pe, kua tau iai. Pea... E toki omi pe mea ngahi o ngongo. Ko tau ngai whakotutu e aho ni ia. O kiai pe ni ihi kua whakawhei. Ko hi ku ngahi mea ku hoko he whonua. Pea tau kore pe I tonga, au e pe ngahi I te kakai ku whaafikei ki kaumai I whapotara noa o e ahoia koe ni. Pea ki ai foki mo ngahi ririu, mo ngahi pore wha politikare pe I ho tau whanuani in Usilani. Teu teu atia ki novema mo e teu whiri. Pea pau I ke kahau. Manatu pe ko wiki kahau o kuia e tau Tonga Language Week pe ko e wiki e rea whatonga. Ta haine ngahi whotutu ngā aue. E mawinga koe ke pātolo aki.
ai rea ke tolonga ke ua na amore he ku kamata ke rea ai whanauia I he ngahi rea oi ahoia koe ni kautau ilope koe tahaia oi ngahi whaunga o e tau mo ui ko hai ki tau tolu he te tau alo I pewa o ki whe te tau kei tonga e pehe kai pehe lava taha to'o ho tau tonga mea ki tau tolu pia o uhinga pehe e whakatara noa ia koe ne more pe a erea ku more atu a ho tau tonga pia o kwe se ula ngai poini ke ke whakatara noa ko amna pehe a hon weekend pia pehe fuk mo wike ka hau a ngai mea koe o asiai a ho tau tonga pia mo whamato atu ai ko hai ki tau tolu e neongo a e tau lea whaka pālangi whakapiritania o ki whee te tau lea e ngai ko e ngai ahoni ku tau whanoa tu ia I whanau whafof whanoa tu ai na e ahetaha na ku whetaulaki ai mo e

auki ai ai ni tau whanau o Potohele whakasiaina auki ai ni hia o kutoto atu e naulea e pekoe whakafalanse e ngahi lea keke kakoha tau tonga kai ki lava to pe a hoko e tau hanga o pātolo aki mo puke ni ma ai ngahi lea koe niki aua na amore mea ki tau tolu angi koe niko lea, lea whakatonga e alupeia o si isi i franki lea kou te mau kana ukata I he ahofe ne whanongo mai ki he lea ai toko taha na ne whakaonga e fu I lea koe ango ango Piko hai e kumu tolo o kumea mai mi apina o kumu mea I ai lea koe ni koe ango Oku e ni ihe ki mautolo ku tapu hepe ku tapu aki ihe o tua ku lawa lea ngahi lea ke Oku anga maheni akia hangi ku ka inga uvea ka e kapau ku maha ai pu tau whanga fuk tatu fulia koe koe maha ihe whaka uvea ia Oku ango, ku ango taku ia ipu ai ku maha ia ka oho wale a ihe whakatonga lea mai tō taha koe ni ai ango ango koe a ene mo ui mahino mai maha mahanga maari koe tau ngahi fotutu polo kalama ia ki he aho ia koe ni e ki ai ia e whakaafe mei tonga ki whakatara noa ki he whakapolitikare I tonga o ki ai whakataha inusilani pene whakakolegia ki whakatara noa ki he tūngu whakapolitikare ko ia I he ni mwe ngā hipore o e aho ni. O kui ai ha taha mei Australia ne whai hatara noa, ta te whito ki he liriu, mei he konga ki mui e ono ngofulu, hao he whitu ngofulu, ne kamata ke malanga mai, ai ngā hi kauhiwa, tāme alea uhila. kamata ia ki asi mai ngā hi lea uhila, kui ai mwe, ae nafa, pe wei moho no ngahi nau nau me alea uhila aia. Ka utau ilo ipifo ki kimu ai I he tahi wa onongo fulu ia. Na e toki whakaawa ai ai le ti o tō ngā, pe kamata ke hiki e tau ngahi hiwa, pe tau hi munga I ngahi hiwa whawhetu. Pau te ilo pe ki tai au, tai taha pe kolomo, no ngahi hiwa maari e. Iai pe kauhiwa hanko ko mawhanga kau ki tāna nā pe mawhanga nei pe hiwa ia ai kau ma kia kau mātua nei pe ko hala tuku tonga ka nei lewe mui whanau ia oi aho ia ko ia nā nau ki tika ki nau tōlia nā nau tā ki tā pe nei ui ki nau tōlia ko hala tōlia ki pe a ok ai pe a mawhanga ka nei ai pe ai kautame ai nuku alofa, kautame ai I sopu, kautame ai fe. Tai tāpe feitu uia, mone kau hiwa, mone kautame. Ka koe tau lau ai whangamare koe ni, ke tau hanga whakamanatu. Ai ngahi tāpua ki koe ia ku fōu mai ki tau tōru. Koe uhi, koe... koe hiwa, pakuhanga he hiwa o puke puke aho tau tōnga. Kei ngata pe tala e ngahi mātanga, ka koe tala whakapunake, pe koe ofa, pe koe ita, pe koe pore pore, pe koe whamanatu o ngahi mea nai hoko. E kuanga e tau hiwa o tala e ngahi hiwa koe. E ku manatu iau, nei ki taimina te ki mui mui holoi tangata iki I hapai pia tala noa I e hiva sepeti e tatari mai ange he koa ueni e kusi kumi mate ia e hono historia ia e mea nai hoko pene hanga tala noa I e ngahi mea ko ia na ia I e waka ia I tonga koe teiko na e more hanga e tau ngahi hiva tala noa mo puke puke e ngahi manatu meri ki he aho ia koe ni mua mea nā hoko ai ka e taim ta tau pe tau tue awhiha ki hanga e hiva o tala ngahi

0: Min Tonga.
1: Ka pautaka ia e lia o Mangere I ao kosini, ko e whaunga lele ieni ke ke poupoua I ke kaupisi nisi I e koloni. Pea I e taimita tau te ke malu ia I hakonga ho paanga. A whiatu ki e hema hardware I he Coronation Road I he Lotokolo o Mangere Bridge, o wakai I a enau me a ngā we. Ko e wari ngāhi koloa ke tō ngō we, pehe ke ngāi fie ma o whaka aho I api. I he oa uke ka anita e totongi ai ho o whakatau, whakahākea teki nā o tōlu na ake whanongo he tuua kini he le tio ni ma tōlu taha pi ai. Pea e saute iko e Rashid, aki hafu u whakama a maa pe seti e hongo fulu ma au, I he taimi ko toa pe teki ahi ai ho nau whale I he mahina ko au ko si. Ko Rashid ko mataa pule e fisieni, pea kuota ulahi a ene whaifatongia he community, moi bisnisi I whakamo vete vete, neongo ko e taimi whaingata aeni. Ko ia ai ka kuke palani hao whahinga ngā we I api, pe ko hoa ngō we, me a mai o poupou ke ngā we ai tangatani koe ko ngāia o tau community Pasifiki. Hema hardware I he Coronation Road I Mangere Bridge I ao kosini. Talange na ke whanongo he nima tolu taha pi ai, ka nau to e peseti e hongo fulu me he totongi o ho whakatau. E kau ho whakatau I hono toko ni isi e nau ngā we.
2: Tulom ho e ki gātumo a ki whanono I a koe ni me Holiday Inn Auckland Airport. Te ria nau ke whie maa hawhi tuu ke whahoko ke aiha o kātoanga. Pe ukei foki e mo e tila make heia ki a ki nau tolu koe o ku wawe mai. Hange koe ni, Lili Osi hewe e swimming pulu o ku whaiai mo ki tuntun I a whakaho a taa maha toko tolu ngo fulu ke whitu ngo fulu. Pe a ke whiri ai pe e koe koe haa me e tuntunu. Pe koha kātoanga alu osi. Fiti e ni ke toko tolungo fulu ki he toko tolungi au. Pea toi kau atu foki pea mo e holo ia ke whai ki aiha konseti mo a whakawhia fia pe koha whetong koloa. Koe pākingi e uk tato tongi. Pea uk toi iai foki mo e ngahi tila ia te ria nau ke fie mao ke malu ho kau whakawhe pe nau nofu ai pe he pōko ia. Tuku mai ke Holiday Inn ke mau toko ho mafasia ka e whakakakato ho kātoanga. Telefoni ke fie ka ua whetunima taha noa ni matolu pe koho aahi ki he mau website.
3: Tanga maari ko ni ke o atua I e whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai e taufu I manioke me he mapu a vaea, me I houma, kano lelei au pito, me rie, pe ai toi lava ke tiriva atu ki he kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mawalu whaavalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mawalu whaavalu taha fitu, o rea ki au petitovo, Te koki mou tolu o mou Facebooka, huhake ki he NPS Facebooka o peti tovo finau. PS Facebooka o peti tovo finau, orea ki ai, malo.
2: Ho ik makainga tu lou ka o atumua e whanono e koe ni me We the People Community Incorporated. O watu e pia whanono o ke kau me mipa a e kulupun. Ko e tau wha malo sina mo whawhiohi, o whahoko e pia me Star Hotel tu asila. Tolu Hivaua Great South Road o Tahuhu, Auckland. Po Ahopure Lulu, o I wiki kotoa pe, taimi hongo fulu AM ki he ua PM. Ko e tau aloha te ike mahi nani e whahoko ia he Ahopure Lulu o I wiki kahau, ahua hiva, siulai, wafe wa. No, e iai mo ngahi pare ke tau fe auhi disco wolosi pe mo aloha le rei taha ko iai wata e whaafe loto maa whana ke kautou reka reka kotoa pe loto aukalani mo kau mai ke tau polokalama wha malo sino pe mo whaafe hoi he ko mo ui le rei mo mo ui fie fia ko e moto ia ai We the People whapapatu perikitala noa ofisa fituta ko e tau taimi to e ni te tahawalu ki e nima ko e wike ka hau Oku kamata ai ai wiki rea whakatonga. Pe koe taha e ngahi kaweinga koe, koe taha, koe kaweinga, koe tau ngahi hiva. Pe amoe, koe whe unuia ho tau ngahi whaunga. Aki eni, koe sio koe uhanga he e hiva tāla ai whetu tau haumiai. Uhanga he hiva, tāla e ngahi tala noa. Uhanga he hiva, o mai e ngahi whakamāwhana. Uhanga he hiva, o mai e whakatahataha, koe uhi koa kātoanga. Uhanga he hiva, o mai ai whakatahataha, koe kapepe koa lotu, koe mea whakaiki. Pea ne whai ai, ai ki whakaafe koe ni, koe uhi I he tala noa koe moki nao tōlu na nao whakotu o mai e kaweinga. Nao tala noa mai nao tōlu ia, kawasiko ni mahalo ki he ono hiva fitu noa fitu ngofulu mo kamata mai ko ia ai ngahi tāmea uhila na o mai na dolmo ngahi hingoa pe ko taha ngahi hingoa ko ina oha ke ai ko fafe ya wa sales ka fuske ka mai ke polo kala ma e fia fin sales ma da mai honi pe malo mo tari e fafe ko na ka ke ula ko ke fu famous au pito ko ia ka to ka ko ta la no ko ni tamai ki kakai hange ko ko iongi brothers sales ka fusi mo ha ta ko e Tana ke kau ko he fatu e tau historia tau te fito ki hi wa ma tau mao e aho ni e Sares.
0: Mau pae ae lau maria ho e kau ma e tongko tau pe u pana o mai ke pulkamani pea malo apita e whakafe e lipo malo e tau te mao e hoata e fia siko e ni.
2: Ko e kaweinga ko fotu e whanauia ke E konga pe koe no puke puke koe aho tautonga. Ke wakai ke taunga hi hiwa, toi whakamo ui pe toi pipiki ke tau ngahi hiwa kuosi whau, ngahi hiwa mua koe tau whanau. Ke nau poto ihe hiwa, he tene tala, tala ki tau tolu, kohai ki tau tolu, fitu tau hau miai, moi fitu tau alu ki ai, Sares. Lau mai kei?
0: Mahalo pito, e Filippo, pia, tahai ne ha whainga kawe inga pere pere ngesi ki he anga I love it, motuhani. Koe uhi, koe tau talanoa pe ki he meani, o kuwiai ai ongo I whakapa apa. Kuhi, koe nea ye kakai, na nau fofoa imai ai whahinga pākenga koe ni hiotau ki whonua, o ka pau ki tau pehe koe tonga ki tau tolu.
2: Koe.
0: Pea whai mai ai ne tuku au, o koe ni ku whaahovare ku te kau, te lawe, ku te lawe ki tai peke te lewe. Ko te kau ki tai e to o bulu. Kake loi po kai lana, po kai futbolo, po kai akapulu.
2: Koi. Koi, mahalo koi, koi siope ke tau tangata ia koi ia. Mo e nau maho inga ia. E koi teifuke koi ia. Koi kita uhila ia, mo ngahi fasi uhila. Ni ongo mai he ahoe ko ia. Ne ano maari ona ki longa e whanau he taimi ko ia. Pea kai ko ia pe. Koe onongo furu na e lahe o ki he Eifri se tio hiki. Ka koutui maha ke iloange koe. Ne e ngahi whainga maari e hiki ia. Ne kai ki tau tatari tau tolu ia. Ki he Eifri se tio ki he toki lava pe o hiki me ai. Ko unga ko teknolosia. Pea moe ilo ilo o e aho koe ia. Te kila mai kai Sares kata.
0: Mahalo, Vito, e Filippo. Ka hangi koe koe lau, ku te loi ku te te malu ia I koe he te kau koe I he bei pā koe nere. Oi ka venga koe ni he, te fin. Te te au, moe tuku au, moe koni koe, e kuanga e kuksio ki he, he tala, ko tau tō ngā, ae, me he e tau hiwa. Wapena ka matape me api.
2: Koe.
0: Koe ha e mea ni hoto ki kolo, Nai whae ai nani lawa ai kene ni hanga o whakatupula ki ai a kita. Ai manako ki he ni whahinga tare ni ti koe ni. Ke te lawa o to'o mai o lere I mai ai whainga fuka koe a o hoko ko ha whahinga mea. O lawa ai ke whakailonga I kita ai I e ngai ahopehe ni e.
2: Koe.
0: Whaiwhaiange o a umai te hataimi. Ayan, naka ke lawa ke tau tupuha kua, ke tau pepepe tupuha ke aguru ko ki kolo nao tupuha I. Koi whanongo pehe re dio, koi whanongo I hataha koe haum tabe na e ako alu lewa e tou tangata o ako e gitonga koe nau foki mo gara kumai ma whainga ilo fo hou koe me o te heu te whakaongo koe hae whainga hiwa koe hae whainga mea foku na hau koe koe mimo ia pa te pehe koe whakalaka ia neu tamata e au keu whanongo he ngahi na nofea mo ki wharetonga o whanonga ke apu mo kou ngā api te whoki mai kou wako koe mi tonga na o hu koe ki rao na e na u hiwi hiwa mai e ngahi hiwa whai na wako tau o runga kou tau tau utu pao iei tua paka paka ku tafu haka paka o whanonga ke ai ake no ai be whaka kou iyo pick up wai behi tei mea ko ia e whai ngā ongo ko ia e hoko e kua whai ngā waka mea ke lawa ke tupulakea iau mō ilo pehe ko pūhua ilo me he o mai ko e Filippo maalwe ka pau o pōwhio fiatu a ianga ko hiki tepi pe nia aki pe ae te ringa ke lawa whakahoko ake e whai ngā ongo ko ia ia te au
2: ko ia o que eu levei o que lá vai fazer o Mike é fácil para ter tado

0: ko fasia ko ni neu la me fenga mari ai a ora si ho hifo au ko no igua el dia hona 7 in the mood eh
1: in the mood eh
0: ka ko mana tu e tai mina asi ai na u ki fisi ne tala noa tala noa e fi ka ta me ai me tonga a mantu ina na pena na to kofi tu mau ki te ilo ange ko han fai ki ki a
1: na ko Aku tupu o hake koe i wawau. Na e whakapoke whā e ku whanongo. Ke mara i te nisi na e... Ie api mamonga koe i koe i o maukolo. Me a ahenge ai tā mea.
0: Koe.
1: Pe kuna wifi, mua nā tā mea.
0: Koe.
1: O talamai koe koe lehau na seve ni a pepe. Koe ki motu ana, manatu I e au koe na kau I he kau I si koe a koe koe ki motu ko mire.
0: Koe.
1: Koe si me iwa wao pe.
0: Iyo, koe masi I falare uia.
1: Koe ia. Koe koe koe na kau I he tamea koe a. Koe ki mui ni mai, o kia I e kulupu kuo... Group chat pe ko fa fa ka jangata mau tol mau fa ta ta be gai o gai e jangata e gai o gune claim ko ko kina tol na na ka mata e e dia hona se veni u ke mo u be o vio ge fit mo fu tu bula ye
0: e sa le sigo ko hiki ko hiki ko hi va na ha fo ke na hi na fu tepi mo me Nei kai ke mūtari motoria ke e friseti, ke hiki o mō hiwā, na ebe whetū na mō hiki hiwai.
1: Oi, hao mai, ke whainga whainga maarie, na e malawai ke whakotuu I tonga, he kautau te hina koe ni kokoe, ai I o ngī.
0: Koe.
1: E nau ki whare hiki. Ai ka fuofuofa. Kana e kimu ape ai ne kamata e fonbore o ai hiki o ko ki me ape to bogo to takai ve ma ke ba ape ke hiki agi ya fai nga fei dube ka ko pau ke kai te lama to tamate a fai nga me ko Tau pehe, hangi koe whakatapu. Rolotonga pehi gie ku kālou. Hakuri ia, hangi koe whakatapu me tua. E kai te lawa ia. Rolotonga pehi, puka ai peha te oi awe. Ku, panama te lewa, oho koe pehi ako. Hangi peha no teu teu koe. Nei ki. Peto ki a, oma koe ki he, te whakalaka laka I he, puka hoko ni he iongi. Pea malawai e, ai o koko ki he, ki he whare hiki e.
0: Koe.
1: Pea ko every set fo gia e pau pe ke hu giai ne ando fai nga la oia ona ngono fai nga tanga cha e
0: koe kako e ni hi kau tanga tana e tatarano ni nei ne hore pe kua uhe ni e kau fulau e me Amerika pea ta mai ta hape tau kau tonga e ni tala mai Tala noa te ke mesi koe na ko se misi ma. E ko ngā hingoa na iai Mau Brothers, e?
1: Neu Mau haka tangata eiki ko Mā Noa.
0: Koe?
1: Na ne whai e iai, na ngā au e mui he reti o to ngā tangata eiki ko ia.
0: Koe?
1: Ngā eiki ko ia. Koe kutu ke kau na iai mui nau tāmea I nuku alofa I he taimi ko ia, e?
0: Koe?
1: Kana aku hau kinu kalofa e Filipo na ma ohake mwenei mwe tamea koe lani apilo revu.
0: Eie.
1: Nei mwe kau mwe matu ako ya pako mwa ko mwe hafahinga ko mole atia wa hafahinga ke ito e kunau no fwati muri
0: Eie.
1: Kako maari e koe na ho puki koe na e ayo koe ngahi kakaia ou te don get out no foi et au fakaukau motau manadua con aduna lau kamata mai ono ono teke teke mai ke ave get out dol e ke line ni gonna go o so pure ah eh
0: koe ko aki mui ono ngofuluna toko wai me maufang na na wangi muna kita me toko wa pe ongo tama ia kita mo ko saula pe mo kita mo ko tehina na ibe na ki nafa na ibe na ki kita ono no volo no no volo ne yafu o fo obe fo obe fo ki fanonga ka kaiki me kako nga hi fega mari e mo nga ya o tup tup ma mari e pe ko ha ko he ko ko fu ke lava o ta nga me ade po pe ke nga fu speak pe na ma o me fe speak ma o me fe nga fu na fa ko ya e na ke na fa pe ta la se ti ia na fa mo se mpare mo ha fu ia
1: ko taimi mari e ya mo taimi o de novo o fakaukawa tu ke mohu founga ata u matakari e kakai koe nanau nanau kamata mai ke nahonga fufua i mai e whenga mea koe tau mani bina a fot koa e a nafa toto nuia koe ha e whenga mea e pakao koki ke nai malama ke uke upasio he te mnihi e hono tāpe he ki muto mawhanga e ko kosila
0: koe
1: ono akabe e ia koe ai lai nafa totonu o maum e tangata koe na anato ana koe tā mea ko sun marita oa ue ke kiri bulu tangata koe whakatabu o ai aki ai nafa ka bass drum
0: koe
1: na e malama ke akabe he e tama ia he tangata koe ni o mau mau ba mo green bulu ta ko fa nga me a bogi mari e pe fa ka o ri e ya nga ta un tio ta ku ma ho inga ia he ko ka mata anga ia o e o no fo fo e mai o mai e o ngo fo o ko ta ki bule anga pe wa fo ki ai fe hu a ki be e grupu ngon ko e la ma u ai to ku a ko ko e filipo ko e ko ta u to me fu i hi bo pa pa pa la ni si o ke pe pa ta ko na hi fraton a be ya
0: mari
1: pa ka ori fo gi e pa ka ori fo gi e ko ngani ka ka pa na na fa no na do ria i te ta pe ko te pe no ka e on se be e ne o sta mai be mo tu da la mai be ta nga ta ki ko ni ko na ko o la hi mai pe pa mo pa to yo we ko fu ta me ko to nga ko ko no ta i ko e ko e ko hi mo fa to ko fa pa je u fa to nga be
0: kake ko tau wa mai pa tau la ka mai ko ko nga mahalo ia ai tau fa mahalo ia ko tu pu tau si ope ta mini tonga ko ta foka ta ki tonga o kutika ang ere fa palang mai ka ore kai ai tonga ia tau ha ta to foka ta ai a honi pe am si na to lu ia ka ko e Oi, ape ko te te wat beni. Ko te te wat beni ke wi ke ka au. E sa res ko tu be mana ke te ka au mai pe he wi ka au. Ah,
1: ko wi ke ta frato ngai a mo dolu. A go New Zealand.
0: New Zealand.
1: Ka uri.
0: Iyo. Pe o kamata pe sa pate a ki a hono fai loga e mo lotu mo ha. Pe o ga me ga ta fa ki ke he ga na wi ga be ku fra fa a tu ko ke ta fa ki ko ni. Oe manatu e kaume e whakataha ni urere atu ki a ia ko ki mou tolu pena e ako me fe I logo ia ke ngai me area uhila na e ma o me fe ko ngai ahoni o toto ala te va kai ki tonga pe ala va o ta me a o atu ka uta I lobe a ho ia ko pena e nga fe o ta pe tari ai a kana mo lava o hiki na mo lava o frare ngai me area uhila pena e lava pe pe o to hi fratonga pe hi frapalangi ia kana e lava.
1: Pake bēni e gu sia o kaka te au. Nā ku aiko whanongo pēko e i he alangata pēko e ula ki tā mea o ki lā ia. Ai alanga kakata pēko e ai lehana se e bēni.
0: Kui.
1: Nā ku whanongo pēko ia ki mua me ki he loto mala e teni siten nau e la mai pēo me whuka mala e. O si o hula hula pe ke rata malai teni si. Koe puha uhila pe na ai o tau aga ma ui e fuchipika. Ta ui pui maika pe taha o kufukatu. Beni, mwene tama. Koe kufufu whanongo ia koe he salo me lahano. Te unga hina rewa fui pelo po o tau mwe tamahiwa. O hiwa e salo me laha. Pano pekita ke pehe, take away your hand, Salomela. It's full of sand, Salomela. E te mao e pekita, o te kita te toki alo e pekita ya koe hae me e ke mea koe kakoe kafano ke ilofo. Foki hawa ki tonga, na mao kamata aki maatoria I he tamea e si aina I tonghua. Kutike ya amplifier lelei ya. Koe a full stereo. Koe stereo na ne fai ake a mama
0: e. Sais ko pe koe ta taimi. Koe ni koe ne to ma hagen me foi hiba ya ta koe has something magic trumpet.
1: Thank you so much. Ta ta ta ta. Ta.
0: Hey, eh? Koe koe.
1: Now the folks get that in. Nigga, I want to buy you here. Ye poco ya. Pala va ver que te foco me vete mi si fa uya. Ye me va. Tata tata. Tata ri ba. Yo.
0: Ay, a ver. Así va de mi si que te pongo la ma.
1: Que foco con pai papa apa e flipo pa moi fra malo atu oi ko ko fra la ngata no pai o pai manat merie ya tina dona na fofo ai mai ai fai vani o la vi ai ai motu ani e
0: io ki fra ma bo ma bem fra as mai da ki pro la ma ko I ka Tete wat beke hui, kukonga bende fra moru watu me fra maa fanatu ke hui ke kaha u saare si pako tupe maana ke te kao maipe, ape maa taimi. Pe kapau ke fe maa fwe tatau e ngai fasiko nipa to kise ni atu ke maa upe ki tatau hena.
1: Koia, koe ko maa lo lahat Filippo ho o waya langa I manat, koe ko ho fra langa mai ahoni, pe a mohono fwaka kau ki ta, kakdon leo ke fae manatu. Eta tuu, ukumone aga hiva koko e tamako mihunga, ni wa o tuu imui fonua o sio fia.
0: Sege.
1: Ai wana e fola ua.
0: Koe.
1: Naka koha kakau fai ngofua, kaku uyeye e whakamalo ia, kohi koe whangakui, pe koe whangatoko ua na nau fofua imai, pe lawe monua I kita ua e hahoni. Lawa ke kilomi I pe koe mehe na whanongo, pe o whanongo mua ui, mea kumehe fituuni. Kauai e tala monu atu kuhi koe ka veinga koe nu amanaki ke whakahoko I ni usilana I he wiki ka hau.
0: Koe.
1: Tamo e whakamahalo lahi atu. Ke tau kei hoko pea I meani koe tau feundu ia. Pa ke tau kei makwa e tau tonga. Ke tau mahino e tau ngaga ko tau tonga aki. A e tau ngau e totonu aki. A rea ho tau tonga.
0: Sales kafusia pe amo e... Talanoa pe ke aneafi. Mahalo pito saare se o kamai ke programa, kake maua e whiawhilerei. Te te o tai pe ke wike ka hau. Whamanatu e kauhelo o e kuhiri. Ako nuk kei mo uipe. Ka kite malo bido sa isi mawa fia flerei.
1: Malo bido.
0: Ko ini ko fwa osi ak beru te fwe hiva pe taha me he lia hana seve ni ko e funga taua. I ko e tapu mo e funga taua.
1: Ovato.
0: Ovato. Iyo, malo sa isi.

0: hiva fo o fu o loa. O loa fu hiva.
1: Koe, koe. Lau e, kono do tohi beia koe, ngahi mātanga o tawhahi.
0: Oia.
1: Kai ke he oku whamawhana beia, kua ngai koe lau tau tā horisi ai beia, mo ilo I koe kai feitu uia, neongo ai whengata ai mo uia, ka uku te pole pole aki ko to mo ui anga. Whai mea I, ne whai mea I namoa, whai mea I ai kakao me he kamata anga. Ka koe, ko siu atu koe, e whanau, pukuanga koe ngahi Fotutuko fai ahoni ke ua more a etaunga hirea. Koe ne whanongo mai he aho ke hirea, na ulawe gea ne nai. Koe, o koe kua penia kua whiha toke ta, o ko ulawe befo ke hirea whaka uwea. Pe I whaka uwea ia ka maha hoipu o ku ango, ango tau ipu, he? Kau whanua he rea e tonga ia koe nina ne pe e ku mo ui ku ango ango e ku mo ui. Tako ui ai befu I rea pehe ia ango ango ia e tau tolu ka nagai ki wanga o I lo I ai ango ango ai mo ui. I lo ia e au me ku whio hi aki I uwea ka kai ki I lo e au e tupu haki I tonga a fu I rea koe ia koe ango ango.
0: Pakita. Malo. Pakita ila.
1: Kai ke koe koe angai e tā noa mo si ope ki he pātoloa ki o e taurea koe hi koe ngai whi unuia o kine whau ko hai ki tau tolu he te tau o poto au ki whi tū maari o au ki whi kai kai lava o to'o hoto tonga ka pahe kai ke kakato e te ilo hoto tonga he kai kakato fie fie koe whai kai whi kumi I tuke tā oi Koe ngā pēkua tā taimi, koe hā ki whamāpōpō pē tā tānoa e whiawhini.
0: Sei tā ki whamāpōpō tā tānoa, whamālo, Filippo, koe o kou whīlawe pēheni te whamāpōpō aki e makamimisi.
1: Koe.
0: O makamimisi mō tolo, koe frameweka I a aku kou ngā e aki he ta whāke ngāwe I whasoso weka ki he tau whānau tupu I Nusilani. Ai makamimisi mō tolo, koe makamimisi mō tolo o kue e ngahi mea lalahi e fa uraki ko tau faka apa apa ko noua e tau ngawe fataha ko no tolu ke tau loto maulalo ko no fa ke tau muia o fai ai umea ko ya ke tau pasia ke tau fanau ta ko no fa mui manoa ko maga minisi ko fu me asivi faka mama ni laki o ni hanga to o ai kino haa o tuku ke tau faki kani puke amelie mo kakano I loto pe tau tu faki ke tau fanau iki e tau whanau tupo e whonua.
1: Koe
0: aonga ia, e motolo e makamimisi, e tau ngau e aki koe fumi mea siwi wha mama ni lahia, o ne to'o e kino haa katoa peki tua, kane hanga o puke e meliei loto, ke arua tu e whanau tupu o mimisi, mo mau mea tokoni mea.
1: Maare.
0: Maro, Filippo.
1: Maro. Ia wha malo atupe e... Whaidasi mai halafononga, whaidasi mai e ngahi okooko na ke tufi o mauai e whainga maare koe ni ahoni. Pea ku mawa koloa I ai, pea koutupe na aongai ni ke tau whanau e na whanonga koe upai he ni ngahi ahoni utau omi o nofo mo whakapaya e ngai whanua muri koe ni ka kaike lawa to o tau tonga. Koe hae ngai mea koe o kumahu inga anu pukapuke o e tau rea ilo ki e tau ulunganga whakafonua pia hangi koe ngai makamaire koe na o kufaiaki e fonga ngā ue koe fonga ngā o kia I e ngai iafo afo koula e mu ui o kia I e fonga ngā ue o e makamimisi uku fatu mea iku hai ki tau tolu ka e whamalo atu toke ta e whainas pia whamalo atu whakakoloa ku hi ku mohanga o hake a ki tau tolu tonga I ngahi kuna koe ku mo whai pia hoko ai whanonga koe anai whai mei niua o mai ki ahoni ia ku tau omi whakapaya no ko ni ka ka ki lava o tu usi pe fra puliki ai fe tu go ne fai me ata una moa to da
0: palo palo flip
1: palo pito
0: e fo ma ko po ta ne ko fo ma lo la ia pito at pe ku ai be ki fo ile atonga ia ko hanga o mai ki te tukula ien ki fa no mai fa na wa ho weki ko fo fo la fala kai tala no e kai nga mo ta kanga e tau fo he ko fo la fala kai tala no e kai nga te mo ta kanga e mau fo he o watu ia ke matua tau whanau i Aotearoa e nau ngāwe akia i mea kui koe talanoa. Koe talanoa koe Tongan Metatolosi Method. Ia koe mahu inga ia ke tau talanoa mo e tau whanau i hala whanonga o e ako mo e ngāwe i e whanua koe ni tau hiki whanua mai mei tonga ki ai o Aotearoa, New Zealand. Mahalo, Philip.
1: Mahalo. Mahawha whirerei, pia koutui koe taimi pe koe hopokia e tatohi, pia ki toki whamanatu mai, koe hei ke tau atu o whatau ha tau tohi mo tauhi ngahi matai koloa koe ia he kahau. Kai oa pena ngalo iyo, kai oa na ngalo koe hei ki koho ako koe ia i ke lana, ko paupe ke manatu mai ke tau whataha mo e koristutu ke lana toke taa.
0: Malo,
1: Filipo. Wata hai tō nako ni, pa diw, fenga bengi utai atio rea tu atu atohi taha ke kei ki laulau konga. Malo.
0: Malo.
1: Ka atu e tau ki fasea koe ni, pa tau to ki hokatu lewa ke tau polo kalama koe, o koko, o koe me tau ngahi tu waki ke. Kupia he ki whanua nongo ni a koe ni. Ka pau o kiai ha o pisinisi, pe au ke ilo ha taha Pasifiki o kiai ha ane pisinisi, pe au whakumi. Ki a whaunga koe ke toi whakakake aki a ene pisinisi, wakai mai eni na aonga atu kiai. Ku mou whanongo i he amotai, o kwe kawaki eni, mo e whakawhainga maare, o kwhai ma e kāinga mauri, mo e kakai Pasifiki. Ahono whakawhihokotaki a e nau pisinisi, mo ngahi kautaha lalahi kehekehe. Ka tene whakawhainga maare i ai mo omae e hamatapā ki a konturek, i a whainga feitu upe i New Zealand. Ko hingoa amotai, koe hau ia me he whasi koe ai peau, penane o atua ia e ngahi waka koe o e tau whanga kui he kuhiri, o ne whola ua e tahi loloto, o au ki a ngahi taulanga fu ou. Koe hingoa re rei mo tau, ai ka veinga koe ia o e ahoni. Kono whakaheka he ngalu, ai ngahi pisini si koe ni, o atua ia ngahi whainga maari e fu ou. Peko hotoki kamata pe, peko wholoha o feinga, pe aku tae totongi a resisita koe ni o e amotai. O ke resisita atu, i he netu e ka akulaka hake e toko wa fe fitu ngiau. Ko kau whakarere pisinisi Māori mo Pasifiki. Ka tene o atu hawhainga Māori e wha pisinisi maau. Ko iai o ka pau o ke mateu teu ke langa aho pisinisi pe awangi hanga he whainga Māori e. Resisita rewa he ahoni he amotai.nz pe ko ho kumi ki he ngahi saiti ko ia a amotai na ko e fetu utaki eni tene awe ai ho pisinisi ki he langi lau.
2: O vai maalala tua kalau me kautaha e Planet Gas mo na whanongonongo mo tu waki ke weekendi malo vai.
3: Malo la Maria ho e ki le le ai top ko to pe mo me a mai ke polo kalamani o ku ta fi e to ku ai pe o ato fa no nongo ya ki mo tol ko to pe fi ma o ko ia ho mo me a le le tras ko to pe me a le le ma u ia i ka ta hani ai a e la va ma wa tu nga hi te ango fulu mo se a hiva alo ai pe foko a o se a ta ni ma ki pasi pe ko a pe a me a le le o ki fi ma u e la va ki ma wa tu ia ko finance o fai ngofu a upito tau tani, ma utokoni a upito a koe ko toa pe koe ki toe tari ko ia finance, lama le rei ki toko ni a te kau tani kat mo tolu. Ai koe mea pe fie mau, ko ho IT pe kau mau ki pe siripi, ta lama le va ki fai a te toko ni a tuka te mo tolu, tau pau ke ke telefoni me ka te au e fika telefoni, koe noa wo ua noa fitu hiva, ono ni ma no valo, pe ko au tonu mai pe, koe mau ia te efika te au fitu ono e e Nelson Street i onehanga, ka mou mea.
4: Oku tamu a ai nima tolu taha pe ai ke whama fola tu hangahi polo kalama oku tuunga mau olonga. O ka pau ke pehe ko mau mau i ai ngahi maga tuunga o e whakahoko whatongia, whakafitu utake ki he Pacific Media Network i he noa valungiau fitu ono tolu tolu whaua, peteke e-maili ki he complaint@pmn.co.nz. O ku lava foki ke ke fetu taki ki he mau mawhai o gnau fuatuu ai ngahi makatu unga ki he whakamafola lea The Broadcast Standards Authority i he noa valungiau tolu o nono hive hivano. pe ko ho aahi ki he website I he bsa.govt.nz. Koe ngahi launga ko toa pe ko pau ke whakahuia I loto he ahu wanoa me he aho na e whakamafolai I he ngalue.
2: Ko kore whenga maari ko ni ke watai ki whanongonongo koe ni. Na e toki tau mai e mau fwoi mea kai pa mei tonga, koe fwoi talo tonga, koe fwoi ufi, koe kaho kaho. Moe lose, kau meire, moe mahawaa. Koe hopa, pa moe lai pere, o kukilo e faa I he mire mila. Tuasila ke whaikiai ai fetuutaki pa moe fika telefoni, koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni, koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Ki hono whakaikiki, pia mau meiai e tuasila koia, teke mau meiai e fwoi mea kai koe di. Malo.

0: tae tuna aula tonu kuafi me tau mahe ngongo me kolomua uelinga tauni ki he wikeni malo tae.
1: Malo mo lau mali hau e ki pe mo lele a tonga kotoa pengo me mai ki e tau hoa ngongo koia I he fiafi pule lulu ko e ni. Ulua ki ko e wike lea whakatonga. Hange koia mo mea I, uka manake whakailonga I he sāpate ko e ni taha ono ao ko si ko e kamata ia wike lea whakatonga. O amanaki ke fahoko e koslio ko ia kautaki tonga welinga toni no fa ilongai o I wike le fa tonga I welinga toni ni sa pate ko ini ta ono a kosi a ke apolo tu mo inga siasi ko ia o welinga toni ko faha e seketani unga te havea ko os fahoko a se utaki ke kautaki mo ka inga lotu ko ia welinga toni ke nau kau mai ke polo tu ko ini whakaawa ko eni o wike lea whakatonga. Ko polo tu whaawa ko eni e whahoko ia ki Apsiasi Wesley Methodist Church a loto Wellingatoni a ia e fea pe ai I he polo tu e whaisekau kusione si nao a ia ko e whaisekau fo o eni a ka inga tonga I e wahengani ko se tongi eni o whaisekau si mo te tau ngā. Ko ka reina e tau ni, ko e tau hiwa, ko se unu maho inga ia ki he mo uia e tonga. Ko ka ia maali poki enge whahoka e se ohi pe mo I ka inga tonga o Wellinga Toni, ko e whainga maali e whakata o eni a ia kono whahoko en he kos lio ko ia e kautaki a Wellinga Toni. E ma oai pe mo whainga maali e ke whanongo, ai ki whaifeka o kisione whinau, ai a koe hiki fo o mai enang e koe na kulawe a kimoa. Ka e toe mau whainga maari ai bea mo whaifeka o te evita whinau o I se asi Wesleyana tawata aina tonga, ko whaifeka o fo o ene o whetongi mai a whaifeka o kisione PA. Ko sa wataha fa se iloa ki ai Lord Privy Seal, ka koe sekeltani ai potingawe a ene a fio. Aia koe His Majesty Diplomatic Services, ko vlea malolo mo ene tini me I tonga, aia na kaumai ki ae Deputy Secretary, pe ko tokon sekeltani, to akase pele pale lei, pe mo ota ota aho, pe pe foki ki a te vita vei tuna, ko Chief Financial Officer aia ae Retirement Services a tonga. Ko so atafa whiloa ki mo I koslia kautaki a wilinga toni, na kakofonga atuia ae General Manager, tai tuna ona tuna kua se ta pe foki ki se ke tali unga te aha vea. Fafia sia foki ko e loto lelei ai Lord Privy Seal, feel pe ko se ke tali pot nga ue koe nena fio ki whahoko e whakataha whakafi lo aki ko e ni. Neonga na nau I he ni he nau whakataha whakadiplomatika pe pe mo e whakaha pule anga, mo e pule anga nusila, Ministry of Foreign Affairs, o kawai e nau whakataha pe mo e minister ko I e Foreign Affairs, anu sila ni Right Honourable Winston Peters. Pehe di ngam malolo na nau fufiesia o pito I fufua whakahoko e whakataha pehe ni I loto Wellinga Toni pe mo e tala noa waofi mo e pot ngā ue ki muli e fonga pe mo e toi waofi ang ai ai ngau fwa diplomatika ai pule anga tonga pe mo e pule anga nu sila. Fufiesia pe fokia te ia koe ngā koe toi ki e whakahoko e ki minister ai whakataha makehe pe mo ki nga tolu. Koe whakataha whawhiloa ki pe mo e timi koe ni he tuunga pe I anga lelei mo e fie whawhiloa ki e seketali mo e ne timi mo e kosli o koe I a kautaki a Wellinga Toni. Koe ne whaamu ke lava ke toi ngā ui vāo fiang e pule anga tonga mo e kai ngā tonga he vahe ngā Wellinga Toni ni. Nā ne pie foki koe ka mata ani e nau lava mai ki he kolomu ani, neongo o kulahi e nau ngahi ngā ui e ngahi whanua ki he kehi māmani. O tu uai ho nau ofisi, ka au kune whaka amo, ke ngā ui vāo fi pia mo e pule anga nusi la, pia pie foki ki he community tonga ni Wellinga Toni. O ki ai talamonu ke seketali, kini a Manolo, pie foki e tokon seketali, to akase pele, pale lei, o to ota aho, pia pie foka te vita Waituna Retirement Services ki he ngahi patongia o kuwhakamohe pia mei ulu ki he ngāwe whakalaha apule anga monu silani pia pefo ki he community tonga. Ula ki whakahoko o e tangata moana Wellington Regional Festival I he monite o e wike kahao a hata hafitu ako si Loto Wellinga Toni ki he Michael Fowler Center. Ko e fuafua whakahoko e ni e se auhi ko e ni aia o kou kaumai kia e ngahi apiako lalahi a Hawke's Bay Manuatu, Horowhenua, Pea Mo Hutt Valley, o whahoko a se auhi koe ni, e Gabby makisi pe mo ne timinga we ayo ne tope kebi ko songa ne tokon ki fana pasiki ke na ka mai ki se au hiko eni e lava e to fari ali nga taleni ti pe mo sai va fana pasiki pe ki fari ai e ka ta ki lele pe mo fra lo to lahi ti fonga fra ta ki pe ko student leadership na ne pe foki ko se au hiko eni ai fana wa ko he nga ya ko ma alunga ihe moni te pe toki kau mai a ako primary pe mo intermediate ihe fe au hiko ia wana na ke wha hoko ihe aha wataha ko ia o katopa. Ko si au hi ngahi api ako malunga wana na ke kau mai ki ai ai ngahi api ako e walu whakakatoa. Ai au kia e tala monu ki o tau kainga tau te fito in ke tau whanau tonga o kunau kau mai ki he polo kalama ko ni pe mo e festival o ko ni. Ko e whiki whale a lea Nusilani e aho fitu ko ia nove ma. Ai au toi pe aho e walu fitu nai pe a tau whakahaho tau loto ki he kau whafofonga ki whale a lea kai maho inga taha ko hai e pule anga hoko. Kai ke heo tu te linga kotoa ma Nusilani ki he whakataha ma ke he ko ia na e ui e he pale mia ki whakahoko mai ki he pi hae he pongpongini i he taini hi vātou noa pongi pongi. Hanghang e kua tō e whalana ko ia ni ihi i he pāti i pe ame he palemia pe koe taki Christopher Luxon. O ku tū i e toko lahi, koe wakai eni ai whaunga taki pe amo e taki fo ou ke hoko atu ki he te uwhiri ko eni i nōwe mā. O ki ae ngā whakaukau, o te he koe minister ako, Honorable Erika Stanford pe koe minister housing i, transport and infrastructure, Honorable Chris Bishop, Pego Minister Policy, Honorable Mark Mitchell, ke ne to'o ai la tanga ko e ni. Kai ke heo ki kai ke tau ilo, pego e hae li liu, ai taki a National Party, pe whakataha ko e ni. Ai e koe taimi whaingata, pe foki e ni, he okutoe pe aho e walu fitu, kai whakahoko e whirifare a lea. Koe taimi e ni pehe ni oku whakahoko foke e ngahi kempe ni, i he ngahi policy, pe koe ngahi priorities, ai ngahi party, whiri ko i anu sila. Ka koe ahonia, ko whakahoko e palemia ne tutu uni, ke nā whakataha whakavare vare, mai ke pi hae he pongpongini i hi vātou noa. Koe savea ko i anai toke o si, ko nā pehe ko lele tuki mua, Chris Bishop, ia ke manakoa ki he whili ki he lakanga taki a national law. Nengo ko e hiki ene o ngō he pongpongini ka te kei ki mao te mahino mai a taki fo o pe kuna uliliu e taki pe kokoa te a Christopher Luxon i he lakanga ko e ni. Kei kei kua tau wakai ki ngahi whawhiki ki ngahi whotu utu ki ngahi policies ka pao te nau pule anga me ngahi pāti lalahi anu sila. Kawahan o fotu mai me ngahi pāti politikale, he ngahi area ke he kehe o kawai immigration, housing, education, ma o ngā webe ko employment. Kai kehe me sabea ko ia nai whahoko e he PMN News 531 pe moe Horizon Research. Ke wakai ke he ngahi loto ko ia pe moe si ma o viviri e kai pasiki. O kumahino mai pe ko e ngahi isiu ko ia si e lawe i pe moe si ma o viviri ko e tō ki o lunga pe ko e tōi mamafa ngai ngahi koloa pe ko e cost of living, ma o ngā oe pe ko employment, tūnga wāhenga pe ko salary, health pe ko e moulelei pe mo e nofo anga pe ko e housing. Tai ke he koe a koho fu maho inga au pitpa ku maho inga ke tokanga ai whanau pe a mo tau kāinga ke he maho inga ko ia o ia ko ai tau whanau pe a ko e tau whanau ke ne lava solo waha ngahi palopale maho ange ko ia na whahoko atu ane nai. O ku maho inga ke tau teke tau whafofonga ko ia tau ngahi teitu u whakataha mo e tau kau whafofonga whalea lea pasifiki. Pe koe ha e nau mea okwhai ma e kakai pasifiki e taimin o ka pau na te nau kau atu ki whale a lea. O ku maho inga ke tau eke ai te hui koe ni ke kau whafofonga ke tau ilo whapapau pe koe ha e nau palo mesi na whai ma e kakai pasifiki o ikai koe palo mesi pe ka koe ngau e koe te nau whai ma e kakai pasifiki. Ko tātātā pe eni koe whinga koe ia ai Pacific Justice na e taki mai ai e whafofonga malo loko anai Arthur anai na i kai ke iai hawha fofonga pasiki na i pou mai ki he whinga koe ni ka ko Right Honourable Winston Peters pe ko se hu ileva ko fe ka fa fo fonga pastiki I fale ale au na utala au na tokon ki kai pastiki e ko yo atu a ene fale ale a I fale ale a ko hi ko kole ke treat ta tawe kai pastiki pe ma ngai fo nu ko ia no no ke he au na a ha u ki no silano e kai ma u havisa ko kole eni na to e fa fa ho ko atu ia ki fale ale a he wiki ko si o ta fa amo pe ia e haola lele ai kole ko ni ke tokon ia pule nga ko ta u kai nga pastiki o ka wa ta u kai nga tonga ko ia ko fa ta la no ale va ke fa fo fonga ho feitu pe ko pa pe ko e ta fa fo fonga pastiki ta ko fa amo pe I e new fm ke na ola va fa e ke ma ta u kai nga pastiki ko ia po na fa fo fonga I fale ale a ke e praha pe ko ha e na unha ue ko ia te na unha e maha tau ka inga pe amoe pou pou ko ia e tokon a o tau ka inga pasifiki o ka wa tau ka inga tonga pe ke he koe ngata ngai ngahe ongo ala ma oa te fea fini a pe amea te ao
0: tai se are pasa fai totonu o tau ngahe ongo me kolongo e kakala kroi tietz ki ao ni malo se are
2: malo mua ae mao fai o maari pe a o ko te tau pa moe ha e tau toe au sia ai ao pule lulu koni ko hono tāua o pāo kosi wā se ua o no. Eo mau kolon he pongpongino ko ki hawiri wiri mo moko a awhia ai rangi. Pea ko fua ma whanau fe unga pe mo tikiri e hong furu. Ai e kutoe pe tikiri e tolu pea mau wau mau tolu ki he tau pō taha pe koe mā whanataha ia oi aho ni. Ngai mea ko hoko I he koloniko e tawhaaki koia o e ako. He ko hui o ku mahu inga fokieni he taimini inu silani katoa. He ko e whakau kau o e ako. Ko hui ko toi o maange ai riliu koia a mamani. I he taimita tau fokpe o kwhai hono tāla ngai. I he koloni ai tuunga koeni. Aia ko e whahinga poto aia o ku tāu ke ne lava o whakahoko e ngai mea ko ia o fie mau mai pia me ingi ngai u ngā ue anga. Ta koe taha foki o e ngāhi mea ko ia ne hoko I he tauni I he patret ko ia ai pure anga ko I kaike nā hoanga to tonge tau whaosi o whanawako he university kai ave ia ki he kau wako ngā ue. Pe ku hangai e pure anga o ave ke ngai ngā ue anga. Rua ki ke nau o mai ange, ko he haha whahinga re soni. Ko hi ke lava pe ia o ta tau pe moki nau tolu ko ia o kuo o ako I he university. Ta ko mea ko ia ke whai ura ki ia ua, ko he haha no teu teu I o I whanau. Ta wanga mahe ni foki whakatonga o, aruko I ke o ako he university, aruko o ako I he politeki pe ko institute pe ko he haha pe. Ko mea kō ku whai ai tokanga ki ai, e anga whewhe pe au whie mau ia, ke tatau pe. Ai hū koe ke apiako tau pe koe ako mārunga nge, pe a mui ngai u apiako whakawhalea e taimeni ke tatau pe. Ko mea fōko ku whai ai tokanga koe ki ai uraki, ko mauha tangata matātau pe a me university koe a Cambridge. On hao o koe a kune whai a ngāhi whekumi pa I kai ngā tau wha hoko ia I he universiti pe a mui ngāhi whei tūra rai I mā mani ko nō silani eni he koe mea o kwhawhia fia ke lava o mai ke tatau pe ko whē a universiti ka pe whē rewa a ngāhi uako ngā ue koe ni ai o kume mei toko lahi a tau kakai ka koe mea te pū ke kamata ia pe a mei he ngai u apiako. Pe whanga whie whia wakai hifo ke ngai u apiako, ke whuatutuku koia a pure anga, ia e ngai re soni. Hangai ko to tatangi a ngai re soni a koia, ne whakahoko ia I tonga, I he ono ngo furu, fitu ngo furu. Hangai tau toi foki ke ngai mea koia na kamata koe pe a mei ai. Pea, I he nofo koia a kai ngā koe, taha foka mea whakawhiawhia ia, ki he kakai o koloni, pea, e kai ke ngāta pē, I he kakai koia o motu, hange koia o kauai a tonga, ka koe kau pārang kotoa pē. Pea, taha ko sione rea, ko whanofo ia ke hoko ko e Officer Merino pe ko Justice of Peace. Pe ko e whamau e Merino. Aia, ko toko toru tonga pe eni ko na hoko ki he tuunga ko e nia o tokoni ia ki he kakai. Pe a ikai ngata foki ko toko tahan foki o kunofo ia e feituhu I ko Belfast whakahahake ko ia toke lau o e koloni. Ia foke a fefine tako li neti punivai aia o kui aranua ia. Tako mea whakawhia fia ko hi ko e tolahiange a e kakai tonga ko ni. Tako kai ke pehe ko e kautonga ape, kai pehe foki ki e kakai koto ape o nusilane. O au foki ki tonga. Ko tō tahan foki I he unrotonga ngā oia kau ia I he kau malui. Tako security a whā mauanga ko ia a crisis in pe a e kai ngata ai ko na taim ko a tāme ai ko whai a ko ia he timi I loa I he koloni he division uruaki aia ko Belfast pe a e kai ngata fuke ai hange ko ia ko e Christchurch Boys High School or Boys High School ne whā mao ne whai a ko ai aia ko e kau eni he kau tonga o kunau rangahake na o I e te whakoe ni pe kuna o ahake hatu unga. Mahalo pe na ia ha tokoni, whaka mui mui o ofi o tokoni ki tonga. Ko e ngahi ongo ongo pe ia kulawa ke mak watu I e aoni, ka e maro apito mo mea mai, ka mou me a.

0: iloa. E tau whanau tonga ia na nau ihtimi koni o ahoni te. Te malolo e tau taha whaa e ropere kiki he noa. Tuanga wā, foki mako tuanga wā, siho foi whaa noa ne mau ai ki he noa. O alokai kai o nima whaa. Hange eni kia te au e kusia koni hewe ngā uabe. Ko e tau koi pōpua kene a ropere kiki he amana koi ula ki tesi ki spring box. Pea ko mea na ina maalia koi tau ane hu, ai hu mai koni a... ma anonu e timi ko asaka ko saka yo pe pe na tolu e te vita o sia u ave na tolu ai pertaione o tau i na utini asaka e ko sia ke saka ku ne hange ku ne openia sia tu agoni to ate foi tota to ata ma anonu ia lo to vai nga ma anonu europe o ala tu o ko ko sa ia wai ke te sia leva ke ngai ta fak beni e te vita ai ko tu ia ko ai vainga o lobleki o ko ia leva ki falala aku ia falala aku ki amana ko ki ula ki tesi pff te vita ko ko mea peta ko a fa kore mana tu ko up and anta ia ko ko sipinga afrika no aka ko pulu ke ata sio ta ko afrika na fa hiki ko la ni autin ta aluka to ki ai ne me me ko afrika una fa nga me ko ia
1: sio
0: io fu mea peta ha toki fai e Afrika ki mui, ko ikare tahia na nau fufua fai e mea goya. Ai uraki fetongi ka whangataha koe e ka umatatolu, ko tonga na nau uraki fai e mea goya, i he World Cup koe uaftata, alu i whangataha ki tu ae fui toko tolu, kai huma e tolu fo ou. Sia ki Afrika, toki fai e Afrika ki mui e te evita. Kesio, na ea uia nau fetongi whangataha pina tolu e nau toko walu, koe kau fawet kotoa. Ana hu ka ko me ai ko ko si ko ki ai ta fa ki pe ni de vita ko hui ko ngo ta ma ko ni fa ya ko ai ka ta he wa fta ta mo fa ya ko afrika ta ni mi na na ko si fa ta ha o ma wa ko na certificate fa ya ko si ko na ha ko ni ku asi mai me fo o ya he ko na fo ko so mui mui ta ha na fa ya ki afrika ki university afrika i he breakdown i pa me ngai me pe ni na ya o e ke ko e ko hui ko tau tolu tonga na tau fufua fai mea ko ya. Ko mea ko na tari ko fai ako. Ko e nampas pena na o mai ko toko valo e kauri se. Ko e tuunga mea ia ana. Mea ia ana e ne fili ko hai. Ko e huinga ia ne fili hai ko he ko tau. Reserve ko ia ki matolu ko tau tuunga ia o fai ngataa. Sio, tari lewa hai mea. Te sio lewa ki Afrika. Aia ko ngo tangata aini na na fufua fai mea ko ya. Fai ako ko na Afrika ko he taini mii. Mo fa ko i kaltahi i he wa tata ko u nga ko ha na na kos fa kata o ma o ai ko na a stiff gate fa ko e te vita ka ke ko yo la ko ya ta ko he wi ke ko si wi ken ko si ta o Australia pe mo a fa mo i o ta o Australia mo si pan ma lo pe ha o Australia man tu ko si pan ko ti a tu to ta to fa kai ka ta si ore ki si pan fa ka la ka ko e va inga ko tau ko Afrika mo Argentina man tu ku tua al belekia ki fe ko ki Afrika ka kai ke tu ku ai e tau ya man tu tok tari pe Afrika ke tes ka tau mo Argentina na malo pe hao ya Afrika na malo lo tau na mahanga hongo fulu ke hongo fulu se ke fa la ka ko Argentina o se tau malo pe Afrika ko ta ha fitu ke hongo fulu te ko nga hiola ia ko unioni i he wike ko si e telita ko ha to ta nak ba ja
1: e ka ta nak ki pyo ki hoi ta gun na ko chi ma ben na ta ba un ti ma sa de frika ku na to ta to ko ta na ka ma no no ni huwa tu ha
0: e ka na fa ka fo fa be va inga ta ga ta me ti mi a sa ka e io
1: ku pe
0: ta ga ta e ma go me e ka te vita ka fa sa to ga pe ki ya ki fa no no ko ni fa no ben me ka pulu unioni me fi au ko ya ma malo a rugby tournament ai ai faka hoko i he tona ki ka hau ka mata tona ki ka hau a ho wa wa a fi au ko ni pe a ko fa mana to te pe ka motor ngai ti ni ko to o ku ka ke fi au ko ni ki o ai faka ta ha ta ka motor mo ka wa ki ai me ngai la o ko ya ta na tu te ta ka ko no fa mana tu pe o ku ki o fa ke mala ke ko ni istamagi
1: Itamaki,
0: Niko he hala istamaki be istamaki te vita, Kata hoko atu, malo.

0: Katasio ai te vita tahu kwa pe kau hinga kwa pe mwe mea. Tasio leo ke malae kone fuhu. Malae fuhu koe kawene spoti foku ilo ai a tonga. Ai malae koe ai fuhu koe spot pe aku tau faa mao metari aku tau sea o metari I he olimpiki pe pe hepe ki he komonueli te vita ai fuhu. Kako mea kuta tokanga koe ki ai I he programa spoti I he wikeni Aho no to etari koia o Joseph Baka ke foki ke malai fuhu te vita. Kwa ha o sio ki ai?
1: Koe, anga peo, mati fuhu te teo meni fuhu. Mama nahi, me meo hoko ke na pia Baka. Na mao me ka tamo fuhu me meo hoko. A kua na ufa mara, ko mea na kumara une te foki mai. O ke fai pe foku ata toro ke ai anga kamatala kua Baka. A tau te sio me kora na kua mai ke fuhu. Tau sio ai pe te kawa ke te mui. Kwa sike mwos me ka tamo pe hoko ki mate pe fuhu ke te ha fuhu e fai. Nah, itu tunggu pih. Kalau tu pih, data muda faham dalam monologi kata muda tu. Tu kan saya kira ini pih. Artinya, kalau itu data umur pih ni koko, tu kan kiri macam aku, macam aku faya aku, macam aku macam macam. Mungkin mama ni ke spot. Kalau tu pih, mahu kiri koko itu dah apa kan? Faham ini pih koko kembali lagi. Pih dia kau kaki mana? Aku pih kisah update malam.
0: Iyo ko fa malo at ka teko e tevita e tafa ko ni to ko mai ko ya ai fuhu ka ko ne ape ni ok ta fie fie ai ai to fok ya to ta ni ke mai fuhu he ko ya pe ta mu at ta ni ke fuhu e hawo ma mani e tevita ko e ne ko pe ko ha moa ka ku ta no fo ko to ape ni usilani pa ko ka kai pe pasifiki ya ta to ta po po pe ke ta fa na spoti ta ko pe pe mo si ka nga ha moa ka ye ko e lava ya te vita ta programa spoti ki he he fia fini ka te ha mea pa ke tu mai ki mua pata ma vai malo
1: ti ga te ta talo monu te ngai ti mi to pe pe ha na spoti ki ka ugei vai nga lei a bo talo monu at ki vai nga pa ko malo
0: io fa malo at te vita ko lava ya ta programa spoti ki he weekend ta monu at ga motol hange ko ya ko ta fa na wa ko nga ti mi mana tu ko ai pe ai ai fili ti mi ko ya anusilan faka ko ko ti mi anusilan faka ko o kuua ai a ka u mai ai ta motonga fisi mo hamo a ke fe au ko ni Australia ka u anga ko si ko ke tro a ko ni mai te vita ko ti mi u a ko anusilan ko e mo pi ai a ko si o ko i kai ke ka u atonga he ta mo e i e si ke ilonga ko holo ko e vai nga ko ho ta fonua i nga hi me a pe heni e te vita aia ko yanga o sio te kai ke imagino ka ko yanga ia me ago ko mai ko sio i fo ko ti me no sila ni kuwa ka wa tonga he lai ni ko al ko ko i he pi e te vita ko ai leva ai imagino ai holo va inga ka ye malo mo me mai ke ta por ka mo spoti ke he weekend te fa kafe e pe motor mo me mai ta mi ta tau be i he weekend ka o malo
2: Friday de Mulawa Ahikiai. O Fahokoeni in New Zealand Maritime Museum, Peko Mesiume Anusila, Kingahimea Otahi. O Guigoe, our Ocean of Islands, Peko Tau Oseni, Otumotu. Koifufu Taimieni, Ketu Fratahai, and Ahipureanga, Mengahi Community, Otumotu, Kefra Inasi, Ahonau Historia, Anga Fafonua, Nahirea, Motaratuk Fraholo. Kakimotol Goya, Namu Framisia, Mofatu, Polkalama, Langima. Academy, Bema Consultancy, Toluma Nave, Barbara Makuati, Afitu, Mokolokesa, Wafa Mahina, Tuai, Kotau Oseni, O Otumotu, Okune Falute Kotoa, Nahitau, O Etau Fengawe Ak, Mohangawe, Kuforoa, and Etonu Kehoko, Kofari Ari, Nefotu Tupe, Engai Community Pasiki, E Atonaki Koeni, Ofulma Anima, Akosi, Efrawai, Efari Aria Koeni, Pe Iloa Bea, Kotau Oseni, Otumotu. Motu. Tene awe koe ngahi senturi o seni moana, ia ngahi ilo moa ngahi fekau aki. Mamata ki ngahi koloa makehe o e kuhiri, kawai, kuro ubea tau tolua feia mi Vanuatu. Nifo ipere, na fraonga ia koe paanga fafetongi koloa i Solomone. Pemo ngahi talanoa faifolau tuku fraholo na ane tataki e kaukaiwai pasifiki ko ia he kuhiri. Ia e foki moe fainga maari e fepo talanoa aki tae totongi, ngahi workshop moe feitu uki he fa Amerika na umaro lomo wa inga kiai. Awa Ocean of Islands peko tau oseni o motu fahoko ia ihe mesiume Maritime New Zealand turiki o Key Street pia mwe Hobson. Ki hatoe fukamatala a ahi ki he maritimemuseum.co.nz Tangata e te au faiktua mamao pe pupuyang he moho eki ka atumua ki whanonga nongo ya koeni. Oku ke fekumi ki hatoke taanifo i saute o kalani oku ne oatua e taupotu taha ke te koe mo family ka pauko ia. Wakai angemua e mauti mianga whakaumea ihe Shine Dental, Nima Fitufa, Great South Road, Manukau. Pe akuma unaba foke toi o atu tae totongi e kuoti ave ki he wins pe ACCE. E kaiko ya pe, ka uku tae totongi foki e ngā aue ko ya ki he whānau tau tahaua ki tahawalu. Ka uku ya e ngā he makatuunga. Fefe hao sau te iho ofa anga hanofo ini fokoula. Ie Shine Dental, okuna unaba faikotoa e ngā aue ko ini ahape taha. Tuku ke nau hanga o ngāhi a o marimari ke whetapaki o guiai e ngahi mgatuunga. Whaka eke e nau ngahi fōunga totongi, he unau lawa o tari ai Afterpay, Q-card, mwe zip. Koi ai, o ange hawhenga maari e ke Shine Dental ke nau whafoki e marimari ki ho fofonga. Shine Dental, Nima Fitfa, Great South Road, Manukau, whekauhala aki e ni pe mwe Burger King. Telefoni, noa hiwa ua fitufitu o noono whaafa. Pea kumika tiki nau tolu he Facebook mwe Messenger. Shine Dental.
0: Tanga maari ko ni ke o atua i a whanongonongo a mapu a vaea. Ko tu utamai e tau fwi manioke me he mapu a vaea, mei houma, kanolelei au pito, melie, pea e toe lava ke tiri vātu ki e kau toure kere kā. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mawalu fawalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mawalu fawalu taha fitu, orea ki au petitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebook ka, huhake ki hene pes Facebook ka o petitovo finau. Pes Facebook ka ko o petitovo finau, orea ki ai malo.
3: PMN Tonga.
4: Ihe polo kalama ko ia o kuhokos te tau. Wakai he ki tonga e ki pea. Hage koe lau neongo e tau whemo e kina he ngahe fatongia whaka aho. Moe ngahe mea kehe kehe. Ka okulelei mau pe foki ke ai pe mo tau ki isio sio takai ki mamane. Mono ngahe mea whaka aho. Tata te fito ki he ngahe mea whaka politikare. Ai mea koia kune hanga pulei. Ai ngā ue pea moe whakalere o ngahe fonua koia tau iai. Pea koe tau pehepe politiki tau osilo pe tau tolu. Kai ga fonua e hao he longoa. A pau ki tau ilo pe ko fe fonua o ku longoa a lai taha. Kai ke? Ko fie fia I he mao whainga maarie I he polo kalama. Ke tal talile ia associate professor toke tā malakai koloa matangi. Ai a ku whakakakala a ke mafua ai lulotai. Ke whai hawa kai ki maamani pe a moe ngahe me a wha politikare. Mafua, maloe whai fatongia me whakatonga pe a maloe ke I mawivi mua ke whakakakato mai mo ki mautolo he ta whaako e ni whakainasi e ngai mea whakapolitikare.
5: Malo mitu, malo mitu njama, malo mue. Mo whai mei tau ngā ue mehena, hapifia pe te mi u, o nau atu e mei tonga nusi. Iono o mai ngai o mō mō me te mautolo ke pe ngia mea kusa pe kakui. O e wha malo lahi atu whatau atu au.
4: Malo, malo a pito mafua. Takamata ki mua e fonua tu maarie mo mo umo ua goia ko siaina. Ko e hae mea o ku hoko ki siaina.
5: O ia. Koe, maha koe mea koe kufafai ko ki ai ai toka ngā ia. Maji koe. Hele koe ta whasano mai ki mua. Koe mea koe o mai koe e siaina ko tuku mai koe ki o mai ki ka papiriti. Koe tai milahi ya koe ki o ngā reka pe ia, e mea koe ngu kapuri hi ia, ai ngu puri koe ma te tau toru. Ati koe pakoa se nea ngai fonua koe ke ngu whakahae u mea ki tua I puri anaha, hanko ni usila. O ni usila anaha, e mea koe pe ia ngu whare, kai ke hae ki tua, e parapare mai ia ki puri anga aha koe ia. Te ane hoke u puri e besha e nai e u mea koe toa kako, tu mai pe ia mea koe ngu. Ngu fuloko mahi no ka tau toru koe hae koe mea koe ngu koko ka e warewa kua pā maha hui mea me iloto. O tau siu e tei mini kufa o mai u mea ki tu a kuosi hoko I.
4: Koi
5: ya. Kwa hape sahai palo pare ma koko o mea. O si a ina. Koe keke lava ke vahe vahe whakarerei mai ai ma onga tala me ngai whama tala e kau whae ngongo pa me mitia ma liho me mitia al puri pe hei. Koe a ngā. Puri pe puri a ngā ke mego tu mai ki tu a ta ku. O kutau panego e o kutau he kotoa ai pe whakamauri si a ina.
4: Koia. Moni lahi au pito fokpe ai foki koe. Koe fonua poto foki he olomo e are a e mafua, eh?
5: Koia. Koe sangi fito. Koe a kai mea o mai si aina. Koe te mao ia fonua ke. Pahangai mea ura ki mea maile mea ke tato hame toa. Nengo ki tola hanga india te min fai. Pa tola hanga kai kau. Koe si aina huo tola hanga si aina o me tamo ni me konga mili piliona. Pada yang nak cai kalau cai dah, kalau nak beli kalau cai mana ni? Ia kita ini no no. Pada tahun berapa tu tahun berapa nak fokus tu? Ai, kui angka fokus no pon itu hanya cai dah macai wafahiva. Jika cai wafahiva, begini wano wano. Kau kalau cai dah ia fuhu kau hendak. Kalau fokus lah kalau cai mana ni kau ni? Ini pepe kalau tu ke, kau nak tolong kau lah wau kisah cai dah, fokus cai dah. Asyik dia peke asyik cai dah ia. Aye la fara la ka pamone oma eh ati ko ku tsaye dai me ok tsaye ko tu la ko mi fra digita ko e ko ti tu me trota e ben trota ko ke fai me fai kai kai pa pare ko to fue dai por lo que nunca la vi e a me ia sala no I fare ale a pe a te ale a tu mo pa pa I fra a I a pe a ke ko mi sta pa pa do o sota mai de ta vi to fai pa ko ko se tu ke te e ko Tahaya negogo ku malu saya dengan sistem dia ku ya. Tapi ini saya kena buka saya dah entah. Jadi tiada saya ada yang boleh. Tapi nak saya pun dah wibi. Kalau lagi saya kena buka tala no te ngai fra ta no ngai fra shipe no bodi kare go no wau ya
4: ha ha va kai mai ke va ka go ya national to mo o ya laksen
5: go e ga re la go e be a go e ke mo i no a go mo ke mo ai hu e go sho ka ke ai ke na ta ka ka no bu ya ki mi to ga ni e fra ta ga le da fa ya ho ni e ma ti ke ku pa ni ga ha fo i si ti go a go go bi ma po fi e o to to Kalau yang aku, okey je ke falah langit, ay parti kiai, tak he parti, patut pada dia telefon gua. Tapi saya memang bapa saya kata tak boleh cari frame tu ya. Oh, hanya itu hanya tesi gogo yang berwala ke bayi, mama sana pergi, mama kau pergi. Tapi dia falah tu hubela per baru bayi bayi tak dia kau. Tapi aku menurut dia last tu gila, aku ke cahy ke bayi, aku ke mama sana pergi, ihono popo aku dia. Kau tahu tahun fuge aku dari saya cara doa kiai, emi tiago, emi stand sendiri, bisa aku, tamu, bishop, kau cahaya kau sama, tahu tahu, kau sama sama mengenal malu, ini memang pun sekali, kamu bisa, apa agak ni kalau boleh, ayat ada ber, kau tahu tahun aku dah bimbing dia tahu, kifah aku, kamu laksan. Mana mana way dia, ni lah. Kamu dah berpihak dah hok, nanti kalau ada duit kita hanga wait election. Kamu kontrolnya mahal ope, kamu siapa yang betul betul gini, apa betul betul nak faham gini, nanti media dah hanga go, kopi itu election. Kau betul betul gini, aku mahal ope, jadi aku Nicola Willis, aku mahal sahko yang betul betul, mimi mahal dia mahal gue, aku pung pung tua lagi. Kau dia to kwe Erika Stanford tamo Bishop o muna kami muna he mawe ka kwanda jau kwe nga fwa ke portfolio ka wili siya kwe paanga kwe portfolio ke paanga fwa o kao bie i portfolio mao inga mo mawe mila pute i kapneti me jana di siya kia i i sa kwa tui pangina tia u Tapi kerja sah total ni kerja fitong dalam. If siapa aku, kapal aku.
4: Kauin tu fokus
5: bekerja ye. Kau ya. Ada jauh ni kerja kerja sah. Peungai mau malu peunga kerja nak pori ya laksen. Mama aku memang tu fokus bekerja. Dah siapa ke faham atau kau juga agak sabar. Kau mungkin ama mama opia alaksen dia ya tu sah national ia nukai tesis. Oke, begitu betul hafiz tu, laksan. Tapi kalau tuan saya, begitu dia sah, begitu dia uang. Tapi kalau bawa kalau bisa, ini destinasi. Tapi Filipe laksan, betul. Kalau saya, cai dia bagaimana main dia tol, saya Filipe ada aja. Tapi kalau saya, kalau cai main dia cakap tol dia, egivaka, tengai. Tapi kalau dia nak main macam ni, kalau dia main dia faham pengen usaha nak main fon bagai. Tapi kalau macam awak siok. Hange-hange koe betul umia iye film. O fatuange ataki koe time koe ke alupe o alumia. Betul kiri ni lagi itu o si koe film. Orang dah kau dah tahu demi o petong ke ada si umia ni betul dah koe ya. Kukan kutu usir ni betah itu dah koe fo umia iye taki. Ada ni apa politikari biar. Kemarin aku pergi bermain gaya, petua mereka dia bermain gaya. Maka aku tahu maka tuh dia yang tahu itu apa. Kalau tuh fitong berlawan, ini maka. Ayah kalau kita tuh hendak mili bangku kutu itu, macam itu kan nasional itu saya jahat dia nak sini ke kita.
4: Gaya, tahu lah fogen ke fonuani kaku ni ku kamera PCC luar ada ngaji maka. Kita ok no apa maki feeling. Lepas fogi kotong aku mana ke fagahoku pamoi. Filisi ikoya fetong yong fafofong ayong minista niwa tafitu pape fokito tapua mahinoeni e fa filisi i okatopa aho fitu ko ape ko valu pe oktok fire sisita ia he ahoa mo tolo septema E toki tuai mai le sisi taia, ka koe ni hange oku ki iwawe hono o hofi e lere koe ki kantiteiti, tatau te fito ki tonga tapu ai. Pako o la vei pe oku ke kau mo koe ai e mafua. Toku maha ki mea he whakamaa maa whana koe na o mou lere mo e kau kantiteiti.
5: Oia, mwanda mito chape a pei. Koe mwani iyo, koe toku whai whiri a wala wa to paka ku. I had a behind the time you go that I have my good become so pretty. I hope I can find this in time, but I don't know if I am pretty. You mean to be a we can run. I will call you
4: here. No,
5: no, then you don't know a bit of behavior. Free for that. More than a bit of Tokatapua, Toku, Tola, Taha. The Motuani for all the power with Philly. I don't remember for we would if you want a life if you got to manage the same of you too. Pagos papi puspe u atikolo abembe u pea. Pada kisi pakakau wabia ki kau he ye fili he. Ako u pakakau gwenji go sebebe u hantani bi gwenji. Ogei mea ia koko ngoto ke fukau kui kame ale. Mea I miso nea kiai pako kaka pene pasan tupoa. Kaka chai hana mai. Pada mea kako pakakau wau ki ai Kau tu je la kata tu,
4: faham
5: tak ni? Kau ni. Tahan dia kau fakar kau dia fakar kakato. I paralel info politikal ni, tapi orang orang fuh. Kalau dia faham orang orang fuh, bangku kei bangku tu, tapi osir bangku. Hanya hafal kau ni, IP atau bangku kei ah. Kau kei osir. Kau kei osir ni, bangku kei hafal yang nofu, bangku kei ayah. Nau nau faham dia, bangku kei hukai hanya ayah kei faham nofu, bangku. Tu es de mino a forma de pe. Pero no me coya de no es en sí dia fra political, eh. Y lo ve mal a él, porque tiene el punto en sí dia. Coya da en sí dia de la fa de coya. Da mal con tu ali de que lo va a hacer en sí dia coya. Y no fra tanto que no de coya pa con. Pa be a fio be ta pa be a fio. A todo lo fola mai. A él de con el bocó de mi fina, lo que está en bofa pa pa de la de coya. Pa que Kau tu kan tak boleh agak mahal kaya, kau kaya asli macam fahina, meyai ada terusan. Kau nak tu kan agak kaya. Kau tu lah yang berukir, uaki, kau kaya balawa ke fahin. Kau kaya nak pupus, fahin ada yang mereka ke fahin. Tuhan doa, kau kaya nak tolong itu mereka ke frahoko aki. Ada fira fira sini, fira fira ada orang zaman banyak dah ye. Kau Kalau tu lah, me fokus kau ya. Embalawa IP ke ilo ya itu kau harus tahu gelere, kau harus tahu gembalolo.
4: Malolo ada
5: kau fokus FFI ya kau lere kau. Kau lere kau cuma kau tahu. Kau saya ada kau ni buat ilta. Tengah aku campaign dia, foto aku dia aku. Biar kau hafal dia kau iya. Untuk apa kau meja aku pergi ada fare aku atau Pasta kan saya, tak kan dia ayah dia, tuh orang ni kan bobo ni foto ni. Kalau, usirnya kan ada lagi. Kemana masuk dalam kita faham kan dia, tuh dah buat. Kemana cara doa, kalau orang awak kan ni, awak difaham dia ya dia, tuh kalau buaya bobo ni orang aku ya.
4: Kaya.
5: Kalau dia awak faham tuku, kalau dia kau awak ke foto, kau hanya awak cakap ke foto awak tu. Besar kalau mika ke foto ni, kau dalam dia dah, kau kan dia ayah dalam dia faham. Pero usted bien, porque haga ahí. La falla, esto está aquí, en el taimí. Ah, no, cuando me pare mi acuerdo, no, al campo, y me vean, si usted me ha que falla. Yo ya entro que me ha hecho, no frajo, ¿eh? Me vean que me voy, me voy ahí, para un momento me ha que falla ahí, para irme, me voy a ver, me está, me voy ahí, me fue a asociar, me voy a ver, que el agua falla, que fue no, ahí con gano, que bien, con lo falla tanto.
4: Que
5: me ha que ahí, lo que me ha Pegi lama tak saya beli. Kemudian aku pergi ayo. Kata hak akan cek betalan apa betalan mana dia. Kemudian aku alufai emafu saya ni yang kau faham dia betalan saya. Kau kalau mula wal, o popo at the go to the type of kala ke hu ko ko fai ba me go pa go tu ba ke ai ko ko to ka ka ki he ke u ko san to na ka jam ba he ba go le fa ta go ka ba me ti ya ba ba ba be ba to ko ko fa ho da ke da u ke da u ke be yo popo ta da to lo ta ta la mon wa o fa ki ke o ko ko go la ba ye be he be e ga ke te ko ba me ko ba ga we ya ko ba me ya ko tu tu ke da we ko lo wa ta ke Mahalo, who the people get better than I mean in the Tarasoa. I go to go here, but I think the folk to what I feel. But what go out? I will get to my father, I bear. I would like to pay this. I could never go to it. So, tell me, I hope I'm going to go and I'm going to try to it. I get a bookie to come back on candidate for a tangata. Baratangata for a more. Pratangata tu moe tufa me a goni e kakai pa moe nahi umea koe pa mo whaing e inge tauhi e te akauni e te whamore ke mahino me osi a me moia ki komsonina ware mu te na hopo aia goe ke mea pere mga te au o guni whakata ata I e mala e e ua te ua e ua faha tokana ke umea koe kata tola teke isiu I have never any food for issue. Oh, go out. I don't know what I say. I don't have boa, but food for issue. But even to have boa. Go up for no what we had. Go tell us what we had. Go follow area, we had. Go follow back in my own, we had. Message my own food to become the PCC, or we had on that boa. Go pay wafu, and wafu, we had. Eh? I put on I Briana of we head. I'll go away to Peru Hoya for why of we head on that book. I will be left with a spatrana account before we move out to pick. I'll mahu in a poet. I mother go or to the poor key for the work. It's okay. Okay, I go Amadaki Leyogi, time can pay the. If it are lucky, become candidate, the head, if it are become some and if a go 50 bugger, if I tell a drop on a talk, I will be wrong. The book is a two-year in time, we have to have the area, or just I have met, I was in front of you. Oh, that's how we talk about talk, I'm afraid we. The moment we are I, the time we go ahead to Mount Yari, go ahead, we are I. Yeah, you know, Michael, I'll be fire there. Algo a los sioshiofi, and now a puriana, que pinguin, pontan. Then I will fight it up a dog bit. We'll have now with Makiki to free now, but yet, and I will fight it up for a dog bit, but a sioshiofi puriana. But I hope that Kiki, I will do a fight and Makiki be there going down, eh? Okay. We are nice for Gauke, Philip, go to it for Kauke. If I are going about all going bully. But do the more Gamodon or Popo by Yahoo, Korea. We Ogi tai no no mahalo ba gumba o va de tari e bele fi ba e koita ke. A go tuke e tau foko va go die te Maria e tau shi ko ke. Tau te tau finzi e.
4: Os kamata Maria pe ia e mafua pe a hange pe ko la u na atako ku ke tala yanga mai ka ku o ku moni a pito ko vi fo ke ku ko tau ke ko mala e ni ai mala ko e fa politikare pa ku amana ki pe fa nga Maria ke ke hu ai leva o fa o si ai nga u e ko ia I lo ta fare area e Fai fa politikare. Ko mea e taha o ko tokanga kia hianga koe ni tatala noa, koe patseti koe ke kempeini. O ku iai hafo I paanga pau pe koe hae amount pau koe ki he toko ta kempeini ke ne, ke fai ke ne kempeini.
5: Ua mano, eh? O paanga tonga I ua mano. Ai, o kono ka sini e gulahi. I hono, si os dikoe ka himea koe, ai, si e mao koe I halafononga kempeini, eh? Kabu, mehu bukau no fengi palanisi, uakite ke, si ni se uva ke faya ke, ai, ke teni. Kabu te, mea pe, sa wa ke taha, e uva na ai, ai li miti of ulahi, pa ke gelawa, kakai go, si ni ba, vai vai iau, au ke teni, eh, kake,
4: Corruption Commission. Okuyai hana workshop ma mo tolu ko ya ka u kantiteiti ke mo toki to kangang e poka hana u fahinga guideline ke ya lele a kantiteiti.
5: Ogu tege tege u shi la mea pe ga ben o tu mage e te fili ko ni. Ogu e foke I was mind before ke for I mean la o e pe ke. Pe hino la o yo to sana pe ga gi bo e ko ba la ma. Ogu ke ja be for la ta ye.
4: Aia kone tō koni mafua toki whaifokere sisi tai a koe ke mahino pekohai e kantiteitie a haua a hotolo septema. Oku osikamata atupe hono o asiasi peko hono siofiki moutolo uia he taimini na a whaifai kuo whahafo i tūwhaia peko haprai pe he lerat koe ni pe toki kamata pe he osiko ia ere sisi ta mahino kohai oku kantiteitie.
5: Don't forget me, no good at Chibi campaigning. That was she was Kamata Bay for Chibi, yeah, peg it, yeah, me, yeah. But then, okay, man, you forget. When they are born, you come when you did it. I even say, maybe that Mahino, I got on the Fakalasi going. I for a key, that way. I got your lot to plant a big power, yeah. By Kama to my heart, which I pack up with it, and I will be. Ale la rubia ga ke te au mau ira ke iro ke chaimi te ba kan deiti pe dai me ai ni wale to ge ke me ai no fuwa me de tapu ke ai o ke ke ma mai pe te ke te a ka ke la u pe han te ke de iro ia
4: ai ga tu ko ni ga ke to alu e ai to ta kan ti deiti mo ne ki holo po mo ne ki ma ukava ki ke ngai pa ta anga te ria na fai fai ko
5: ka u ia to la te
4: Wate talamonu ke te koe pehangepe koho o whakahua ane nai oku mo oni, ngāri mea ka oku mo oni, ko koe oku ke ilo lelei kano kato ai ki i mingi mingi paloparema kotoa pe o ki nau tolu nofo muri i hea koe ki tō ngā tatau te fitoni ki he tawha koe oe ngāi mea o kwhiema o ki he ngāi ofisi i tō ngā koe mea whakakere kere pa mui ngāi mea whetu taki i tō ngā lahi au pito. Ae taimi oksi feinga tuai fa ofa ka kai kong no fomuri e he feinga ki tonga ka ko tui e kapau e te ke fanga mari e ke hu ko e fanga mari e ke fuga wai le vai re o ko ya tau kai nga e
3: Bawa. You're now listening to PMN Tonga.
4: Ka ta taimi ko o se miniti e tolo me he fitu polo kalama o ku hoko i he fia fini ko e Polo ka lama ia ai whakamama whana taulua, whakamama whana ini teu teu ko ia o wike rea whakatonga. Polo ka lama ini ko tu whakatahai ai kautaha ko ia kauwhaiako tonga I okalani pea moe si aola ke whakotu utuhanga I polo ka lama ke wike rea whakatonga. Fia fia I hewa fini ke utaltai lelei a alisi tatafu mei he ata pe koe kautaha ko ia kauwhaiako tonga I okalani. Pea pefoki ki a mana wahe ata me he sia ola ke whakahoko e polo kalama ko ia taulua o e pōni. Arisi, maloe tau maa e whafini kau maa foki a mana wahe.
6: Io malo apito e rinta I e mauwhanga maari ko le peke ma hufanga e ngai whatapo o whawhai e ngaru ea pa Famalo lai at pei e whainga maari e koe uhi koe tau pepe koe whama maa whanan ki e tau wiki rea whara tonga I wafe wano pa o guai ai whawhitai ki eiki I he toloi taimi mo tuku mai haka ki I mō milisi I pe koe uhi koe porokalama koe ni a tā moisi aula o maungau I whakataha he tauni ke whakahoko I porokalama koe ni koe whakakea ke pe mo whakaloto lai he tau whanau tonga ki he rea whara tonga koe ki kautaha koe ni ata nei fuatue he wafe wanoa I he kauwhai ako pe koe visone pe ke maungau e whakataha ke toe asileleia e mau ngahi fonga whai ako pe a mō waipeha porokalama koe uhi ke mau whakarotolahi ke hokohok ke taupehepe ke te whakarotolahi hani I ke nau kau mai ki he ngāwe koe koe whai ako me he isi I ki he lautohi pehefoki ki he korisi pe amu ngahi mesi ti mga hi pāwhoi ka kōwha mālo lahi atu ka oange whainga mārie ki he kautaha siaula ke o mai haki I kōlawe pe o ku whaipe ki tala noa mahalo I siaula ki he ki koini o ku lava mai koe tokoni me he MPP Ministry of Pacific People pe amu ha iwha matala ki he nao kau mai mālo apito mana vahe.
7: Alo Alis pabo karbe ho fanga he la ital fata ku do bego a faket pe mi he falen ka mai galo pe tau ina sei ba mo ek pa mo e kainga tonga ko tobe I a te roi proklama e honi mo tapa pe o maman mo ka mai ge proklaman pa malo da Alis go higo e fanga mari fe fin e rinda go e programo ge ni na e fai fa mo ge ka ta ki ga ko te ka no mai ai pa ku la mo nu mo tapa ke pe mo tuan I se aula tauini I he tawhaki mahu inga au pito a lea whakatonga nei e prokalama I se aula kuiko e taulua pia da e tokanga I he toke tā mrenai te tamoe flau whanonga mai ngai tau a mahu inga ki se aula mwe poante pabehege si ouma mwe kau ngā ue mwe kau taki ai taukawe I goini lea whakatonga po whama aloko hika tauni hangi ka tala no whai ako ai whingau e aki goini pa mwe kau whai ako tonga goini a te roi nusila ni ko hika tau whanau ko ngai mahu inga mnau whakahoko ngai whai ako ko no whalato lahi tau whanau ke lea whakatonga ka koe porokalama ia mehe sia ola taha ia ngai porokalama ngā aue a sia ola ke community ko hono taukawe I goi lea pa ne ui okui porokalama ni ko tau lua ai ko lava pe ai ke fanau ko nuku fanau I nusilani o lava I he ongo rea e ua ai ke taulua lava pe I rewha tonga te lava I he rewha pālangi ka I he ngāwe lelei mga mahu inga whaia te ketā e te rāmine nei tamo flau ka mo ene tim ngāwe o whaia inga ngāwe ko ni pe koe taoni hawhia fia ai whinga ai whakataha ko ni pa moe ka whaia ko ka uhi ke taukawe inga ngāwe ko ni pa moe me toko ni konu whaia he tau potu ngāwe Pasifiki I Nuslani ke taukawe mahu inga e tau rea pamoe kawe inga e tau kweni. Malo Aris.
6: Yo, malo apito e manawahe pa ko whamalo lahi eni ki a manawahe ko uhi ko manawahe maha kua ha potu ngā ue ia ka koe lau ko mō pōpou katoa mai si ala mō kao mai I he porokalama mō mahu inga ia I he tau ki ngā ue whakatahe tauni whamalo lahi eni pe ki a mō taki ki a Kathleen pa pefoka sesmani mō Osayas mō Christian aia o kunau tau te fito ka Christian o tonga whahoko inga hile sisita inga hile sisita e manawahe o konga tolu fok e tau porokalama aia tau pehepe koi sipela ko lawe I pe ae sipela koe ni ae ngahi lea whakatonga koe ta unifok manawahe mau whakaamu ki ngawe aki ae ngahi lea me he tiksinale koe ni a taha pe kau whai ako tutuku ko etka tu inu kuafe kone ko oku whamau pe he lai peri bea koe whakaamu foki ki he tau whanau ki he o koe ni year 7 and year 8 ke nau lesi sita mai taupehepe koe whanau koe ni unau lolotonga kako I he intermediate he tausia ngepe oku nau fefe e nau sipela koe ai koe lahitaha e tokoni mai foka siaula koe uhipe koe nau ngahi now ko any platform mo fa ampe ke tau ngawe aki a ngahi social media platform ko uhi pe ko whainga maari e ke ngai whamiri mo nau whanau ta pepe ko Zoom pe hato ko ua pe a tau siange pe kuwhewe e nau si pela ta tau pepe ko e osi pe ai fo I vilo ko ia o makwai a toko taha ko e wikuna ko whaka amu ke ta o tahanima ka ko e a upe ki he toko naki tau si o pepe ko hae toko lahi o ku lau le si sita mai ka e toko atuia e si aola ai fatongia ko e ni ko e le si sita ka ko ulawe I pe e linta mo e ka taha ko e ni e PM in Tonga tena toko ni mai ke o ate whangaki le si sita ko e ni ke whamo tau tau si whai hanga aue mo hae poupo ke he tau whanau oku nau le si sita mai ki he si pela mana vahe oku oke pehe ko taha en haki porkalama o kulele pe o ku he ko ki fa ek hol ke fa na ko ni year 7 and 8 hange o kuna ki I be oh mahalo pe fu mama fa ka ko la ve I ko e ko ha ha to fonga ke o ke pehe ka ho en ha fo I o ku I foke ka pala ni ko spelling b ko hi he pe o atu ai fo I lea o hinga I lea ka nau si pela oku ke osi ia osia ha porokalama peheni ia mo tutupa ke tonga na ea ha unga hei porokalama peheni ai si pela
7: oia Aris o fai ho tā anua ka fai manatu ki he tupu ha ke lau tohi lau tupure anga ka uia he fai wai mai mea ui koe hanga talakai tohi pāpeu ke ave I pei hinga hinga au koe ni ka koe ka uia he mea mau inga hinga koe lau e tau alfabeti A E I O U mamuhange koe ngai mea kumohonga wako I ke whanau e kau whai ako e ako e konsona ni te kai pauin re pauku kau le rei apito e hange koe koe wahape ya hao toki tala noa kia nai ke kawe inga koe e tau ni hoko e tau le a mwe fe unu mahu inga e tau mea kani e tau mea whaka hiva koe taha ia e mea ko sio ki ai hange koe tala noa ki hei 7.8 koe whakala tō lahi paka tēnā o tōlu koe kamakama tā pehe ki fo I tau fuki A, E, I, O, U ala ke rewa ki ai mai tau fuki I wau ere konsana ni te wha o rewa ki fo I rea whalawa re ke uhinga maare ka tēnā o tōlu ko mā tōlu I tonga na mau mau munu ia mā tōlu mā tupu hake pē e mātu a whanongo I he lea pa mau lava lea aki pa kukono whanu toi lelei angai ko mā huke ke primary school mo ako palawa re ke maunga tohi palawa reke mau wha urewa uhinga ka mau taure tu e fwere a e se te si palawa ke wha uhinga pako tui ke wha rato lahi peia ke tau whanau ko ni I tupu hake I New Zealand ni moni peia u ki whangata ko hi ko e tolawa e ngai rea ua ko ni e whapalangi o I whakatonga ka ko homo pou wha rato lahi pou pou ke se ola e puna e proklama se ola ui ko e ke tufi rea hoko ia e mapehe whanki he kei mo ue koni e whakakoloa e tau no whakataha me tau ngahi nena tau whakakui ap paku tufi e pe whakamoko pūna I lea koe hame nao tutupu hake loto whare ho mai e pe ki hea kou tau kei puke puke e tau rea whakatonga pa wha fia fia ue ko fia fia ue he tau kawe e he potungao koni e Pasifiki e tau potungao koni e tau whamanatu whakatau mau pe pemoi mo ngau le rei mo fa hoko mai ba mi ka ta hakane ka fa ya ko ka hutui ko ko program le le ya pena e love ya mo to ani he tu puha ki tonga malo ri
6: malo apito mana ba he ko ta ha pe ni ha ki fonga ko hi ko ta fa na ko ni o ku fa ere I nu silani mana ba he me ta uno a ke ta fa o ku o si tau pepe more lea ia lea whakatonga I he tokolahi I he statistics pekoni na o mai ko osi au e tau tokolahi ke walu mano okoa ai kautonga unofo nusila pea oku whamamahi a pito ka pa koe fu walu mano ko ia tau pehe koe tokolahi taha foke totu puhe paka pa koe more ai lea whakatonga fefea e ka hao fefea e whanamu e whamuopuna koe hi utau lawe ipe I e whakamatala mo e popo a me toke tamere nai te tamo e folau e tau tau kawe I ai ongo lea ka pa te tau e lelei e tau lea whakatonga to e lelei mo e tau lea whapalangi tau pehe pe koe koe kawe koloa he tau pu e whakataha and o tau sio pek he whanau koe au nau lava e ongo lea ta pepe palanisi ko hawe fafia e nau ta ko kaule kaia I year 7 and 8 ko proklama hoko ko ta fe awilea o faram o to ki ko to ni lahi mai a Christian on e behe a mesia ola ke to ko mai pe a ngahi lea mo ngahi hiva ko hi o ko haipe ele e to ko lahi taha hono e nau voti mai pa ta fa malo ke pimen tonga te nau upload tina tolu ai ngahi lea fe ahi lea hange ko ko tau ko lea ko ka ve inga pe ko tau hiva ko fe unu mahu inga ia ki he mo ui ai tonga ai a ku fa uridi fa palangi a pe our music is a vital strand of our Tongan culture minit pe ua ka pa ki ova ka minit ta ha sai pe ka ko minit pe ua ki he tau fa na ko ni ia 9 and 10 he ke fa mama fa lea I he to ko ni toku mai le sisita pea toku mai homo ngahi whangaki I ata ngahi viti o ko hi e oange whainga maari e ke upload hake pia mentonga ka pau e mau ia ki mua hai aho wawa e whai lewa e tau e taha ae he kata wha mole mole e toku mai pe I he wawe taha ke ohi ke whai mo upload hake ia I he pia mentonga pea whai lewa I voti online and ta tau poi me o hiva kata ki ko hiva upload hake lesi sita pea oku upload hake pe ia ki mua hai aho o wā e manawahe ka koe whaka a mu koe ngā hiva koe ni o te mō Send my hiva lai fai e tau kuosi penai. A ki hiva pe koe ni lai fai pe lai tau pepe I he tauni. Pe koe ka pau pe ke ova he toko taha nima. Ai kau hiva. So, en ka wai to otupu ka pau ko ha hiva ha whamiri, ha kau taha, ha ki apiako ka pau pe ke ova he taha nima. Toi whakao fo ofange ia ko uhi. Pe hange koe tau. Sio koe nke mi sei lala. E voti pe kakai I he pie mentonga. Ko ia pe kulahi taha interview. Ko ia ia e mau koe ni ai tena wikuna ai he tauni. Ka koe whama mawha pe koe tau hiva whakalotu. Ko uhi pe koe tau ngai whakataha ata mo e siaola. Koe kautaha ini, kautaha lotu koe social service ini. Ai siaswa he whonua tonga o Aotearoa. Pia mao pe ha hiva lotu ko uhi. Ko lawe pe awe wai ngahi whaauhi hiva ia. Hiva kakala nao tonu. Ka tau whenga pe ke tau. Ngaui ake tau ngahi hiva lotu ko lawe pe wai ngahi whao. Manawa he ko tui pe oku ke kau wai mo kainga lotu. Pe koho mo wifi. Pe koho mo hiva. Whaafo ofa ke tuku mai. Ka ko lawe I pe manawa he ka pate ke vahe vahe mai. Ai mahu inga koe ne hiva. I he tau ngahi siasi. Hiva lahi. Ko lawe I wike ko osi ko na hiva ngahi kautaha ko ni ai potu ngā ue ko ni ai whanongo ki he ui whaka ofo ofa ai ngahi potu ngā ue ka ko lawe I pe o whewhe e ifi mo e hiva ai kainga lota to Minioni Kingsland
7: Malo Alis koe hange ke talero ki ke whakako mahu inga o hiva ko hifo ki koe Kapati tau tano ki tu ka siasi. Ka iai pe ha kai ngā lotu o ka siasi o ku mou e nau hiwa. Pe au ku tau pehe pe u mou e. Ka hui tu aia e tau ngā ue he lotu. Ka tā hape sai a ne e tau ngahi mong kresi. Tau te fito ke tau e tau malanga kunu fai he sāpati. Pe a kohono hiwa e o ngahi himi, hiwa e ngahi antema. Pe au ku tau lewa e tau whalangilangi o tua. Pehange ko hotala noa e tokoni e ngahi mea rea koe mooni e mooni e koe uhi koe hiwa au wha malanga I pehendi koe koe mea peu fai api koe tau whingi ai ki ai koe koe tau hiwa koe tau whafitai ka koe mahu inga e hiwa me kawe inga e tau ni aris ai mahu inga koe au hiwa e koe uhi koe kau ia he whi unu mahu inga ia ki mo ui koe tau atonga uhi kapati ku hanga whatonga I tau whanau kuni tupu I Nusilani Oku ko hai hai sai no hiva to hanga hiva usu ma ke lave pe ta fa na ko hiv mo ko ni langa I pe ha fo hiva usu ku nau hiva na ko te ke fu fa papa ia ma imagino kan nau to ko nau hiva ko he I he u hiva ma u hiva ko ta fa na ko ni he inu ka ba mo ko ta me a bu hiva I he na hiva mo ga ai ko si to ke ma u inga ko hiva ke fa nau I he fa puri puri ke ta fa musika ma u inga ko music is the life unehanga ia o mai ni he go kama ta ke ta ta la mo ui he ngai me ko te fano ko pe ka fo hi ba mo re ya to stress mo ngai me
6: ko he mo
7: ko be ko ka venga ta un dia risk ka venga ma u inga ya ai o mai hi ba ko te to fe un ma u inga ya value ya to nga mo mo pa ku ilo ma pe to nga he me ko ko hi ba me he wa me tau wak fa pe ha wai ki he la no tolu kai tanga me kai me paku pore pore ya toma i tau me ko ni fo kai wa kai tau tau te fito ki tau kai ngai me fo alo tu pa ko ia ki vai vai pe to fa ko ko to minio nu ki tu me la ka pau ki to ata me pe a so mu ia pa mu ni ko ki wa valoris
6: malo pito bana va he ko tu ko hi ko to la hi ata to na to pa ke i to i nu silani a hi va ko ni pa ta wa ko pe hi va tu unga fasi ne ngo pe te kai peke fu mau eku peko fe kwa peko o loto peko ko solo ta pepe kwa ki tafake ko solo to he haku tafakia aku ka ko mahu inga ko ni ai kawa kaki ka nga loto pa te ako ai hiva tu unga fasi ko tu ko nga hi nga hiva ko ni ta tafano peke nga hi antema nga hi ka nga loto na ave ki he konferenisi ai nga hi antema ai mean man tau pepe monu ia tonga ko hina tau lava o liriu he kweke te aha fonua ia o guhiva tu unga fasi te si holo na fe na nga we akpe anga hi nota pa palangi ka koe lava ko o liriu ko eni o tau pehe o lava hiva ko eni ngahi antema ngahi kainga lotu o ku yeah, te, koe taha mea tau pore a, o kuwai ha tau mea o ku koe tu unga fast whakatonga he, koe tonga notation. And I mean, pa aku, kai ke ulawe I aikau, a tau whanau, e kusio koe ke nau lava ngawe ake nota whapalangi te ngawe ake e tunga fasi ko pape, man, koe hange ko lau e mana mahe, foi lea ia, it's just a different language, he, oku nau, oku pa aku wongo ki he tau ngahi lau marie, taimi koe oku tau pepe tala a mo ui, tau ngai ake hiva he, so ko koe tau ni tau wha ampe ke o mai ha ngahi hiva lotu, ko hika pako ha antema, hiva usu, pe koe unga hiva fa'u, ihe tau pehepe unga hiva fa'u, koen he varungo fulu, hiva ngo fulu tupu, fa'u ofa hau pito he, pa tau pehepe, koe tau ni ko lawe I pe o kufi ai wikerea whakatonga I he sāpate, I he ua hoko I ua ki tūnga papai. Pea o tau fiefia koula vei. O why I praise and worship? Ke kamata ki koula, koe taha ene ngahi whaunga ai tau whanau o ngā manako ki e toi kau e tāmea, praise and worship. Ko hipe koe tau pepe koe wharoto lahi en taritari koe tau whanau ke owa fuu he. Upo I pehiwa taritari ka kutoi kau mai koe praise and worship me nga ungahi me alea toi whamā whana. E mana wahe ko haho lau ke he ngahi mea koe koe koe praise and worship. I he tau ngahi sea si kau rawe pe I ngahi sea Pentecosti, Baptist Church, Assembly of God. Osa nga ungahi fuo loa e nga ungahi atina tole ngahi me alea koe ni.
7: Oia. Palo Alis ko I tonga foki wo tupu hake foki ko hango lau e hiva taritari pe ko kua pe puna kea fangi hiva usu fangi himi ka ko tau hau I New Zealand tau I hefo I levola ta tolu te ki marunga hake ko tala noa e te hume ngahi merea e te hume ngahi merea ni hanga te ki ue I ngahi te ki lift up e tau tau fai tau whakalangi langi e ko tau praise foki ya pamu ta worship eh ka hange pe ta ki taki e fo I fo I kelesi ke ya o ke fo I tunga ko ma o lunga ke ta ngo ko kamba ta ke fo I service pe fo I programa ma ko si to ta ko ta be una o si ya ina to lu ya ka abu to koni au pito e programa de present worship fo I ko ta fa na hange han no ki hui hui e lau ma ri e hui hui e kelesi tafunaki ke ya o ke fo I tunga o tau iai ke whai ke koe tau whalang langi mo tau worship mo tau whai tau lotu mo tau ka koe kopehe alisi koe fui ngale le ia ai muta hanga tu ge ge sapate pe ange ko ye kumpate te u ge ai e fa nau ke fa e palang langi me te te we ta worship ke sapate pa ku ko tu ga kamata le ia ta u ke ai ta u refa tonga malo malo ri
6: malo apito ma ba he ka ko fa malo lai pa we ke si ala ie e na loto le le ta di le le ai fraf ke ta collaborate ta nga we fraf ta ta uni ko hi pe ke ta fa ampe ke te fa roto lahi ke fa ai ai eta fa nau ke nau lea fratonga hiva fratonga pa oko oslave pe wea i he taru me he e ku fa mamata pe i he taunga hi social media ai toi mana ko ange e tau kau hiva tonga fa upe e nau hiva koe hiva fratonga e tau lokolo tau pepe koe kau local tonga zeni we tau fa nau tonga ok nau na e tupake i nuseani oku mana koa he tau pepe oku you know, e tau whanau he ni, ko lawe i pe, i he tau kainga lotu, a lata, you know, o whangau e ako Lady Fats, he, e nau hiwa, ko uhi ko nau ngau e aki, ai ngahi social media, lawe, o ko, ai ngau e aki teknolosia, o lawa produce pe, e nau hiwa, me he nau ngahi api, ngahi, you know, ko vahe

0: The sound of Polynesia ia pea moe korisi tutuku, ko e ingoa ia o e fasi. Whatawang e pe wongolele ia te tapolo kalama e poni, mololo tonga mea mai fokieni, ki he polo kalama ko ia ae pie mentonga, whaoma fola atu me he Radio 531 PI, o kalani I he tahanoa ua poini ua FM. Ko e tapolo kalama ko ia o kuhoko te tau wakai ki tonga eiki ki he timi under 18 ko ia atonga, amanaki ki nao fola mai ki Nusilani, ki a whiauhi o ko teu ke whakahoko I he militoni. E kaumai ai ae Palestini, kauma a foki ae pule folau, pe mo e toko ni pule folau. Iai pe a whangaki mea o ko nao whiema o ke whakahama I ke ngā whamiri, kauma a foki ae whiema o e toko ni ko ia a ki tau tolu ngā whamiri o e whanau I Nusilani. Tua e polo kalama ko ia, hoko ai walu, ko e talatala I whale ke mo I lelei. Whahoko atuia e toke tā tefni tau alopetai. Walu tau noa te tau tau kolospe ki tonga eiki ki a toke tā lei pāsi. Ko kamata foki ai tuku mai ki nau tolu ko ia te nau kau atu ki he fili whale alea. Kanti te iti fili whale alea o tonga tapu wā. E whawhakatala noa ki a toke tāle I pāsi aia o kukau moia I he lele koia ki he kanti te iti whiriwhare alea o tonga tapua. Hoko ai hiwa, koe polo kalama tolu tolu hama aia, ko miti I lefa tonga ni ai kau whaiako korisi, aia whakahoko atuia e tina o tunuku, ka maa foki alumo e lotu ufi. Tu ai polo kalama koia, koe tutua ahinaia. Whahoka te polokalama koe ni I he malumalu o e kōsirio koe ia ae kakai whewhine tonga I he fonuani. Pea I hoko ai hongo fulu, e hoko ai e polokalama whakamama whana pe ubikelea whakatonga. Whai ahano talanoa I mohani I, o e kaupuna ke hiva, ae taumua pe koe kaweinga koe ia o e wikelea whakatonga e tau ni, koe tau hiva, koe whi unumahu inga ia ke he mo ui ae tonga. Sione filimo e hala, sale si kaufusi, kai umaa foki a mapaha angana. Kai kehe tau foki mai ke polo kalama ko ia pia moe kina tolu ngau hanga o toka ngai e timi tau taha valo a tonga. Ke whai hawhaka pōtala noa pia mo kina tolu I he pōni. Fifia ke taltalelei ki he polo kalama he poni a Seotame. E ongo loka ko e toko ni pure fola uia. Ka uma foki a whaifekau hingano ha laufia. Ko e Palestinia ki he timi tau tahawalu ko ia atonga. Ongo tangata, ma alo e tau maua e fiafini pe a ko lawe I pe whaingata a foko e taltaimi kehe kehe. Ka oku ia e fiefia ke tatai lelei ki maua ke polo kalama pie mentonga ko ia o e fiafini.
1: Malo tau maa e fiafini, malo e tau lava.
0: Malo a pito ko e uhi ko e tau toenga taimi. Te ufoke atu kia ki maua ke whakahoko mai ai mea ko ia ngumotokanga mai ki ai ke mea mai ki ai aho e ki whanongo ka maa fuke ka inga whanau ko ia wamanake na ufolau mai I he fi auhi. Malo.
1: Io malo tame kata ki o whakakato atu I sa whatongia.
2: Hello. Io malo pe tamba e pepa kolo punta kwa kolo ki mutuan e programa ko e kusin ya kusin e kusin patu pake mai ganda kwa kia kia kia kia kia kia Yo ngō ngā tu pika auto mu te wāki koe a tua e under 18 pe mi pahiru tā tonga tapu o whono ngā ki Lusila ngā tuunga wa kumi pe ha lelei whalu kufua pe mai whana wai ngā tonga ya whata wike proklama e kaupure ako ke pola wai timi under 18 ki e whi auhi whahau koe Lusilani ya ku koe wha maura hea tini Petele di Maua, Palestini, il vio fin, e un vio quei che lava vai pure flau, che ti fa hoco a pesi per fin, e fa hoco a pesi per me, ma è mia mao inga, o amanati, muy muy atuai la voy a faltar a la naya management con el timbi tavalu ya la muy ahí pero muy tua con el timbi tavalu squad con el timbi follow up y musila y marina con el septema ya me toca fajar como ai sum ko ni ben fa pia feinga ma i fa na ma mo na nga ko lo ga mo na ba i tu ya ko fa amu pe na la ba ke u ya squad ko ni ta u timi e fa fin ya fa ta pe ya mo e ka ofisiale ko mena ke fola wa tu ke e muy muy fola wa te fa na ko ni fa be ko ya na fa be tano ari nai fika wa pe mo tal tal li he accommodation ko na I se as me to ti si ko a usilana e ola wa te ti mi fa na wo unga nga u e po mo unga tu he pa ni fa nga se as ke ni to pa fa maro e tu ko tu pe ko ha e fo tu tu mai ko tai pe ke u pa ho ko tai fa na u Uyo te fa na ko ni pemi. Kahia ko ko tu ko ni ki kakato te nga ko ko me ko to ni ipe na ba fo kakato mai ya to to si ipe ka la ba pe ke ma te nga hiya ko ko ngo ngo ki nga hiya ko fa na ko ko fili ki na to ko to to ni ma ko to to no ne fa e fo pa pa e a me te to to no ko ya ne fa ko le fo ta ni nai e la va fo ho e visa to to ni ma ko ya o si he pese te ti wa no a alu to to ni ma ko ni ki usila ma tu nga pe ko va va se nga ite au fi a ko ki tu ga te ke to ta fa ko pa ma ha ko ma ko ti ta ho ko tu ki ai ka ho ko to e pe ma lo ya
0: Hoko atu pe mo ua ka taki ke osi ko hae mea kona mo teu teu mai ke po ni ke mo hoko atu mo oko inga ko tau tai mi ka taki.
2: Iyo malo?
3: Iyo.
2: Mano?
3: Iyo, hoko atu ko e mkeha ki hono ui e ti mi tamma hako e konga mahu inga taha pe ia.
2: Iyo. Eko ko e toto ni main ko ki e o ke squad kon ko ke timita kavalu aya ko ko panau be mi kristonga ko pahulu toa be mi homa tonga tak to ta ko ni ba inga mata tolu te lawa wa inga huka. Ko afa pakalani, ko e me kuristo ngā I pē, ko me wa inga huka, mo wa inga breakaway, me hiri hati ho tongata. Ko whatawhehi paunga, me tong kuristo ngā I pē, wa inga huua, ta mi totahan be mi mawhanga, ta mo hati ho tongata. Ko Pauli Tone, e mi wainga huka, ke lawa pere to ta konyo wainga mitfila, ko ta mi wei lima tua wawa. Ko Tumona Tai, e mi he Kristonga, e kawei, ko ta konyo mi houma pe muhunga wawa. Ko Tevita Wailahi, ko ta konyo mi Kristonga I pe, mi wainga hafi, o tako ni mi nwarei, ke muhou marei a pai. O semistoa, o tako ni mi mi atere, ko e tunga tako ni kutuwa inga midfila, ya ku tota mi prima to o wa. O kepet latu, Tota ko niwa inga reo kolo, mi kristonga, mi hatiho, pe mo mata aho eua. O Adrian Pauli, tota ko niwa kristonga, oku wai nga hua mo prikawi ya mi habe luto tongata o ipeni simpata ta ko ni bembi kosko tu pou wai nga mata tol ta ta sien de mi mapo ko ta ko pel botao va ko atonio minonetti mi kosko tu pou wai pe mata tol ni mapo kemo mi lo mai viti ko winita la tu ne ko sku tu po tava en la luz ni la en ta pau ko ti ya po kisina ta ko ni mi vai na rua mi vai na pedra oi mi matu a baba ko Cristofaro Rogea vai na rua ele coscotou pouco o ler mais outra bonita me como a babá tugular o se ele lomana ia outra me panawen de me coscotou pouco aí na capacau me ler mais me vitongo o motolo o mana ki soani we lega ko de mitoloa vai ngale o kolo ke uni to lava vai nga fish fish wa e de mi longo longo de mo kolo motu o te vita ka mama wa ko ni pe miria hona vai nga preka we a vai nga mata tolu ka u mi fo u ka no polo a mata tolu a fa ba feva ko naisa frikitonga me dia hona to ta ha ko ni wai na huwa kolonga pe mo utunga ke vava o ko po fa ne lua ko ta wai ga pe ga we en be me dia hona o ku mi ko lo ha pai pe mo falari wava Pemwe ino ke masima o ta koni pemi lehona o kune wanga fikavalo pemi hateho Samuel Aiteaki ta koni wanga senta pemi lehona o kune wanga lelime pemi homa kolo ta ane masini o ta wanga hafen pemi akumarunga lehona o kune lelime moyo mi homa mo futu ewa. Kupopalu, kutahan kuni wainga liahona, mi liahona, undefa wainga breakaway, wainga sin check-in, kaku teke maumai hono kolo. Mefanao kuni ko sini mani halata koua, mi liahona, uhila takatak, di Tong High School, mi houma, ufa wainga fika fitu, breakaway, wainga check-in, tamoto itan tohi mitonga hai uwainga mainga seken pemo tas tau fui mi afo wainga hupa mi asia ewa o asia lakei o ta kuni wainga mitfila mi Oma tonga tapu pe mhalau furi wawa. Mwe tonga taha ko pentiketo rea e pulu i a fuou. Mwe tonga taha fesu a eitia e kose a fuou. Ka mwe a nou ia tpeke e timi koni. Pe mo... Eli a tseko na Vatikani, mi tupu hai. Tonga taha koni wa inga hafe, wa inga papakau. Mi tanea te mo uturei wa wao. Elia Tihala Ofia, mi tupo high school, o ku wainga los, mi koloa te mo toula wa wao. Te mo tonga longani, wainga mi tupo high, wainga matatolu, mi mataika te mo tanea wa wao. O simiki fewa areaki, mi atere, afanaitoko pe mi tonghai te mo frenke te kafa pe mi vavao o kakato e toko tolu fulu manima o filifili he kaufoia ko e na hoko o squat ai anda 18 e pafonua tonga pafunga e tenga ia ko i he e te waki koni o e tua atu koni ki he nusilana malo
0: Malo pito e se o tame la ve foki o ku e ai pe ngai fie ma o mo fra amo ke toko ni atoa e community ka ma foki ngai family ko ya inusilani ki he ka fola o ko ni ko hi ko na o mai ko ya foko tua i apisiasi ko ya te nau no foi te foki atu ki a te kimoa ke fra hoko mai ai
3: Malo pito ma o fa no mari kawa tu talanoa ka fa ko ni moni kono moni ko folau ko ni ko ki ivi ko o faya ki folau ko ni fa pa am fe unga pe ki ivi ma tu a te pile ka pure a ko pe mo totong i ngai me fa pa am i he na tu mi he ni kono moni ko tu na meni ko ni Ko tuna men benia nusi la moastereria. Pako mau fatongia are, pako mau kore atu ki nusi lana pe moastereria. Sweden school, mo ni Sweden school, ke nau kataki mo a whakafe i atu ki mau tolu, ke lava e tau whanau o ato kau he whea uhi, pe te nau asi atu ai. Pako nau, ko fatongia are, tuna men benia nau whakafe i mai pe ki mau tolu, ko katoa nga hai whakamore fai pe mau tolu. Totong etiki te kumi mawa komoteisin hangi ko yau fa te fakangi ki ta tai fa fkau meto tisho fa fkau pure meto tisho e mitoni ko mau ken spot o fenga ka to ape ka pure ako ke lava o fea o fa paanga ko ka hai nga u hinga na fa yetu ki tuki atu ki apsias mai no nga hai apsias i nga hai ape o form ye ofa manava ofa ke tau fa nau ia nga e mea lahi tina wala toko ni mai ai ke amanaki folau atu ko e ni ange na e whae te whakatangi ki tātai whae whikau na ala wārea i hapasi kore tātai whae whikau a whahinga kātoa nga e mea whikau aki mo toko ni e whana uoni he nau nofo e lui ke taha mimi ui ke ua te nau i he nai ma atu aki fie ma ua putu na e kore atu kapa whainga maari a foi me tocou ni com o valo com cato a cato é me ela tocou ni aqui pe mato a firma o pito ia que aqui fana o ni com ele era do ni uma lave e pe com a capulu com fai vai a mofo no ano cabu aí que to ele era tu ia mo aqui mo tu isu com aqui mo tu isu renico faca o fa te fana e fra tu o tu a te que famili mo kai na mo community ena com o fai kufifi he ma ki fainga mari ko ni na ah na un atu ai re o fa nau ha be ha fa hinga tokon e ala fai e ala toni ya ki fa ka akapulu a ki fa nau ko ni e ti ma un tai tari fifi au pito ha tokon e ala fai ki ki fa nau ko ni la ve be fo ko yo atu ku momoko e ma to ki fi ma o pito e e mau mateu te wa koe mau mateu te ufakatonga at meni e tatau ia mana toni e community hena na ufangi pulupulu maafana na ufi nofu aki hena peke ki ngatai ufi mau ai poupou ai community na u asiangi pe u asiangi ya moha mea kakoe na u asiangi e nofu anga koe ufakakolo alahi ya keki whanau mahino kati na utolu e peki poupou Ah, ma u fe un au ki fatano a tu ka e a fe tu ka tamen na u ame un mana tu.
4: Alo. O mano pe ke pa steni i he tu po po mai. Era ka ko e ki fi fa ho ka tu pe e ka fo ya ko ko ni ke ka ti ni. O head coach o Taolo Anton pe mo Cliffy pe me Colstonga ya mo waka pore o be mi he ta ko malu ngali ya hona o na to lu ya na ta ka wa to no te te i ta fa na
2: matunga ko itau. Ya, hoko atu pek he, watano ko iba bipa isteni, api pila wakla mulungahi, kore tokon. Al fai fai hoko, fai kataha dinai, management ko na ita walu, ya uhang hangi e kamata to ipia mitongan, al fai kitu-kitu kita kayolo, yang ngai tokon, Pai pono fahau kuatu na aung atu pe ki nusi la na nau kau mai pe sponsa he to na ka hau o fai ki finga pa anga e under 18 e fahau ko ia i market i tala mahu pe ko skuea i loto koro i uge ka hau na fotu pe fataha e kamata pe hano tuki tuki olo ka ngai kuku e fanau pe ki fonua ki fai hano tokonia matunga e ma wanga i vi ko e ka pura ko ha me pe ta no pa he palestini e ngari ngari fe unga pe ia e mo fra mole i he tonge fe a pinga e visa ko to ko to lualu ko mana ke pola wat i mai na ko septema ka ko e ka pe pa mo accommodation e si Pamalah dia ke pada ke pada kau pula ko metodis ko dah mitoni. Sfaho ko mai pe. Ko pe pe ke hamia ko totong. Ke orang ai tong a ke tong. Ya fai pe no fe na mai. Ke ke fai at pola uya. Us kamata han ofe na mai fe kau ka mai ka ngalo ko metodis yo mitoni. Ke ta ta le ka folau ya mitong. Matu ngo ko tua ko ta balu. Ki ngo ngo pe me me accommodation. Mea ki whafoi mea kai mea tokoni, o ku paipe tokoni o kore atu pē, ngai whaamiri nusilana, e li whaipe e whinga, tōna ki atu pē mea mitongani, whaa whola o atu, o tuku atu pē ke konteinaka mau toku mea atu toton. Wampau ke mea hifo ke tipol kalama koe ni, kolosia ke konteina totongi o tuku atu ki whaifikau, ke whao pēhena o aisi ka mau toki o ato, hoko ate whatongi a koe. Yang tiada lagi pemetu konyol atau fanau. Malu?
0: Malu apito orang tengah tapi aku monlah ya apito fakatangi tangi aku faye poni kewi hukai momoko foke fonuani. Lave ipe ita kotoa nanunga oi momoko. Ngai family kotoa oi fanau na eu ya tu toko toluvalu ko ni peke family o ka ofisiale mo la ve pe ko no foi apsiasi o ku ya i honomea fie ma au e faife kau a ho mo toko ni si ngai faka molu ko hakafu ke ngawe aki e he kau folau ko ni e fanau ka mai ka folau ki mo tolu ko stoka ngai sipi kafu i api to o maha ki isipi e tahani maori mai ki heke whaife kau, ke kawhe whanau mo ngahi mono mono kau whea. Ngahi wala ma whana ko uku teu teu koe ke whakatauri aki he whea na ao ngai aki he whanau ke nau si ngawe aki I he teu wholau mai koe ni. Ki mautolo ko toa pe oku iai ha otokoni, whetutake ki he whaife kau, koe a koa palesteni, whetutake pe ke whaife kau.
2: Koia,
0: Paula. Koia, faifekau Paula Moala. Faifekau eni seas metotisi koia iha militoni. Ke mou fetutaki ki a Paula, pe aga pauka ke mae fika o Paula. Ta mai ki heretio ni noa valungiau, noa ni matoutaha. Ke mau o atu ai fika telefoni o faifekau. Pe koho o tohi hake o ku lolo tonga live stream fo ke polo kalamani I pe Facebook koia ai letio. Tohi hake pe ai o ku lolo tonga... Mamata mai pe fai fekau ke polo kalamani. Kapau oku iai hao tokoni. Fuu fie mao au pita tokoni. Pako iki me areka e nia ngota ngata. Me areka e nia koe community a he militoni koe vela ia oku ke he atu laka he vela e lolo. Kai ke? Tau whaka tuotua peki a tokoni a e community to ngaki si ono tauhi o e whanau koe ni kau maak mou tolu. Ia taimi koe ia te mou lava mai ai. Ko tu iai pe taimi. Te mo te foki mai ke tau polo kalama I he taimi e tu uta mai e folau ki he fonuani. Malo au pito ngata ngata ka mo po uria.
2: Iyo, malo au pito.
0: Malo, iyo.
5: PMN Tonga.

0: O fato noa ia me ia vakapole o moe tauta miko o se miniti e whā me he walu. O se miniti e whā me he walu, tau hoko e peke tau pulokalama ko ia oku hoko, ko e talatala e whāle ia ki he mo uilelei. Pea I he fiafini, pulokalama e fiafini, te tau ki ifo lau he ki Australia, ki he toketā mata, Whakapōtala noa ki a toketā seini toki lupe te whini tau alupe tai. Ko e toketā mata tō ngaini o ko whakakaungatā maki I Australia. Tātale lei ko I he whiawhini e toketā te whini ki e polokalama e whiawhini. Tātala I whare ke moine lei a ia o ko whakahoko ia I he mala e ko ia o ko ke tau ke iai. Mālo e tau ma e whiawhini te whini.
1: Malo apitolin tape malu malo ngawe me altea roa malo hono fafi magita ki he fiafini. Good to see you again.
0: Likewise. Definitely ko e mahina mahu inga fogeni ki New Zealand. Oku faka mama fa ia mahu inga ko ia hono faka hoko o e CV. Glaucoma pe ko e hanai hono puaki o e foilea ko ia pe ko e kolokoma fakatatau ki e oatala uhinga faka faito. Ke o atala uhinga whakawhaito o koia a toketā Ivy Poloka. O whakatau mua pe ke whakapapau I oku mo uilelei a hoto mata pe koe a hotau fofonga. Kai ki mua pe ke ta hoko atu ki ai, tato mua tala noa mua ki he ngāwe o whakoia na mōlava atu ai, mo ho moutimi ngāwe koia hepi sipa o whakahoko I tonga. Pea te ta whakapotala noa pe he tu unga koia na e iai ho o ngāwe, me he ta whaaki koia mata I a aiki tonga. Koe hā ho wakai ki he fie ma uvi viri, ai kakai e whonua he ta whaaki koe ni oi mata.
1: Koe malo apetolinta, ku te anato toki si o foki e, na e ai peku ki alu o ngā ue volunteer peki Viola, I ki mua atu e, 3 years ago. Ai na kake fu expose fe fe au ki he me alahi e, ka ku kukfu alatu koni mau koni tim hipsi pa he maina ku osi. Na toi mahu inga maariang kia te au e te si o koko ki fu viviri I fie mau e kakai, ki hataha toke tā mata ki he ki he sivi hona fofonga e. O kosi mahino peku e tau of ophthalmologist e, aiko specialist e tau tori tonga toke tā tiuke mataka e. Ai aku kohono moni, ke he kehepe ma fatongia, aku fatongia lahi tahai, pako pese te varunoa ia si mata whakahoko ia iau. Ai ko between e kakai, ko koe ki he specialist o buiai au I loto maari e, ai ko anga pia tau ngau koe murini, e o mai kakai o laksi o mai kia te au, pia whai a CV, te we whai pia hano treat e mea kotoa pe, me mei pese te varunoa, ke pese te hiva noa, o treat pe ai au pa whai pe mea kotoa. Toki ai pe ki pese si si, o hange ko unga hei whakotua pere pere ngesi ke preserve vision ngā emergency cases, ko tawha, ko injections, mo mea pehe, o ku toki refer na o toki specialist e. Aia ko e whoi tū ko e aku ko he kuwaha, ko e oku mo takai ke specialist e, ko e au missing. Aia ko no hange ko refraction e, I hesi mata ko e tawha kon kon ke sivi kon kon e ke si o ata mo sivi ke contact lenses. There's no one pe fokia pa koe peke hata ha optometrist e tonga ke ni whakahako e whatongia ko ia. O koe pe ta whakamalo, koe pe tau kau nesi, o se avena tolo a ko I fisi tau taha ke nā mā whakahako e whatongia ko ia. But it's not the same as how we do it, e ko ngā hako mawako matolo ke he tau enima, ke maulava whakahako e ngā I whatongia ko ia. Ai ko e fui big gap ia, o ku miss au pito au pito beia I he tūko koe he tawhaki health ki he mātā I tonga he. So to me, I go o kufu e māu beia ke ha optometrist I tonga ke tokoni ki a tiu ke ke whakasi isi ene load ene ngā we, just like how we do it here he. Mālo au pito, Linda.
0: Mālo au pito e toke tā te whini pia oku mahino pe whoki na e ikai ke whakahoko ai ngā ue koe ni I whare mahaki. Aho o mō timi volentia ko ia he pisipa na e base mō tō luia mi he MRM Foundation. Pia oku osi mahino pe ia oku ikai ke kakato I ngahi mea ngā ue ia koe oku fie ma o ke whakahoko a ke whatongia. Tala noa mai ange na e anga fe fe ho o whakahoko whatongia koe hui koe. Ki mea ngā ue pe koe nā moulava atu mo ia ko ia pēna wha ake whatongia. Nea ngā whewheho, hanga whakahoko whatongia I tonga.
1: Ko e malo pe te rinta. Ai ko e o ku sai pe foki mau tolu he ko e pe mau ko mau funga ngawe ange ko ihenia. Ai ko si mata ku go ngai uai. Ai ko e the first half o ku to me I normally do I go health check ya. Ai ko health check u si ve eye pressure, si ve glaucoma, si ve everything o si o ki health e mata. Pa ko second half leva o si mata ko refraction check ya. Ai ko si ve maso ata ko si ve contact lenses mo ngai me pe. Ai ko ko ngo ta ko ni missing hi he an ko ki tonga ka ke ha ku slit le me ko slit le me ok fa ki ko si bi health e ai ko fo ki le va ki klasi mata ko 50 years ago ai ko nga me na nga ai ba me nga we ko ni ai ko ophthalmoscope no we me nga we ko ni ai direct ya e ko te si o nga ki te si o ki he ki loto ki mata ko ko ke fo nga ko ta tai o nga ai ki missing ni ko ni e I hardly ever use this one he tan ko nga we mu ni o ko to nga we pe aki pe ka pa hanga ko ni ko alo home visit ki ka vai vai ai ka pa ko ko ko ke fare vai vai ka vai vai ko ke te la vai o fo nga mai ki ki ma nga we ka pa le ki ma ar we ai ko ko me nga we ya ko but it's not the same nga ko ke ta same ko si o nga ko slit le mi ko te la va ki ta si o fo auri ri ki pe te atala hian e ti si o ke retina mo everything else ko te si o health eh ko e kon halo wale ko ko si ko ko o fika ma tsa ata ai ko nga a ke trial frame ai ko menu all of gia ai ko te hanga leva o ai fan ki lens ko nga ke te hanga mio mio holo ko nga ke tan ko ko te refract ko ko ai si ata ka kai pe nga a ke leva fusati behind us ka ka ke hanga ko muri ni ke nga a ke ai saati ko ko automatic he misi ni pe ko nga a ke kas misi ni ko ko te mio mio pe kita fan fu ai ai ko hanga te foki ai kasi mata ko ya ke 50 years ago kondo moni o ku ki lo lo ang ai si mata pe fa helan ka te au at the same time o ku hanga pa ki mama fa leva trial frame ki ka kai tan go te put on ni ai ko te fa ka tu lo pe ka te nga u lo foko na fo fo nga ai ai ka ku sai pe ka kondo moni o ku tu ai it's frustrating yele ba tu ai pe ta hanga ko si ka vai vai ko ke ke lava si tan utle le ke lava o fit le le trial frames eh but it na hanga ko lava lava pe fa hoko but it's lower Malo bito.
0: Kina tolo ko ni na na uma ufa nga mari ke puka ta na appointment ke ka hesi wa tu ko ke ate ko e. Ko ha ho va kai ke palo palema la ita hana e a ia ke na tolo ko na na i fie ma ko ke mata e kina to na lava ke kisi o ki ai.
1: Ko ia malo. Ai ko palo palema la ita hape te si ai ko agui be ia ko presbyopia faka palangi ai ko aging be ai ko after 40 be to la habit be fahinga o ku o si kamata leva ke nene fu si ofi ai ko mata leva ke ta push be leva ai reading materials be ko telefoni be ko faka talahi o ke te lava si o lele ai ko lahi apito be which is normal be no moro ka ku to lahi apito be ka ore ka te si vi aku aku amblyopia eh aku tola kaule ka kosi over ta valu pe kaule ka anda he ta wa aku si longa apito pe I turn ho now mata eh aku osi fu fi ma obe ke prescribe ho now mata ata ke fa ton ton nga mia ko ya ka ko amblyopia la he apito kaule ka ku ka pe ke now ilo ku go be now sio until lo ku fa tonga he now mata ko mata ke turn ki mata ta hai aku mata ya amblyopia aku mai no pe ya ka pe ke lo ko lava mata ko sio aki eh aku to tonu ya mono moni na ton beke ke refraction ke on her prescribe now glasses ke fa ton ton wa ke he blava pe ke mata ta ke tokoni ke on na wo wa mata ke nga mo bring in a images ke na lava sio pe lava leva process ke fuse he brain for ke and now sio ke sai e aku ko par par malahi he sio ko ton he kaure kai pe to la he apito pe mo hypropia e aku sio ko folk aku sio tak mahak no mo pe kata to ko ta mata kani he bla he ngi myopia i tongan i asiri di in murin aku myopia ko gobian ko sio mama o e ka ko hypropia i tong aku gobian sio ofi ama ko tupunga pe tena mata ka ore ka to la he pe ala he pe to pe mo ku hanga o fatonga e diabetic retinopathy si ka kai wo mai ku ku ya pe to pe ka ku ko no moni na ko yo mai pe fi ma to ko ni fare he ko nga ku la pe fa he ma fa nga ka pe ki na si ma hino yo no winga pe o formata la pe o fa hino no ka na to ru na ya pe ki me fa ita na fa ki fa ita ko ko na o na fo fonga o la ba ke si o ai ki hemorrhages yo na fo fonga ai mui pa fo ma hino pe kana to lo ke ya hama tio ata tene lava correct na si yo ko nga ku o si fa no ata to he mata e pe ko me ata na fa ka to nga e ke te a fa to nga e ko ku si vi pressure ai pressure ko ka kai e o ku very low very low up with the eye pressure, no more in Murini or between a hongo fulu ki he tahavalo, eh, and no more, because no more eye pressure is there, go out watahai. Kovatonga itonga very low up with between no ki he fitu. So in Murini oskawi hello, eh, te siyo koko ki hello eye pressure. He could pehe leva kita collapse on now mata kapa o globe pehe. So kia leva go fatonga go suspect leva a very thin iconia peia, naturally iconia hotao matakari. I abtupunga I go go. Ekufatonga eko go la he astigmatism pe alumia ke keratoconus I got keratoconus and alahmo kaule kana siong eko sipehe I got la he medium matai pa I ko fatonga eleva I got bako medium matai e ta dor mota matakari o ku media ti on an already thin cornea eh I got uhinga ya tupula he ya keratoconus itonga kana ka ke ha ku misini webe misini o kulava I got biometry of the lava or mesh thickness of cornea I got ka ke ha misin befo ki lava f ki tonga ka misini go ya ka ko saita ka pa lava ma ka ku fere pe nga he me ke ke he ya xio itonga even na ya pe I got as na ya glaucoma now go through wa itonga he ka ma to to ha ma lorinda
0: Na yai pe ha o mo matasio ata na ke alo mo ya ki tonga o prescribe ki kakai.
1: Go yeah, that. So that was for the next question na ke tuku mai na wai yai. Ka te usai pe ki kawa tai pe iyo. Na u aiko ku ngawe anga, aiko kautaha ko laksotika e. Aiko ya emau branch, emau dorko, emau charity branch, aiko iko one side mana toki to be we keta ha ke mau folau fa va va va te go that ke CEO ke ofa mai mua ha ma se ata ke alu moye ke alfa e CV pe tu fai pe ki hoku kakai ai pa o tai pe CEO moseni mai ya whatever he got here in Maure pi pe ko he ni aseriani pe ne fai pe mo ne emergency order ke he Maure pi ki Shanghai o seni mai e kuria hanga tonu mai ki he kwa mga we e uma se ata e ana alu mame me ma se ata e tonu e au na alu moya And I mix pe, I matata ki he, I minus, mwe matata ki he plus, eh? Kaka ke ha matata ki astigmatism foke ko ngahak bau foke specific ho no ota ona fratatau ki he tokotaha goni goni oku CV, eh? Ana walu mwe matata iegu extra pieces ko na lava moko hango lako. Fafita peke otuwa ko to kore ma wike taha tu pepe ha. Took only 3 days he ota he motua wa umai o foka wa vei ai pego almo ki sona. Ka koia, nai lava e almo ba se ota tufa.
0: Koia.
1: Mahalo linta.
0: O kui kai foko toki toki alu e nia a timi ngā we toko ni ki tonga. Ka oku makehe ho mou alu a mou toluia me Australia, me meko e kautonga kotoa pe a mou alu me ngahi mala a kehe kehe. Ko tuina iai pe e ongo a e si kakai o tonga I e faifatongia na a mou fai e te
1: Oh yeah. Aupito na fufiefia aupito tau kakai he maui ai na mako mau ka tonga ko to ata pe he ko lai ta uti mi ko to ka muri ka hua to ha ka tonga ai ko mau kitim hepsi pa o ange ko ya kuku lau e mau alu ko mau fra amu ke mau alu fra ta we ko nga ke ko mau to kama ta pe ne mai na ko si u hange pe ha trial and error e mau alu ko ya ko nga fo ke mau si ko ha me ok fi mau vividi ko ha me ke mau to fai ke fra rere ya nge mau to fatongi ha ka au mo si wa tu ke hange ko au ke to fai kore kore ta minga ke mau si o ha ma jo ata ke to la ya nge ke alu moya Plasco ako lahi levau ya since ogu lahiang hyperopia I te lava levau specifically kole ke mau CEO I fika gon ogu ilo very common go itonga eh aku kawi he tokon lahi apito pe hange konika lava ke u ya ha to misi niange ke hange konika pa mau seni tiko fra muya ke ha aku misi ni aku ke fa container pe o to kuya kitonga he kusai pe mRNA he ka kolopi ko misi ni he lava pe stoa iai Ka kolo ke ha misini ki awa toku o toko ke tuku e peki ai, eh? Mahalo rinta.
0: Whakawhiawhia o pito ngā ue koe nā mō whakahoko I tonga. Ta whoki mai mua ki he glaucoma. Tō lahi a pito hangei koe nko ki mautolu o kui kai kia whaka ile I lai ki ngā fo I medical term koe ni. Whoki atu kia te koe ke whakamatala mai mua koe ha ai glaucoma.
1: Oh yeah. Aya ku ufa palang ibe ko sanin thief of vision eh. Aya ko nga be ya ogu kaki fagato nga iha ta ha algorithm ke na ogu ya I he foto ago ni until ogu they've already lost 50% of their vision eh. I go glaucoma to go ufa to nga I la I vi ko glaucoma. I ka pate mo fato nga I mai ko ta schematic eye ni. I go glaucoma damage optic nerve. I go optic nerve. I go kalaske heke pe glaucoma I go damage of damage going the optic nerve ko optic nerve I go responsible ke tau peripheral vision eh I go being a research here my research from mumita ha ya ok be he kau vai scientist ko ya ogu ko kwa ke tupunga ko glaucoma ko ke be ko ha eye disease it's a brain disease. If I hang up now for a money, it's a brain disease. I may alfata high, permo dementia, tango to holoi, August, naturally beg it out hang a loose, it out nerves, per kamata leva ke molia, it out see you, or kamata leva ke tunnel at the vision, it and go more and go get a glaucoma. I go no go fanga for tour, or kamata ke mole, it out peripheral vision. Not just from the sides, but from top and bottom as well. Eh, I've come out a level get tunnel at our vision here. Eh, malo.
0: Time if I can hear you to hang up to go to Kunoa, Hata Wongo, Hawa. Kamakamata ke COVID ICO muemea kai ke tau fuanga tau tolu ya peheke ke fakamahu inga I ke te alu o sivi e.
1: Oia.
0: Koe hanai ai uhinga pe koe mahu inga kia ki nau tolu o kunau ongoi o kuiai hariliu heanga e nau sio pe o kunau ongoi ha paloparema he nau sio ke nau o sivi o nau mata pe o sio ke toke tā mata ke faha sivi.
1: Koe, alo apito, ai ko te sia tu hangi koe ni koe tau pepe koe koe kolo ko mai, o ku kalasi ke kehe ai fuhutua koe ni, pa koe o ku kalasi aku mahino apito pe mahino ngofua pe, ai koe koe traumatic pe koe secondary glaucoma, ai ku uhinga ya ku hangi koe ni, e tu koko pe ka kita pa o ku hango exiteni pe koe tuki o to foi mata pe a lele o ki olunga e te eye pressure atu punga inflammation pe a mo acute ankle closure glaucoma, ai ku ilong apito pe hono fai long anak mamahi alu ke COVID CEO me me pe ko normal tension glaucoma agu normal pe eye pressure ya pange ko kya te ya oxio ko tonga he sio ko ke ono fitu ko eye pressure so to most people eto pe pe ya he ka fai ngani o sai he glow pe abnormal e ka ko karasi glaucoma ya fo tu tama kita ha he ko very silent dang in hanga ne ya ka ha asi ko the peripheral vision ai ko taimyo ma hu ingai ko et alu ko ko kete si asymptomatic for gia e to talk over pe kita ko fai long fa ha ko ka fine e ki bo ka tanga ta e ki ok na fra tonga e te ok na trip and fall e ba ka fa ka ka ma tu ok na tama mai o ko how it of a fine modify or ogu hangi koko ogu mata ivare ko gene ogu trip ya four eh I got trip and four ko ngako skamata ke now lose and now dolo and now inferior vision eh I got glaucoma ya eh so those are usually go funky fry longa ya ma ogu ilonga I got up head dolo ogu clumsy ogu to but that's because ko kamata ke now more and now see on the inferior vision eh I kangi go la ko ka palangi ako early detection is better than cure. I go morning out with a bit of belagoni. He go out with a bit of peng. I forgot to I a glava pea ke malu it out told me I go out kapape and maoke time. Pe oating I treatment go go ke tokoni. Kifaka ke mamari en hoko ko glaucoma ko ne kene hoko anaya o ku ka ke hano fai to ke ta ofi a bito ka kwepe eye drops mo no ngai fai to ko ngake ne slow down any progression eh ko ngake preserve ko ma ta mo ape ke preserve vision eh ma lo linda
0: to ke ta ko ma fana eta po tala no a he fiafini ka ko vipe ko ta taimi ya me a ke ku ke to e fiela ve ke ai ke ta fra osia ki he poni.
1: Oh yeah. Okay, pe ku fa ambo agu ya kwake hame ke to kan ke ka ku pe faka ambo agu inta hexio ko ko ke ta fu ka kai. Ah ta pe ko population ya tonga ku ta ye ta kilo e. Okay, ya tu mi he to lai. Agu pe faka ambo agu ya ke ngawe ta pure anga. Ah pe ko ngawe ka ha go os 8 ta ko re funding ta kai holo. Ke mai hata ta ham ta top student ni tonga ke mai o ako ke ta fa ko ni to ke ta mata. ke foki atu otokoni ki atiu ke faka ma ene ngā we mone iyo ke ene ngā we ko ngā ke hawa taha ke ne hoko goi bridge ki he between e kakai pe amo tiu ke ke faka hoko fatongia ko ia oku faka ofa bitu hotau kakai he te sio I he tafa aki ko ni rin tata te fitu hanko au ko au ko e aku I mautolia I hen ko TPA endorsed te aku maulava I mautolia e au ia o prescribe medicines mo eye drops ki he no treating ai ki no treating ai fo tu alahi mo nga inflammation mo infection be he ai ak fema o hata ke ki tau be he ke ha o fa nga o ko ya e ko ya nga pi fo am mo to ko re peta ka ya ha mo ki ka ko ta mata kari ta te fito ke ka kai ko ni asereria ni ka ya ha mo fa tang ya te mo tim hepsi pa ha mo ki fenga pa nga ke mo tri poko mo to ko ni me ka ki ma to ru ma o to kon ko ta ka kai ki tonga malo a pito mo o fat
0: Whakamalo lahi atu ki a te koe, moe haunga ia, kau maafo ke toi ngā koe homo timi he pisipa, ko tui e toi. Takai atu pē, mapolo kalama mo IV, I he taimi koe ea o mai ai ki e ngai tō piki o ku kauai kau toke tāna, mo lava atu ki tonga, I he polo kalama toko ni koe he pisipa. Ke nau kau mai koe mea lelei ke whakatala noa ke he tu unga o ku iai ai ngā ue koe I he tawhake mo ilelei tō ngā ku tau whanongo pe he whaafihanua ki ho tau kakai he taimi lahi. Ka hange koe na koe tawha koe na matata koe uhingaeni o kusi toko taha pia tiu ke ia ke whakaho koe fatongia e malawa pehe pule anga ke toe hange koe olawe ke omi hani ihi pia whakaloto I hani ihi he whanaui muli ni o kuki I whainga maari ke na uo ako he tawha aki koe ia ke o toko ni koe tau ke pule anga kon whakatoa whamalo lahi atu kia te koe tatok tala noa tu I epetai me toi foki atu kia te koe malo ka ke po uria
1: Oi,
0: Poria, Malo. Toketa tefni taia me Australia. Oa te tau whangitua koe ni, pia tau tokfoki mai.
2: Now listening to PMN Tonga.
3: Ko wa taria uri, me kautaha e Planet Cast, mo na whanongonongo mo tu waki ki hui teni, Malo wa.
4: Malo mo e tante mao e hewea whakaho whaman, helawa ke oa te ngai wongongo ere I goia me e tau. Kautaha iloa koia, kautaha melere iloa koia ke Planet Cast. Maui he Teofi Gono E, Nelson Street I one hanga. Ko au wātari auri, pa kau whia telefonika, noa wataha, noa wanima, fitwha anima, whahim. Tā mai hatanga.

0: Katatami ko toimini te waono pea hoko aehiva. Toimini te waono pea hoko aehiva, whamalo ke kautame a koia fatuola pea moifasi koia kao motofua ni motoki mea mai miai. Polo kalama koia koko te tau wakaihe ki tonga eiki. Longolongo katoanga pea tonga eiki a he ngai ahoni. Kauhi ko e amanaki koia ke whakahoko ai fili sii, fili o e whakafofonga, ke whetongi whakafofonga ko ia niwa tahawhitu, kau maa foki a tonga tapua. Pea ihe fiafini, o kou fiafia ke utalta lelei, a e taha o e kau tangata, kua nao tuhake ke nao kau ihe pore, ke to o e whatongia ko ia o e whakafofonga whale alea, ma tonga tapua o ka pau e whiri ki nao tolu e he kāinga ko iaho nao wāinga. Toke tāre i pāsi. Whamalo lahi atu ki a te koe, i he mao whangamārie, pea muetuku taimi, ke kaumai ai ki he polo kalama ko ia pie mentonga, i he fiafini, malo e tau mao ai fiafini.
1: Malo mo e tau te lava, e linta, pea tau whawhetā i be e e fanga mari e fa fofa gulava ke tau ma u ya ko e ki polo kalama ko ni fa malola he beau ya he fanga mari e ke tuku mai mai motuani ke u kau i he polo kalama ni ko e first time ni ke u kau ya ki polo kalama pehen malo bito
0: malo apito e togeta pia ko tui o ku tu te ringa mai ai kainga o ku nau mea i koe i he fonuani ka maa foke a ngalua pē, pē au gai pē mweni ihi, o kui kai ke nao mea i ai feitu una, ai feitu u oku ke mea mai mi ai, pē mwe fatongia ko ia oku ke whakahoko. Ka teo o atu ai whainga maari e koe niki a te koe, ke ke whamore more pē mua, o mai pē haki i pui pui tua, whekau aki mō koe ki mua pata toki hoko atu e tapotala noa koe e pōni. Malo.
1: Malo a Belinda. Pea kou kore peke u whangahe ngahi talawha tapu ko awhaki, ka tāki he motu ani ke whai haki lawe ki o whehui. Ko motu ani ko e tupoke pe i Haveluni, i Havelua Tauni, whaere i Pea Uhen. Pea ne u plautoe pureanga pe i CPS a Havelu, pea fotu u koe ai CPS a whanga o plolevu, ne mau hikilewa ki ai. Ai koe u hinga be rinda koe ne ofi ange. Mau klos ki ai o klasi, nau klos ia klasi tolu, klasi wha, klasi nima, klasi ono. Pea hui mea yo hu ki he ki atere, ki he koristonga. Pea ne u, nau taupehe kou hola au he ako. Pea u hu mai o hu ki riahono. Pea ne hūgiri aho nā, pau hoko atu ki he apiako nukunuku. Koe apiako koe ni, opu kaiketo e lere apiako koe ni, opu ia koe tupo high school, he ngahe ahon. Nā u hūgi ai o si whaia me ai. Koe, oku, koe apiako fō koe ni, koe tau koe na mau si whaia i rinda, na mau fōtu e reko oti tongan. Koe kau lava toko lahi tahai he hairi wingi he fonuan. Aina siwe mau toko tahimo, lava mau toko tahafitu. Pa mau hu katoa ke tu pouhai. Koe, mati koe taimi koe nia rinda, koe, ko tonga hai na nau sivi tonga pena o tolo. Koe, u apiako ke he pena na nau sivi hai riwingi. Pea, nā ku hoko koe kapteni au, koe taxi au, oe apiako, oe Nuku Nuku College. Pea, u hu mai ke tu pouhai school. O whakamata amaki ai Form 5, Form 6, Form 7. Pena hoko koe kapteni au koe taksia ho mautau i he tupo high school. Pea neu hoko tai peo whaiako he tupo hai. Pea u hu mai ke koswa whaiako. Hau e koswa whaiako, osi me koswa whaiako o Mao Scholarship o lere atu ki New Zealand, Wellington, o whai e ako ai. O nau alo whae guako he diploma he electrical engineer, pau fōki mai o whakamata maki i he porungaoe ako, ka ki he whololoi hau. O ngāoea he whololoi hau, pia u hoko atua i ki he io, pia whae hikifonua, mei heni, a aumo hoku hoa, mai ma fana to ni ma ko ta mu a be din ta ko ko si o pe ke fana ke o o ko ko wa fe na ma hike dai me me hendi o malere to ai ki nu sila pe na e hoko to ai ai faya ko ko high school ko a pe ko to la ita na ma na fa ko ka faya ko nu sila na ko Tangaroa College na ma to ko ono ma pe to fitu ai ka tongan teach teacher ya a pe ko ta aina e na u faiako ai he Tangaroa College pe a osi e tau e io pe a wafe a uia pe a te faiwe ki whenga ako wafe o hoko atu e faiako i he Pestelaha Electro Engineer pe a pe a mau hiki ki a seri ako e tau mua hiki ia na u ngau e whaka engineer au pa wafe au ngau e whaka electrical engineer ai pe a mai ngau e a seri but that's the reason we moved to Australia pe a mau hiki ki a i pe a kei hoko atu pe a ngau e o ku hoko atu pe ngau e hoko atu mui ako hoko atu ai ki hoku maa pe a wha mui mui koe toki tātu philosopher pe a koutui koe i he taimu ta tau o ku whakamata maki he Education Queensland pe koe pot ngawe ako koe a Queenslandi ko ku o ko ngawe whakawhai ako i high school ka koe ku ngawe koe he ki mua pe au whawhisi he ngawe ka u whoki mai ki he fond one koe o ko ngawe whakakounsela kui mando koe kau GO guidance officer he u high school ai koe koe ngawe ena e tau pe whamui muitaha e motuan pe au whoki mai ki he fond one mahalo koe ki tari beia ki he whehui. Whamore more. Malo.
0: Malo a pito e toke taha pia ko iho o whaka pōtala noa ku maino me iai ngahi mala e kehe pia mue ngahi tau keiko ia o ku ke mao. Pia ki mua peke tatala noa ki he whiri. Ko whaka amu peke ke e whakatala noa mai mua koe hui koe ngahi ngā ue kehe pe o ku ke whakahoko. Hange koe sentā ko ia kunani ka maa foki ae Poako Hap, pia mo e Polokalama Skola Sipi ko ia Tupo High School.
1: Mahalo a pito rinta. Koe kunani senta, koe kunani, ko hingua iho ku mokopuna, ko tang kunani. Koe kunani, koe kono uhinga i he rea whaka Hawaii koe beautiful flower. O kula he whahinga unau whehuia. Koe hai kunani. Anyway, ka koe kunani senta, aia koe whakavisione oku, ke whao ke whonuani, ke whotu hangahi ngā ue, ke aena u whoki mai o langa u office. Ai ko ofisiene o ko iai. Ko tau mua ke whakalele hangahi ngā ue ke tokoni ko tau kāinga. Pea i he taimita tau, ai ko ngawe ko tau mua ke whao fotu, i he mala ai ke. Ai te e lava ke whakalele ai hangi ke tawhaki whakateknikare, pea lava o whakalele pea mua ngahi ngā ue i he immigration. Pa e lava pe o ko au ko counsela au. I had the level of counseling, a different thing. I had a marriage, a consultant, the fact for engineer, for example, about the estimate of having a mea. I got a thing of a cow, got how ki for one, ke fai hang, langa nga ue. But in time that I'll be Linda, now. O ko lotonga whalere, ko mea pia taha lotonga whalere he ni, ko e finishes. Ai ko u, o ko umai e u mohe anga whakafofa au pito me aseria, pia mo e hange ko u tesi, ko u sea. Ko e tawene ono e ku lere mai o whakahoka ki ngā wen, pia kauia he mea o ku hange he whanau o katakata iau na upehe, o ko fuatu a charity in Tonga. Pakai na utama. There's nothing. Hanga go. There's. Oke kah me mau. Hanga go tu. Kau na usio. Kau no fakato alinta. Kau motuan iya. Kau hau. Kau langa fonua. Kau tau mu ay motuan. Kau hau ke langa fonua. Pelawa o fangawe iya. O gulotonga iya. Egi kau ngawe. Eto kau tol to fa. O kau fangawe. Ma we fo ima. Kau na ngai family. Iya tu kau tiny me. Aia ko kunan senta ai, ai ko senta o ngai mea ke e whakalere ai. Sai, ko doktor lei pasi homework hap, ko e fwoi, o i kai kua fwoi whakaukau fo'o, ko fwoi whakaukau pia nai o si hoko. nama osi practice os practice e mau tolu itongan e time na mau no fata mai gi e time na mau e tu po high school a na mau no fata mai gi pena pena e fala ka bito e mau ako a mau tolu e mau no fo o mau feeling ya ki mo fetokoni aki e ai ko fi fuka uka ko o doctor lei basi homework up ko self learning ko te hau mo homework ka mo me a bito o private o lere de ako ka ge ka specialize e mala e ke te nau i heni ke toko nia ki nau tolu e a pa te fara ta pe au ia ko hetiko o science i he what a cap I Christ University, ogu osi in line mai moia ke kau I he tokoni ke whanau. Ai koe whai tau mua koe o mai pe whanau o whanau ngahi ako, koe tui whoke mo tu ania rinta, os fe unga ano a pe ai ako I hai whai ako, e tamasi I ako, I lok I ako. Koe palo paremo koe whoko, koe kai ki ha taimi a ki tamasi I ke prosesi ai fo I ako. Ko Australia ko wi pon ngai ko fuga Australia ko Australia ko ne obeta masi o form 1 o si ko pau ke ene ho ana ta ke fuga moreki ke ene ho mo ka ka ke mandu yang eta uno fo I tongani ko ne o me pe fa na u rinta ko spet ha wange alo va fo new fitong ke ha o ai mai e ka ke mau ha taimia ke prosesi ai me na ko he ka fa ya ko ai ko tu ya mo tu an ya ko te a quality teaching in the classroom ka te ke lava ke prosesi he tamasi I ai fo ya ko ko si ya ko he fa ya ko ai ara ko fa ka ko aku o ha fo tu ai it is free homework help for anyone in any level o a ke university o ata ai ko ta mo a computerize ai senta ke to koni ke ngai assignment me ngai me hata hape tene afea ai ko fi fuka uka uia ka pau he ke lava o ange e ma tu a rinda ki taimi I api o mai ke to tale pasi ho mai kap o mai ke he ni ka uka ka help ka nau dol ke nau ma o process ngai a quality teaching course fuka hoko he ka faya ko ma ko ki taria tu pe ki ai rinda
0: Malo opito. O kuke pore I foki ke kau I he kantiteiti ko ya maatonga tapua. Pea o ku ikai foki ke puri I hataha ia a e lahi hono tukuhake, tukuhifo o ki nao tolu ko ia o ku I he mala e ko ia e politikare. He? Ko e hanai ai uhinga na ke whakakau kawai ke. Ai ahi I ai mala e koe ni penan hanga whakai ai koe ke kau he kau kanti teiti.
1: Malo apito, Linda. Koe motu ania, koe talupe e ku tupu, na koe ku angolo e tangata iki, koe ku tamai amasao pas. Koe tau ene whanima. Pea nene tamai ka te au, ke wafe o ako lao. Ai koe koe whakau kau, koe lao pete te lava o huwai nai ki he ke whare whau lao. He koe whare rea koe whare whau lao. Anyway, na utalange ke ankolo ka masao, ko au ia, o kai ke interesia o he history, koe mani ure soni koe ki he mea, kanau I he pure science, he, na o physics, chemistry, biology. He. Sorry, na kana inspire au 45 years ago, pea na uhinga pea e ngā hi whenga ako ke pea ne o kui kai ko hange ko glau kai na kai tupu koso en ko whanga kui a kui a nanau kau nau tolu I whlala anga I whonua I he I la a hono wha tō lahi au pita e whanga kui a kui a hange ko maftupou toke tā maftupou ko taupehe ko loti a alo matoto ko fanga angolo en na na unha we na te fonua pe na na hango la na te ke na te langi o tau pe o tu pou o hawe fonua ko ho eki ai ko ko viu ko aku hango ko society arinda o si ma opo fra o tu apeia ko ki te au ko me pe tau fe ko ki fufi ko ki fe ma ha kakai poto e ke alu ke fare ko fare e he tu ya aku ko kakai o tau pe o nau fai to ton pe nau veke ke fai ngawe willing to do eh pa ko mo tu ania ko ko o si Mateo te ua i i ta fa ke ke o ku o ko i ta fa ki o lao ka ko immigration lawyer e ko i lao fra immigration ni ai ko te te I try to full equip myself ke fo inga we eh ka ko no ko no fa ka toa o si mahino fo ki linda mala e ia ko tau tolo ko hange pe ko nai kai loto ho ho ku e fine e ki mo ku mo family ke teu teu ai pore ko eni. Na nau pe mai ka te au. Oi au e ko whainga whi tu e na ia ko te te pere pela moe ha. Ka ka ko hanko lau ko au ko wongoko a ku ko ui o oku. Ko ui o oku ki ngā weni. Pe ka pau tau pehe ko ngā ue e au ki a tu unga ke tau pehe ke more mo ui kota pore ia. Pa ko os teu teu pe ki aiko korefa more pe ke ku wongo mātua ka māku whangatu whāwhine whangatoko ua pautange mo wha more more pe mo tuku mai muha ke tuku ke au e visione. Hange kou lau kwa ka mea fo owe ai wha milini ki ngau e wha politikare me he kamata a ngāpe. Ko ku angolo fo ko whaere si taha ya mi wawau. Nei hu mai tahi wano taha I ono tau hanga tau wanima pe waono. He's the youngest representative of the people from Wawau. Pea hanga kou lau ko loto oia ku osi hanga lau I'm ready. Ko osi paku osi os kamata pela aku ya kamata ko ku campaigni mo kamata ku famahino atu ke kakaye fonoa ko motu ani ko fe unga ta ko mateu teu ke hu ke fare faulao malo ko ki fa fio fiat pe
0: ko ya malo ko to ko ni ko osi ko te ko si mau mai ka inga tonga tapua mo ena unga hi me afaka ata ke ke si via ke to ko ta totonu ko ke fa fofunga ki na toro koe hānai ho o ngāhi tau mua ngā ue kua whukotuu. Mae ka kai koe ia wāhenga tonga tapua, ke nau whiri ai koe, ke aweho nau re o ke te pire oi area.
1: Malo o pito koe tau mua whukai modu anie, pa kua si mahino atu beia me he kamataanga. Koe tau mua modu anie e linta, koe ku first priority e ako. Pe ku mahino opita foko e ako ia koe matapā pe ia I he taupehe. Koe taimpe e ako lele ia ai whānau, pa mwe rising generation, pa e lava ke mauha seniti, fe unga, e whāmiri ko ia. Ko toki mahino ka te ai whanuani koe taimpe ku mauha ha tikiri ha ki tāhine po ha tamasi. O ku wahe ua mano ia rin tāhai whanuani. Fū paanga lahi aupito. Pa kia te au mahino opito pe koe ako ia, ko tene whakaawa I hangahi matapā. I ha mea pe. O kei whoke lau ia koe taupehe koe pureanga o tuaia koe pureanga ia o ilo. Koe taupehe pia moe poto. Ka koe viu koe a koe ia koe taumua koe a koe mai wāhenga ke a koi ai tōu tupu e whonua. Nei lawa ke uwhetano aki pia mō mau hou eiki a Lord Phila Kepa. Pera ne whai ai kouti koe ni e Linda. E rei, o kai geha api uta ia o Havelu. O kai geha api uta Havelu. Koe api uta koe o Havelu ai ako. Koe api uta o tonga tapua te upehe tonga tapua. Koe geha tau aptu hau. Koe aptu hau o tonga tapua. Ai ako, koe tau behe pe koe aptu hau o tonga tapua ai atamai. Pako anu au koe tau mua ulua kipea mordu aia ki hako. Nei ai eku ngai feedback kia te au, ok toi ope tau whanau koe tau tolu, mei heni o te form fitu rinda I muri. O si koe form fitu ia heni, nau te open to form fitu. I feedback me kau whaiako I he USB. Ai arewa ke te au ia, koe tuu koe hako kia te au, pako kore wha mwere mwere pe au ia ki he tau pehe ke CEO mo ki nau tole pon ngai hako. Ka koe tuu iko aku ia, o fie mao ia hako ia ke tau pehe ke ki I sau pulu nai. Koe au fok koe ensini au, pia koe tuu iko aku ia e rinta, ka pau koe lahean koe hako whateknikare, koe tuu maari ange whonua. Pa ko lukfoe te au ia ke tafaaki whaketeknikare, ke teke e tafaaki koia. He koe ne lele iange koe kau treatment. oi fonua pa elanga e fonua e ka ke tau toi fukamore toi tau paanga ke tau pehe ke tau haia mai ha kampani me muri ke nā mawhae ngā ue. Whatatāk be hanga tonu pēni ai mea kulotonga hoko lau rea e whanua ai hala whakaokawa. Ka paunai pehe tau pehe e māu, tau pehe māu peha kakai lō kolo. O si iai, kōku ufoha au kuia ko civil engineer i aseheria. Kōku ufoha si si iko architecture and design. Kōku viu ko a kuia, ko hupanga kua ni tau pehe ko whanonga taha fitu koa o ku laku peki tahe. I he tuunga na kei mā opo opo e ngā ue nei whakahoko. Pako kōrwha mōre pia uia, ka pau o ku ngāri iahataha e feel offensi he pure a ngā. Ka koe kio tau ataina nei motu ani ki he tuunga kō kui ai koe whonua. Ai utau whee mā ue tatauri ha kakai whaito tonu. Hange peko kulawe anena. I whee mā kakai whaito tonu mō ngā ue. Willing to do work. Ko osi mateu te uau e rinta. Mahal koe ki whakaofio fiat pe ke whehu iko ya.
0: Malo au pito, koe uhinga foki o ku tai whakahoko e filisi i koe ni, koe uhi koe onga minista koe ko whakahifo. Koe whehu i lewa, o iai nai ha whaahinga guideline kia teki moutolu, koe pewhahinga workshop, ma moutolu koe ia o ku moulele ke tu unga kandidati i whafofonga. Ke owa te mouto e whau atu hefo i halatatau koe ia o e bribe na e si halaya i ongo whafofonga koe ni.
1: Koe ia. Malo a pito linta, fu ma apu opo a pito a commission a fili. And I have to say congratulations to Sam Wao with his clue he angai. Na ulere to le sisita, pena o mai reba, o si mau u mea na o mai, o si o mai na tolu, e mau tohi, pao kia tohia koe a linta, koe guidelines here, throw a dupe, koe guidelines here ke fili, Pako glau tu o whaen, o sene glau tu o whaen mea. Very clear. Pako viu ko a ku, tala mai rewa e kau ngā ue, e to te mautoe wange ko a he aho tolu, maure sita fo ki aho ua mo e tolu, kakunau pehe, e whae mau meeting, e to e whae ki teaching, kono to e a ko i mau tolu, he komisiona, whiri. E kia te au ia whafu o whao pita. Kwa kia haku tui a kuia, kia te au te prepared everything, Malo.
0: Malo. Tuk mua ke ta whakaosi aki koe hui ko ta taimi, koe haha o message whakaosi ki he kāinga koe a tonga tapua. Nā uki aha kāinga tonga tapua, nā u lolotonga i he whanuani o mālo lo mai, peko ki nā utolu koe i he ngā luope, o ku o Ave Foki ai Polo Kalamani o live stream ea tuia i he Facebook, pe aku toko lahi apuita kāinga mei tonga o ku nā uhanga o viu e mau Polo Kalama. O miha o ki i... Tau tapa whakaosi ki tonga tapua.
1: Malo apito linta, koutomua, kia te awia koutomua tuku hatala monu ki hoku kaunga kantiteiti. Whiri wharerea o e filisi, o ku iai ku amanaki mo whanongo e linta kuofi he toko taha whaa pe toko taha nima. Ai whiri koe ni. Pa kia te au koe whiri toko lai taha eni, e tu e historia nai o whiri wharaiarea o whanuan. Pa kua atu e tala monu a kuia, ke kau kandidate ko tope. Ko e motu ania o kou tui au ia, ko hai pe e whiri he kakai linta, ki a te au ko toko tahe kui. O kui he eiki ki alo whafongai ai whanua. Pa kou tui ko kato e kau kandidate e linta o kuna o mateu teu kotoa. Ko atu pe e ku tala monu katoa ki he kau kandidati ho mau wāhenga. Ko e whakaosi aki pē rinta, ko whaamu pē ke o atu haku pōpō aki whakaosi ki tonga tapua. Ko pōpō aki atu pē ke tonga tapua mo e kakai e o tonga tapua. Ko mō whanau tamāen ko osi mateu teu atu. Ko osi mateu teu atu ki he langa whanua. Pea ko e ku whekau ia, ka pau o mou ofa ho mou whanau, mou hako tupu e whanua. Ko e masiwa abe, e ofa e masiwa. Ko e, kia te au koe, hange peko koe gulawe ki mua. Fi e mao peri nda haka kai whaito tonu, mou haka kai ngau e malohi. Pea teu pehe peri nda, teu mate maatonga. E koe whanau tā māu e koristonga. Mwe funga mana mōhi.
0: Tau atu.
1: Koe kau mua aia. te mate mai fono. Linda ko ko ri aki e auia ai me ko to ape e muri ko ri aki e masani e na e re na fai ho ku ho ho o de don ke sivia e ku ri aki e ku vahe u akilu wa mano i a seria ka ha o ta e vahe fonua ko re na fai ko ku mari e ko ku mari ko to ke ta sino na manga we e fonua hen mo ko o a o ki niwa e ko re na to ko mo ko eh kako kana hu foki mandui na lalanga e mo ui agu he sia ko mo ui aunga pa te tapu tu kulolo ki he kovi eh kako ku ui arinda ko tapua pos mawa dua ui eh te ufai ho kulere ita ha te kapau e ku omore e mo ui ko hok poreia ko mau ko te te wat to tapua ko mo fanau tamaen lei pas fekawau tua fat
0: fa malo la hetu ke te koe to ke ta lei pasi ko e kantiteiti fili farearea ki tonga tapua o te tala monu ke te koe ka ma foki ho ka nga fili farearea ko mo tu hage ke pore i ai fatamia ko ni ma a tonga tapua malo a pito e Toketa itu ku fanga mari mai ke kau mai ke polo kalama ko ia ai PM entonga ka ke po uria.
1: Malo.
0: O te fas ko ni ma au. Kau mai kau nga kantiteiti. Si ete fie fanongo mea sare si kau fusi. Malo.

0: Ko tātou miku o se miniti e nima mei he hiva. O se miniti e nima mei he hiva, mō lolotonga mea mai e ni ke polokalama pi e mentonga mei he Radio 531 PI. Polokalama koia o kuhoko, te tau hoko e pe ki he polokalama hoko, a ia koe polokalama ia tolu tolu hama, mei he komiti le afgatonga, a e kau fai ako korisi. Fifia I he fiafini ke utata lelei a tina o tunuku ka umaa foki a alumu e lotu ufi ke whakahoko e polokalama koia. Tina ka umaa a alumu e lotu tata le fifia maua ki he polokalama o e fiafini. Maloita umaa e fiafini.
1: Iyo, maloita umaa e fiafini.
2: Maloita umaa o e fiafini, Linda.
0: Malo mua ai ngā ue mo whakahoko whatongia pia toi ma uivi pē ke kau mai ke he polokalama koe uhi koe mahu inga ko ia ho tau wike I he wike kaha au. Kai ke he ko ilo pe ulahi e ngai polokalama o ku whakatūtō o pia te teu mihe tolotolohama te whoke atu kia teki moua ke tuku mai e ngai polokalama ko ia malo.
2: Malo apito o ku Aia o ka matape I he aho sāpate. Sāpate koe ni, koe ka mata ia hono whakaawa o e wike lea whakatonga. Pea o kuki ima ke he tā uni, he koe uhi koe katoa ngā e ene tau taha nima o e wike lea whakatonga I Nusilani. Pea koe ki kauwhai ako koe ni o kui koe tolutolu hama, Te talupe e nau katoa ngā e mai ai wike lea whakatonga, mi hono ka mata a ngā I he wanoa tahataha. O a umai eni ki he tā uni, a ia koe, koe tau taha ni mā eni. Koe ngahi polo ka lama u fōtutu ki he tā uni, loa tu teke lawa o lawe mai ki ngahi polo ka lama, ki he launch pe, ki he whakahawa pe.
1: Ia. Yeah. Io malo abito e Cristina pia ko fa malo abito ke programa de PMNA kai pe ke 531 PI kono si fa fe ki maua e pe ki e sea o e tol tol hama ko I ko ngau e mote te ulai ko ia ki ono huf o wi ke le fratonga e wa fe wa no ai ai e fa ia sa patiko ni a ta no o a ko si Hange koe ya koe ko lawe tina koe koe tau polo kalama fo koe ya ke sa pate ai a koe kumau koe tai mini o mahalo koe api a koe mahalo koe si au pia ki he uofulu mahalo o uofulu o pe uofulu tupu. Kai kamata ki pe a ki polo kalama ke ai ki polo kalama tari tari pe ai whanau ai a mahalo e kamata ya ki he Tamata ia ke tahawa, peke osu pia tahawa. Pea koe ne, tono tonga ko ia ko kamata rewa e mai whakawhiwa ke taha, ke o mai angai api ako, ka pia ke tonga kau whakawhi. Ka kamata rewa e polokala matotonu ko o e uwhi, o e whakawa a uike rea whakatonga, e osu pia taha. Ai au whai peke, apisi asi ko ia, o e ongo ngolerei I tuna papai. Pea mahalo kufo iho ua pe ua, ai mahalo kamata to tonu he ua, ai whakatutu he ose a taha, kamata pe polo kalama he ua, si ai pe kau whakafe, angi pe koi a ku mea mai a hoek mo ka inga, ku ai pe kau whakafe pe pormungau e ako, ai koe kau whakafe pe MPP, pe pormungau e koi a makakai e Pasifiki, ma kau whakafe mahalo ngau pito, kai pē ki se kau letras, ki pui kau whai ako me university, kai pē fuke si kau puri ako, kau whai ako e ngai korisi. Poi tau whanau moe si ngai mātua te nau lava mai, ke aho mau inga fukendu ange koi au ke lave I, koi inga koi au ngo koi ango full mā nima, tau ango full mā nima, koi ui ke rea whakatonga I New Zealand. Ai ai o koko tai pēpa koi, Koe ngahi api a koko toa e iai e nau fui hiva. Ka koe nau hiva koe ngahi hiva whakalotu pe. O lere pe o hange pe atari o nau ui o nau korisi a ia te nau takitaha pe e nga fuhi hiwa ki e korisi, a e te tau whakafofua pe fua kau inga koe, tā koe lere e tau taimi, koe tūhaka pe a korisi koe ia, o whakahāra o e nau hingoa, pe a whakahāra rewa moe hā e fuhi hiwa, pe koe usu, pe koe fuhi himi, pe koe a ves lauroto pe, pe koe a iho. Pe koe whainga potu tohi pe, pe koe whainga hiwa e lava tāri aki, whakakaristiani whakalotu, whakafofonga i o nau apiako. Ia, toki lele pe mo whangi rea, pe mahalo e whakahokohoko pe o e lotonga a Polo Kalamako, ilo pe e anga i rea me Purunga Awe, Purunga Awe ako, koe Purunga MPP, ko Kunao Tolfo, ke unau anga o si whakapanga, mo sponsor tau Polo Kalamako e taoni, si hawe whainga maari ki e kau me mipa university, kau lecturers, kau me mipa o nau ngawe university, ngawe tonga me ai, pe a hange pe ke lawe i tina ko tui pe mahalo te kito ki lawe pe ki ai o tau toi monu ia fuke tauni ko i ngā o e ne mi pa e tol tol hama di si maho no whakalangi lange tau koni ko tui te kito ki lawe pe ki ai ka koe anga pe au ki whakaiki ki a te tau Polo Kalama ai a koe e kamata pe e ua kolisi kotoa pe a ko tui ko osi au ko ua furtubu te nau tali o nau ia ka nau kiwe whakalotu tukanao vesi lauloto, pia whakavaha vaha e pe munga he rea ai, pia toki whakaosi koe o fiatu peke whaha koutui ko whakaosi e tau Polo Kalama e sāpate.
2: Koe, koe mea maho inga e taha, koe kawe inga, pe koe tau mua koe ko o mai he MPP ke whai ake, ai ke whalele ake ngahi Polo Kalama. O kupe he koe hi va, koe whi unu maha uinga ki himo ui ai tōnga. Pea, koe uhinga ia o ku pō hiva, e? Aia koe whakaavag pō hiva whakalotu, pea koe closing lewa e pō hiva kakala. Yeah. Aia o ku iyo. O ki ai moe, ko whawhalanglangi ko eiki no pele alematea vahai. Te pia I aia moi minister koe o e MPP. Ke kakuia e ai whakamalo o lahi ia ki he minister o e MPP. Koe hinga, pe moi pot ngawe koe ia, koe hinga koe na mohanga whakapa anga, ai kai ke ngata pe I he wike lea whakatonga, ka uku whakapa anga ai wike kotoa pe o ngahi lea kehe o I Pasifiki. Pia mālo, e nau kei mao uivi mo mao paanga, ke whakalele a ke ngahi, ai ngahi uike. Pia ku whakamalo lahi atua a pito ai ko miti tolu tolu hama ki he ofako ia. Ko mea pe e taha o ko fie lawe atu ki ai, ko e tolu tolu hama, koe kamata anga koe wike lea whakatonga. Koe kamata anga koe wike lea whakatonga he mana tui, koe kauwhai ako. Koe kauwhai ako, nā nau whakatahataha mai, ke whakotuha kautaha e kauwhai ako tonga i New Zealand. Aena e taki ai a melenai te toketā, melenai te taumui folau.
1: Koe.
2: Ea, nae iai pia mo toketā Lesieri Tongatio. Nae iai pia mo toketā Linda Manu Atu. He foki kia toketā Setaleki Whinau ko ne mamao atu mono hoa. Nae iai pia mo e sekelita lahi koe a tuinga papai. Brian, io mono hoa ko Latalangi. Na aku ia ia o muhoku hoa ko mu ale o tunuku. Pehege ki motu e taha ko William La Tu. Na iai mo Ileini, Tayoni. Aia ko falukunga kakai eni na aku manatu, na anau iai ke kamakamata ko e hono. O aia ko whakataha ko ia, pe whakahingo ai ki ikautaha. Ai koe nae mea nae uilewa koe ata.
1: Ia, koia.
2: Eki kautaha koia. Pia, kui ulak polo tuene fai ia ki lotu fale ia.
1: Lotu fale ia, ai pei mengu ia.
2: Iyo. Ko ni a fo o tau ngawe a ke tau tolu e tau whana wa ko ko hinga ko tau fai ako ko hinga he kolisi. E o ma o mai koe e whana wa ko. Ka koe polotu a koe, ne fai whakasi astia. E ne hiva, kau hiva e maamonga, kau hiva e ses aho fitu. Koe ongo ses to ngā. Koe mime koe ngahi ses metotisi koe I saute o kalani. Ana e fai po hiva ai. Pa koe po hiva koe ia I he mana tu I, na e fai ia I he aho sa apate, pe a folau mai e ai kautau koe ni ai ikale tahi, a tō ngā e ikale tahi I he aho tō apule lulu. Koe ngā ke na whakaawa pa mue old blacks.
1: E wau kapu,
2: he? Iyo, koe ia, e wau kapu. O ilo ai, ai te uhao koe ni koe ai mea, pa koe, Uhinga ia na e fonu a tae kau tō ngā I he au tu apule luluho no tali tali nga tōi malai wakapuna.
1: Malai
2: wakapuna. Aia koe tau koe ia. Koe wanoa taha taha ia.
1: Taha taha. Koe mana tōi.
2: Koe ia. Pia koe, koe tau mua koe, oi katoa ngā koe tau ni e Linda, na tau mua pia ki he fale lotu. O tu inga papai. Kana e ose ange hono tufa whanki I fōmu he ngahi api ako koe ni okunau kau mai ki he hiva. Pena e tala ke o mai pa mui numbers. O mai a ko ose a oia hiva le toko hiva ngea au. Ai whanau a ko at a tāpe. Pia mau seo he ike ke lava o kapau ko ia. He na e pe whakamatala me he toko taha o I whale lotu. Koe toko lahi le kakai te nao lawa huke whalotu e toko hivange au. E mawha kau kau lewa ke hiki me iai ki he holo, ki lesi eritonga. Pia koe teu teu, o ku fai ki lesi eritonga, ko hinga ka pau ko hivange au e whanau ako. O teke kau mai kau whaka afe e ia pia moe
1: mātua.
2: Aia o ku mau amanaki pe mahalo koe katoa ngā lahi taha eni o I wike lea whakatonga inu silani. I he tauni. Ai katoa ngā ko he tauni.
1: Koe ko si o peke tō lai, ko pepe kua, koe whakapotapoto au pito peke sti, nā kusio ki ai. Kai kei fō, ko hange koe a ko lawe. Koe tau ko si fō, ko hange ka te au, koe api ako pēna I hongo full topo.
2: Koe
1: ia. Ko hange koe a ko whanau ko lawe he pō ni. Ai koe kusio atua, ko si ofi hei wo full topo. Uo fulu e ngai api ako kunau. Kekau mai.
2: Na ako lau koe. Ia, api ako e ua tōlu.
1: Chuan, ua tōlu. Koe. Koe. Ia, pako pebe, whakapoto poto pe, he ko sai ko resi el tonga pe, o kui tu inga papai pe moi. Holo. Ia. Ko kusio pekai, resina hake ko lave. Mana tui pe ake koe ko lawe ki he wafe tātaha. Nai ki kamata koe ki kamata si koe ki toko si pe.
2: Toko si a pito.
1: Kaku whakaafu a ki tautol koe ni ake koe kakai o a kaungau e ngai api ako. Kai pe ke si kau whanoko mahe po ni ke polo kalama. Ai fuku wawe pe he ai tupu hono mana koa. O si fie kau mahe si ngai api ako. He ko mana tui o wai mga ngai api ako kunau. Nau hau me ti mamā o atu, e o kala nini.
2: Ko ia.
1: Kauhia kau mai, eh?
2: Iyo. Iyo, ka koe tupu angaya hono hiki me I loto fale ia. He nai kamata foki I loto fale ia. E toko si I au pita loto fale ia, he kohi ngā koe ngahi sia sia na nau fai po lotu. E nai kai ki kawai ai whāna o ia. Hiki lewa me loto fale ia ki tuinga papai, koe ngahau ki lahi ange a tuinga papai. O lele mai ai pe o au mai koe ki he tauni. O toi fu tō lahi ange tauni, maha koe tau tō lahi tāpe tauni.
1: Tō lahi tāhae. Ai koe tau hongo fau māni mā ia. Eku si o. Paku koutui, aku loto mā whana a pito, paku koutui, Ange kon ko fagaba o wike le fatonga Kristina ange ko ya ko lave a ko si fano ko fa na wa ko ke e wike le fatonga ko tu ye nga loto ka fa ya ko nga ya pia ko tonga ngai a piako to a pe. Wai whahinga ongo loto maa whana, pe ko whepe a piako o ke iai, o ku ke fie kau mai.
2: Fie kau mai, oi.
1: Koe koutui, koe kongai a mea okfu, vāwe ai pia toko lahi ai si whana wako, ka maa si kau whai ako, pure ako, nau si fie kau mai ke whakaawa, uke rea whakatonga o wafe wano. Koe nau fie kau mai, unga koe nau ongoi, koe tonga ki nau tolu, pia si ai mo mataka mo ki nau tolu ia, te are not full tonga, no kai ka, ki pē koe ko, tonga tātā pē, kusia e ki mataka ali unau nau kumai, me matakari ki he pē, koe hau nau kāunga tonga, pē koe nau kui mei tonga, pē koe nau whae mei tonga, ka whakafo, whau pito e tau sio ke nau si mana koa, nau si fio mai, ke toko lahi koe mana koa, e whakawa e tauni, koe uke le whakatonga.
2: Uke le whatonga. Ai, koe mea pēnia taha, oku mana koe whanau ia ki he uke le whakatonga, koe nau fie le whakatonga, ka uke kai ke le whakatonga e, e mātu
1: ai. Ai, whakapāla, ko e mātu ai. E koe tā whakini a whakaamu, a kau whai a kō, pako tu pē mahalo ke anga tu a pure anga. E koe koe mea lai fōmu, a mōni a, koe toko lai tā koe ki he a kō, e tau rea whakatonga, ki e tau whanau. O mei mei koe whetū lala he ua, o whie mau lahi au pito e kau whai a kō, e nau toko ni. Ko api, e mwe apsi asi. Ko tui ko mo fei tu la lahi au fufi e maua pita nau toko ni. E ko ku ilo i, ko taha ni ngai fei tu u la la take e tau whanau. E tau whanau e kau la koe whrasa pate. Poe mawhangi ta mai ki ki. Ai a koe fei tu ui au piheu kau ia hele rei taha ono teu teu i mea e tau rea. Kai ke wange koe a ko lawe, mea pango pe, e ngai taimilai ku. O rea whakapārangi e bēmu e tau kumātua tau tōru, e ka koe tau whakaamu ke nau ngau e ake a rea whakatonga i api, he lai taha, kai pehege si ngai api si asi, e toko ni lai iaka ki mou tōru kone kau whai ako, i he rea whakatonga he ngai kōri si, ki hono a ko i mohono o koa, o i atu e tau rea whakatonga ke tolonga i he whonua ni au.
2: Ok.
1: Pako haa ho si o ke anga koni ene tuhe ka hao. He ko hange katia u kapau ku o fulu ua tolu a pia koe taimini ko manatu ia a tu a polifesi he taimi koe ufanga ngai watapu. Aga manatu i polifesi na kamataka koe a pia koe pe mahalo nati.
2: Koe.
1: Tau si o ange he tu a polifesi he taimini.
2: Mahalo e pehe pe pa moe mono katoa ngai o wikele a whakatonga.
1: Io pako usio au ki ai, e ngari ngari tū pehe e tau wike rea whakatonga. E ka pau o kaito e lawa ia hao ki whare alotu. Paka pau ko koen ko tau whengar ke huke rea se tonga. E ai ngai aho ia, ko kaito e hao e whanau ia ke rea se tonga. Pau lewa ke whakasio hawe tū to e lahi ane.
2: Oko pehe, mahalo ko na ko whenga e tau polokalama lenta.
0: Saipe, kau ki hua tuai lewa, ke pelawa ke tuku mai ai aho pa moi feitu uko ia ufahoko ki ai ai po hiva kakala. Aina ke lawe ki ane nai, Kristina.
2: Iyo, koe po hiva kakala o kufaie he aho toko naki. Aia koe kauzi ia oe, koia, oe wike lea whakatonga. Koe po hiva kakala ai ngahi api a kope, ka oku faiki nasaleti.
0: Faiki nasaleti.
2: Ki e hōl
1: bōi. Ai kua hau o wāia, ne?
2: Ko hi ngā hena e tō mui hono puka ato a lese li tō ngā ieku o puka e.
0: Mālo, wha mālo lahe ke tek moua, ka pau kai ke to iaha mea ke tuku mai, pa tau whaka hosi ai pē.
2: Ia.
1: Mālo abit.
2: Ia.
0: Iyo,
2: mahalo koe whakamalo pe, o kai pe whetu koe whakamalo ia ki he MPP, pe a mwena o kau ngā oe, koe ngā koe toko nilahi o whakapaanga, ki mau tolu, ki mau lawa whai e ngāhi, ai ngāhi katoanga pihini, I he tau ko toa pe.
0: Online.
2: Ka koe, mahalo ko ki faka mahalo at pe ki aki na tolu mehe mehe kulupu ai tolu tolu hama mahalo apito
1: mahalo apito
0: Moni apito ai me ako yo como faka tala no ki ai pe ko kai foke puri a ono pou pou e ta wiki le fa to nga ki ta tolu tata pe e ka fa ya ko matu a pe a mo fa na pe al pe ni ta mi ya ngai ko como faka tala no ke to e kau kau ange ai pou pou ia o eta wiki le fato nga fa malo foki ki e pot nga ko e kai pasifiki ai tokoni pe mono fa ka pa anga kai ki ngata pe i e tol tol hama kau ma foki ai fa ki ikolopu fa community ke he o ku fa lele na fa ki polo kalama o ku malava lava nga fa tonia pe mona polo kalama ko ni ko hi ko e kau mai ai pot nga ko e kai pasifiki kai ke fa malo la hat ke tek moa Kristina otonuku kai maafoki a alumu lotu ufi i e whakahau koe polo kalama koe tau ni ta uene taha nima lele polo kalamani whaka maafana lahe pea neonga koe polo kalama pe nia a ki tau tolu in usilani na e whakotuu ka kuo kau ngā kau mai pea moe tonga kotoa pea i e otu muri i e katoa ngai pea moe whaka ilonga e tau wiki lea whakatonga pea o ku whaka maafana au pitoia Tala monu atu kia teki moua, kau mafo ki ai komiti ko ia tolu tolu hama, i he ngā ue o ko whakahoko. Pea moe polo kalama te teu ki whakahawa ki ai wiki rea whakatonga i he sāpate, kau mafo ki ai polo kalama tāpuni i he ahotoko naki kahau. Malo o pito, ka mopo uria.
2: Malo.
1: Uria.
0: Polo kalama ia ai tolu tolu hama, Pea, oa te whasko e ni, lawa ka kefu mata me a fo oua. Ma ki mautolo kotoa pē si i kauwhai ako, ngahi api ako, ko te uteu ha mō ngahi polo kalama ki he wike rea whakatonga. I kai ngā tai, ka ku kauwho ki ai, pea moe. Whanga ki i kulupu tau reke reka, ko ngahi kulupu community. Pea moe ngahi ngāwe anga i he ngahi te uteu kotoa pē.

0: pui pui ang he maho eiki. Ka whakaukoa te pau o ka lama tutua ahi nā. Koe wahe wahe ki ngai hala whanonga, mai a usia e fine tonga I molini, pia mō ngai ila moi whaunga e tokoni ki a ki tau tolu. Fia fia lahi e pau o ka lama ki tali tali le leihene a outita te teki sakalia. Ke whakamātala ki ono hala whanonga na e whau mai ai, he ngahi ngāwe anga, mo ngahi lakanga, o kuanga maheni beki ai, o kuma upeia he kakai totono e ngai whanua la lahi mo koloa ia o māma ni, peko e ngai whanua o tako ko industrial nations. He koi kai pot ngā ue peia na e whatu pē ma nā utol. Ka o i kai fo ke ngāta he whiwhia e proklama i he kaumaya utita, ka oku tauhanga atu foki ki he wiki e lea whakatonga he wiki kaha o. Pea koe lea whatonga au te tau ku whaka ofa ofa au pito, he ka hili ko ia, na lahi e taimi na e ako iai i murini, pea na e kamata pe me bitania ne kei CE, pea na au ki taimi CE pe I tonga, pea na au hiki mai ki nu usilani. O lahi ange taimi na e ako ai I he whonu ani. Ka koe anga maheni foki hala whononga pe he ni, koe vale a e whanau ia he lea whakatonga. Kai ke ko fuulolo e tala noa, kai kole he kalinta, ke kātake mo a o tā mai e tau hiva, kai hoko mai e tau whkawhi ke wafini, ko o tita tekteki sakalia.
1: Ki he ngahi whāmiri pōpou kotoa o e timi. Akapulu ai mate maatonga. Kainga MMT.

0: Kata tamiko o se miniti e taha wha mea ngu fulu. O se miniti e taha wha mea ngu fulu. Te tau hoko e peki e polo kalama ko ia oku hoko ko e... Taimi fogeni na e wha o atua e tau polo kalama whela fuaki. Ka ie pooni ko uhi ko e mahu inga ko ia o e teu teu ki e tau wike rea whakatonga. E ki I moe tolo ai e tau polo kalama whela fuaki. Ka tau... Whai hawa o pōtala noa, whanongo ki he kau tangata koe ni, I he mala e ko ia o e mōsika. Ke whai hawa he wahe whikau aki pia moe kaunga ai hiva, hangei ko ia kuasi I e tau kaweinga ko ia o e wikelea whakatonga ki he tau ni, ko e hiva, ko e whiunu mahu inga ia mo ui atonga. Pea o koutui ko e kau tangata ko ia whakaafi mai ki nau tolu, whaafi mai ki nau tolu e pōni, ki nau kau mai I he pōtala noa e pōni. Te nau wahe wahe mai, ai ngāhi tala noa, ko e ngāhi whau, o e ngāhi hiva na anau whai, kau ia I ono whakatolonga, o e ngāhi tala noa ko ia. Tata lelei a mapaha angana, I he whiawhini, kau maa foki a Sione Whirimoe Halakioa, e toki kau mai foki a Saresi Kaufusi a Naiangi, kau maa foki a Kasaini Vaipulu, ke whai peha whakapotala noa koe uhiko tare niti, ko whakakoloa aki e ki a e kau tangata koe ni, o I kai iai e ni ihi, nau mao e nau tolu a e poto ko ia o e whaue hiwa, hono whakarea mo hono whakafasi, pia iai e ni ihi, ko e kau pe I he kau ngā tā o e ngāhi hiva koe ni o ngā we aki I ho tau kāinga. Tata lelei a mapaha ngana I he whiawhini, mapa malo e tau ma e whiawhini, kau ma a foki a Sione Whirimo e Halakioa.
1: Mana tau lava, mana tau ma e whiawhini.
0: Iyo.
1: Ogo? Yeah.
0: Ongo lelei au pito, ongo lelei au pito mapa malo au pito tuktaimi ke kau mai ke polo kalama ko ia o e whiawhini. Sione, malo e tau ma e whiawhini.
2: Iyo, malo pete au ma e whiawhini I linta, ta malo e tau lawa ma te fu e whiawhini maa whana koeni. Malo.
0: Wha malo atu fuki ke te ki mo ua koe uhi koe tare whakaafe ke mo kau mai ke polo kalama e whiawhini pea e mapa ko Sione o ku I e whare nia. Pea koe uhi, koe ko o kau mai I e Zoom, he whiawhinite, e to mua ate whainga maari eke te koe, he ko Sione ia koe tangata tā mea ia, ka ko koe ia koe o ku osi kotoa e ngāhi tawha aki ia ho o hanga e koe o malamalaki, ai ngāhi mea koe ia whikau aki pia moe mūsika, me he whao ko hono whakafasi ko hono tā o I ngāhi hiva koe ni. Pia oku mooni au pito pe ai kaweinga ko ia o e tau ni ko e hiva ko e whiunu mahu I ngai mo ia tonga. He utau ngā eke na e tau tole hiva he whitu keke. Me I he ngāhi whakataha whakawhamiri ko e ngāhi ngā we anga ko e te nofo pei api e a uki sa yone ko e kai ke iaha feitu o te tau ta e ngawe a ki ai a hiva. Ka te ufoki atu ki a te koe mapa, koe uhi, koe mahu inga koe ia o hiva. Ke ke ki whakatala noa mai mua ki he kamata ko ia ho hiva mapa pea moe fuafua fasi ko ia na ake hanga o whao. He koe ngahi tala noa lahi o ku alupe ngahi tala noa o whakaiku whao e hiva ki ai pea kapana hiki a hatohi e kai ke fufakatoka ngai. Ka koe uhi ko hono hiva I, oku mo ui pe tolongai ai ngāhi lea oku ngāwe aki I he hiva ko ia, pe a lava lewa ke whakatoka ngai e kaka I e fo I tala noa ko ia, koe uhi ko hono toutou tā ma upe. Malo mapa.
1: Malo pita, malo e tau lama. Tu whakatapu e pepea malo e kore ki ufanga e whakatapu, kai a tāra ke whaeta ki lawe, pe a... o whaatika Sione, maro e tablaro. Pehe kau musika, mo ki nau tolu ko tau pe. Koe ka papea ki mahe hei, o si tuku fuke hiwa, ko hiu whalote tai mene. Ja koe. Ko manatu I pehe ka mata koe. Manatu I ki lau tohi pa koe. Pai koe hiwa koe, kawe mea kona ku loto ma mahe ke ki lau tohi. Ahi wa koe, a e whaha, a e whaha. Mana te peko fes ka asin ka ne noa ka ua. Ma hi wa koe ne kei maha ko kei krasi ua ma peke. Tamei a ole tara kei wha ko ule e ua. Ule e ua koe hi wa koe a e wha. Pea hau kai pake tuko kulo tau kai koe te hi wa pao. I te kus fo pa pa e bene te ua. Pe ngai pake tonu. Fai pe o tansi koe ne au kei krasi a noko mahino ka teo ko. Kotone kuhiba. Ko ke fia pa ale wa ke ako. Ano ke ako na al pe kia ki huma ke atere o ako musika pe. Pe a mau fe ako kula tu ila. Kau ni hanga ina foske ma tol koe ki he ongo pa mo e u mea. E na eme ni ki tau fare nego ne semo pleo pute fuka pe kupe ku ta ele tua. Aya, paka mea lai tahana ma unga pe na ma o fai fe kau. Na mau se tua taholo. Pako e tamare wa kutanga tae ki mapa. Aro tukangke, aya tukangke iwa. Kori ngang. Kesi o mai. Mau holo ko, mau holo nga se tua ta. Mau ki wawa o ko haa pae. Ko fefua. Mante ko se tua tae fangki siasi. Koe ki fangki, maha koe ki kakai pia toko tolpe toko faape toko nima. Aya ku kaungata amake hiwa ai. Pako kamata i pe ku. E ko fai hiwa he whanki isiasi ko ia. Whanki isiasi he mao se tu ata. Pa koe kamata anga e koe ko fai hiwa, kana ako sa ia pute fai hiwa. Pe ko fe ko nofo koe mehe a kopa o fai hiwa. Pe o toki lilihu me iai o aru o fau hiwa. Aia o fau hiwa. A te o klos pek he wawe taha. Aia koe tupunga koe e mau hiwa na mau maiki mau whanga. Na hoa oke pe hao kau taha mea e kau kawini na hua tu. Pe mau hiki ai e huri toa o hapani lolo. Ai e koe kau taha mea e na mau kufua hiki ia i a whanpo reo. Ai e na mau hiki ai e fasi kamata e koe hiwa koe te fotilo pe ke uhila ka mai lose ne tuu e tau kakapa. Ai koe loata to ngāmu ui. O lama reo e mau hiwa koe e mau huri toa apanalo, ai koe tāmea pāpaya. Ai koe wema kau tāmea mā whangapea ui pia koe huri toa apanalo. Koe whakapipika, koe mi mire whānau koe ni koe whāmiri pia koe kau ulaki toa apanalo. Ai ana nau toa apanalo. Pa kamante koe mau fufua hiki, hiki rewa ai tā papa koe koe huri toa apanalo. Koe ne asme koe ia peo, ngari fulo loa koe matala. Mtai pe? Ok. Tone ngas pue mo hiki koe e tā papa pia tamare wa e fon po re o mapa ko se eta mo te o pati hau ke tahiwa ko tang ok po wala tu rewa ki ai ma lewa o hiki ko fufua hiwa koe na hiki koe ni i he ko fua hiki taha whao e taha ko fua koe feti lene lena aia koe feti lene lena to ki kawa mahe tamai ki he taimin ai fetinen lena ana kau fata hai ai pa mo ta ta la lo ke manga fa an khiva mai go heta mai ki paku eta de a mo ago na fa o to ga na to ka ba mai o si ko ta o ko ya pe ala pa ma ulu aki ya pe ho gre ala pa ma no wa hu ma ko hiva ko ni ko ai Hum, how about from the telephone? He time go ya. But I'm going to be on the phone with Tony Uluaki. I'm going to get the phone with him. Hatta, the phone with time go ya. I have to be on the telephone. But I'll go to the PC Tony Uluaki. But he got to the phone. I'm going to the phone now. Then I'm going to walk over for him. But I'll go to the phone. I'll go to the phone. O hiki marewa rea pa alo ako. Alewa hiki e ya waka pore o makautama ko ya. Ya te rain mo makautama ko ya. Spa marewa faita vitio ya i talamahe a i a kautama ko en A3Z. Pe he foki ki he kautama ko en. Ai ya poka kamata ngai a ngai hiva. O hoko hoko mai a i pe kana ku. Lai pe me uhiva ku fa mai me uhiva i pe maute hiva i pe oia uhiva pe e kakai. Aya na upsa ini baku mana ko ke tetau pe ta papa pa me ta mele ohila lai pe ngahiba mele ohila ku fa hiki I he taimi ko ia. Ka ko whiwhia no hiwa e tamai ki, wei o tonga ke, no kawa pena tu, pena hiwa na tu, sai ko whiwhia pau ia e kai ke. Pera mai na tu ke na hiwa, o tanga, ai, hiwa mo tu, sai pupu e ke hata minu wano ko hi. Ka ko u hiwa lahi ta hai ako. Ora ko whanau e na hiwa, hiwa ko sai, e pitu sanga na hiwa e, hiwa e, tu ki whalakane. Ka ko ia ngai a, ko ia ngai a historia ko ia, e ku kamata mai.
0: Malo apito e mapa pa kotu yo ku sione ka pau ka hafe hui ka mapa ata pe ke ke tuku mai hafe hui ka mapa pa ku nai nai i ai foki ai ai tai mi mapa na e kai ke ko ho fo hiva na mana ko ata ha ai busy don he Pena eta e vale vale a uki e fine ma tu a pe a moe ma tu a hono ta ko e pisi tou ne ka foi tala no mo tu a pe nia ka mapa en e i lo pe ia mana ko a ko en e en e hiva ka ko tu i mapa o ku ko yanga ko ia ho o fa o e o e hiva pa mo hono fakarea o ku iai ai Ai ngahi lea, pea mo e ngahi talanoa te tau pehepe, koe ko heriaki ko ia o e ngahi lea, pea koe uinga o ku mohanga o ngawe ake ki mo tol ko ia ka whao hiva, i e taimi kouk mohanga ai o whao hiva. Koe hanga?
1: Koe, ka ku...
0: Ia hokat koe mapu?
1: Ko koe, pea ngahi lea, pea na maunga ake, ma koe taimi ni. Ai aku i kamata ke makuri furi mai a lea heri aki, e? Tana e, ngai hiwa koe ki mua au pitoa, ngai whau koe ka umu, punake mooni, ana na ngā ngai rea tonga mutua, tapu pe mo kune sa alote, ka u punake koe a, ai se a ka maa foke, la vaka ka maa foke ka u tama koe ni, na usai mooni, ka u tama vai ka asila, ka ngai lea maa rie mooni hane ka po feke, pe mo gina autore ka tanga ta kuna ke ko ya na fu ma ke pe na fa ona ka ko bilo ka ku ka mo ko mal taimi ka ma sa ke ma furi furi a alo e taimi pe aku pa pe ke ki mo mo ya tu pe i he taimi ko no ma toro i te mo ko ya ka pa te te fa o ki ta fa furi fa fu fu ko e taimi ko a ka ke tu ya o ya te fu mana ko ta mai ki te hi va he hi va te ai me mi alpe marope alpe taimi mo ane ko alpe fuka ka ka alpe taimi mo no lea si la bugue taimi ni ke apite ule ai ai ga na pe di si ate ni lea ga na mo fa wa ki ko ka ke ja mi ta ka ko na fa o ga ri mo ko ya no pisi to ni no ko fa o na ton bo fa ta tau ke me a hoko i taimi ko ya me ya na tu ko nga e me ko ya i taimi ko ya fuka ka ka pita ke sultana ko ya

0: lahi o mea ia ku kei tuku pe ku kei kei waha auti. E o lahi pe na mau he kakai ku ma lahi.
1: Ma loa pito maka koe manatu ke taimi koe o CTE. Koe hau peha ki fo I whau kuo os e kakai he o kumi e ki fo I sinkolo pe koe kumi e ki fo I alapama ko ia e. Koe ngahi aho nia kuo kai fo ke toi ngawe ake siti pe oku oku tata I taha ke te toi sio kita oku oku ke I whai ha ha whau ha ngahi hiva ke whau e ha kau tamea ha fo I hiva e fiha e. Mei mei koe ki fwoi taha pē tuku mai koe uhi ngā koe ngā ak fwoke e whaka teke teknolosia he ngā hi aho ni e.
0: Ka e nam, hano mua ni na osi pe koe kiwa na pēu whau pēu ai lewa ku studio ai aku kusia tuke saita haia eh? Ke whai ngofua pē ku hiki ai aku ngai mihau ia koe a whanau po ni whaka computer koe pa mana software pamu studio hiki pe hangi puke katama hiki ngake fai mo fu opega kita ai ve time ko pa hiki leva pe au ve time ko ko oska ba ko no silani me oska to ngai kala pe no silani ku hiki o silo pe na to ku hiki tu pe hiki ngai ka batonga ai ngai ko fofo anga ko siliva me mo si mo si ka ta me are ma tu ko fola ko tenela tu ko kuma mapitoa o puke kohe. Where a kautame a ngā tēm ngahi whara, e ngā ngā ke ngahi mai ka lahi ngai studio la lahi, e? O ngā ko hiki koe u mea ko ia. Ka kua mga ke taimini ia, mana ti fuk na RBO RCT, pe taimini ia ku lere whakana po ni ia ku hiki ia ke pe ia ha telefoni, hiki ia ke pe ia u mea. Ki fo I taha pe po hiki pe ka e ku. Ka kua mga mga ni whakana koe na ukwarati ano kono hiki fakalele I fuka I studio ko ke ofi no hiki fangi telefoni ia pambe u mea ko hiki I longa pe tai mude tai u hiva ko o ko compressor ia pam e u hiva ko na ko na hiva an tu mai ku an ko ku for professionale e ka ku ai ve tai mea ko ia ko tai mea ko si ti tai mea ko ki ma no po ne ko hiki e pe ha mea out pe ai fo faile ko e computer ko ke devu
1: Malo mapa, ange mua whanga maari e koe ni kia kia Sione Sione whiri mo e hala ki oa tala mai Sione ka te au na e ikai ke, ke hiva ia ka na e tā mea pe ka koe uhi koe ne ilo ki he ke anga koe ia wha a wha uhiva a hono a toko wa a peni
0: toia, toia, toia, na kawa skawe ka uhiva a Sione mo me a ai ko na ko nga hiki na hiva ko ia e nga hita apeni ko me ka mana fata o emocione ai na na hiki hiva ko ka ko fo fo halo pe ka na na ta pensio ko manako ta pensio azione pa te pe si pe azione pa te kita o hila pe I ta fasi e wi lo kona kasione ko ta masi yang le reazione
1: malo, malo. Sione? Malo e tau mao I whafini, Sione, ko tui koe fufuatai meni ke ke kawa he polo kalamapa, ko tui koe ngahi talanoa maarie I he o feo I holo mo whangatoko ua I he wha ue ngahi hiwa kai, kai ke ngā tai ka kohono tā foke ngahi hiwa whakafasi mo ngahi tawhaaki koe ia
2: I o malo pito lintapasi e mawhenga maari e pako roto keo hoko hoko tai pē hoko tatau te pē lau maari e tatau o e whia fini e taimne kamata ake lotu e whia fini pako whaka maro atu ai hange koe lau kua a tokoa kua mapaha ngana koe moene o pito koe e mau kalapu koe kalapu a afitu moha atakalawa ai koe kalapu ia koulo bea mahalo peka pena e tu tolu mahalo e me anga tam siko ni a mapa o hiki live e mauta e e ne studio ne fra fo fa pito e nai hiki me nai sauni ne fra fo fa pito hiki e mapa mau e nai fasko ni pena o ne ta pensio ai a manako pe o ta pensio mo au na ta te no au ka ta fasa manako pe a tafas kita leva

0: tolo pri muhala ko toko yak ta ve mi kaya ka fonong abdem ka fonong pri muhala ko toko mo yak ta ta kanu kanu ai maka ta mo to en ka u kalaputa mau yai pe kana pa po po pito hike ma panga na mau ngai hiwa e ya ko ya toko ma wa fala ya ke po fonga ma pa ma lo pe ku Teki kei tau ataha mai pukue maka hau asi, e mapa hau asi mai. Ma o whanai atia te koe, me wha miri.
1: Ia vatia ne.
2: Sione, ihe o mou ngā hiwa koi ana e hiki, Sione. Ko haina ne to, na ere ne lai taha ni hanga wha o mou ngā hiwa.
0: Ia koe, koe ngā hiwa. Hiva ko mahagon ko hiva pe ko ina ora ga gasleria o eta gosi o ma felo age mo ki fo hagon ko tolo a filmo hala tunia e gasleria pe na ma hiki ai e fe fas kon ko ai a lo sho ba u na hiva hiki tai ni kon ko sara toafa ko pontua o na hiva mo tolo pa na hiki ai ko pe na uta ki tai o ma fikai fi fasko ya pa mo fi fasa ta e ko hawa ki fi fasko na ka koulo na ma hikai mo tolo fi fasko ya
2: koi
0: funga fa toto na ko funga fa toto na ma hikai na ma hikai mo tolo e funga fa toto Tá aqui faz coia, na maiga motoro aí, faz coia.
1: Quando
0: você não tá sendo teu fratap que se sai lá, né? Io, quando foi fazer tá hana e hiki moia e tá com ne hiki studio ma pangana. Aí quando foi fazer uma pena com a gasleria, maiga com motoro com que motoro firma lá junia. Aí quando lo chama ba upa mo foi fazer na coe. Foi um fato to. Panela hebe me fangi faske ke na u fra ho wen ai fangi ai kita e fangi fasa to lo ai te malo ko ya pe ko lau ko na ke ke hiva ago lau ama pa na ke ke hiva ko ko foita kita ta pe e malo pe ko lau malo pe hao e malo ko ya pe to ki hiva pe hiva lo tu
2: malo malo opito e esione pe a Koe ni koe meia no asteleria ku o senhe o kukau mai sares ka fusi. Saresi? Kei tiu ni ki tāmo ki poti a e tangataka e toki hou mai. Pau ku whama whana fuke vahe vahe koe uhinga koe ngai iwa fuke nā ke hiva i e koe ia e mapa pea pehepe pea mo Mosione hangi koe koe lava asione nau hike hiva koe I he tā me area ohila, he? Pea uku toiongo kehe pe foki pea moe ngahi lau lau ia koe ai tā me a papa e mapa.
1: Koe.
2: Ia I foki e ngahi whau. A ngahi whau mapa koe ngahi whau ia ki mua pena mo hiva, he? Ia tā me a papa, he?
1: Koe.
2: Koe hāhono kehe kehe ho sia koe ki he hiva tā uhi lāpea mo hiva koe tā mea papa. Ahono mana koa, ahono mana koa koe eho tau kakai. Kehe kehe.
1: Hano mōni na e oku waepe ai kulupu tau pehepe waepe ai kalasi oku nau saia ke u mea hei. Tau pepe tā tōru koe me he tāu hongo furu tupu alakea ke lormo furu. Ai aku nau sa ia pina tō he tā mele uhila. Ai aku me beka tōru mo furu alua ke matu otua, ne? Nau sa ia na tō he tā papa. Ai aku me whaka kuonga pe. O kuna whewhi me mi whaka mea pe anga alua. Tō kuonga o ia o e sa ia tō he tā mea. Tau koe pe whahina u nau sa ia loua pina tō koe. Tau koe pe set lahi ia I he I whakatau, I tau, I tōu, nau sa ia he tāme papa, nau sa ia he tāme lea uila. Kau na santa tau pe, oku, ko tau siu koe ke tāme a, koe tāme a lea uila, fukia hongi ko, matu lai lahi lai lahi ngatu tu pe tai mila eh aya to se pita to ngatu tu ya ko ya ang pe he fagito kila. That's why I'm now saying na to kapa ate foi to foi ngatu tu ko ke tau to ko no mo sian ne mo me la ba tu aya ka ka ko ngam pe aya ka mahino ang ai on ana ke ke ko ya o yang a o pokato yang a ko ya ka no mo ne ne na la mari ta tau ki ba ta tau e fa ai ne ko ko lo ya u su fa ina sa sa he e fa ina sa on ta ta mai fa ina ni no sa na to no ta papa ta mai fa ina ni no sa na to no ta u la it all depend pe me ka na la
2: malo mapa tau ane mo ki fa ga mari he ki a saresi. Saresi, la vei pena ke kau mai ane nai he polokalama ane fiafia nge, ka koe ni ku whamaloat ka te koe, koe hiko toi mauwhanga maari, ke ke kau mai I he polokalama koe a pōni. Ke ke ki I vahe vahe mai fukoloa koe a ku ke nofo mo ia he talo e takai holo I he mala e musika.
1: Ok, mou I pēsa le kia o pusi.
3: Mofanao mai linda.
2: Ongo lele I au pito. Hangepe ukelea mai ka mai.
3: Koko, te watuko peha whakamaro ke ta mai he wani. Ene tufak mo ui. Ene hanga tufa tufa me moyo anga teita. Kene hanga e teita o kosikosi mai. Ke ula ki whingai ke mo ui e kalasko in koe kou siot ke he taimini I ukasme minusi lana. Bako fia peka pae e tuku ya ke tuku whaka korisi bako fwa apa pito ki ae kakou pehe paka meo kei whaka tuku mai ai e ki ae kakai pehe ki heni bako hu whaka pito whaka tapu whaka maroa tuko hiko e whaka kawata e matuani mei Aotearoa na ki ke kau atu he. Kau he whainga whehu ia koe nā o ke whai linda. He whainga whehu I o ku hange kukoko lau wha lau kia e tangata koe nā kukoko poko mō mahine lau apila tōm pia mō mapahangana. Kau he nā here tui whakatou mata o whehu I koe nā poko I hae. Koe haa aku whakalave lave. Kou Whakapaapat pe ki he kauwhanonga kotoa pe I Aotearoa na, ngāhi tamai, ngāhi whae, kaumai ngāhi lotu whare kotoa pe. O kuhange koe koe lau, tau whamalo pe ke eikoi ko ha tale niti. Naka ke ilo ia pe na e anga whee whee, a e aulatu e monu I whee, ka e awhe mai ia o afu, mai ai e matua koe ni, o te kaunga kawa I he lau, lau kawa tā I he whataugia koe ni omana ke whakahoko me Aotearoa na he whiawhini. Kako hangai koe koe lau koe koko a hangana. O koe ke utui au ke whakatou. Pehe foki e hangana au whau. Saia ko tama koe he, saia koe. Whinga e ke nau saia tatau pe. He kohi, ne ai peho nau, ne ai hau nau taimina nau launa to, ki ngau ngau, koe toki tā utu mai. He? Kapau te nau aile me na te whinga rea koe ate upi he au ia, kau te mālua loi lai. E tama koe, sai peho no ai papa mai, koe. I kai ke mau si o mai ho mou taimi he taimi kana te kaha ke mrapa ke kaha fauni. E nau sa kiki ho lo, eh? Apo ki lave lave atu rinta?
2: Malo a pito
3: es... Kore atpe ke matanga, oua e fehu I hoka here he koe mat... Ko toki fuafua taimenu ko wā whehanga hangaia I he screen. Pena e whaau I he taimi koe lā whaiwain ai hau hau. Nei kau hū kiloto I he matapaha hu totongi, pana kalasi na e tuve me hala me ulutoa, si o tatau me ke fai fai wa tatau me.
2: Kaya. Mone apito e sa recipe a ange ko lau kumo hau foki ki mautoluia I e kuonga ko ia o e oku iai e mea rea ke whaka ao ngai. Toko ni ki he hiva, he? Ka koe kuohiri ia ngai mātu a koe ni ki mu atu ia ki mautolu, ka o hiva koe na to o ki mautolu. Na nau hiva re ope, he? Na e ikai ke iaha mea rea ia mahalo na ngāwe ake ngai aha koe ia, pena e pimo ngai mea rea he whakatonga he kuonga koe. Ka na anau kei hiva pe, na kei lava pe whau ia hiva. O nau hiva. Pehange koe ni koe, koe tau ngahi hiva, koe ni ngawe aki he tau ngahi faiwa, laka laka moe maa ulu ulu moe mea. Koe foi na faa pe ia na e toko ni ai. Ke mahu inga koe ia o hiva I hanga tau nofo o ku ngawe aki he ngahi tafa ake he ke he.
3: Koe ia linta. O ku... Nā makau mai maoe mō mo, hangana I he kamata mai kukue lai lai ngutu pe tō hangai pe koe whakatapu. Nā ma, nā ma I he korisi. I loa pe mo pehepe da uhua tō awia he tāu e taha koe si aia hangana. Tako pe katama, tako kua he hoata hoku hoata tau. Pe kua koe ngotama konseti. Ke e feitu poko e iai e vavae, e vavae, e vavae. O whanau I bea meai, o mai bea koko, o mai kongitua. O to mea tiki pe. E ala e ke mea o ngāwe I. Ka koe tāpu aki, koe tāpu aki lahi. E tau nofu ko whakaukā tuku ki kakai ko he kuohiri na nau hangao I hao manafa na nau si kalanga ai. E tokua ne, ne whai atu ha hala tuku atu he, he au manafa ko ia o, o a fuhi mai ai e ngahi hahau o mea na nau kalanga I o whakamu ui. Pako pehe e au ia Oku totonu pe ke keirere a ki I pe, ke poupoui keirere a ki I. Kau hange hange ko sio koe he ngahe aho ni, oku ki afe afe pe e o sa iang he ngahi, ngahi fōtunga fōou. Ai koko hono ki tai ki ue I. Ka e tukuange mai ki mautore a kani koko ku pehe koko mau. O mai ai pōpua ki hanga tonu o peheia. Ah, olo kuonga. Eh? O kou kiau, o kou pehe, a pau ke aha kakai pehe whanongo mai he wikerea koe ni. Tala tala ange mho whakau kau ke pehe. Olo kuonga ia, tau aren ka mea fo ou. Ko hanga pō whaka fo ou e mea kau ke te alko ia o Repeati maga mea koe e pasifiki ke he o ke algo hiva lele I ka ke hanga koe ia o hanga koe he haka e tau mea pako tau pehelewa o kutangi mai a whaitoka ia.
2: Ko seo ke tau to a mapa hange o kufu umari e ia mapa I ho o I ho whakamata lansa a resi ka koe tau fokia ngei ki mui ki he kamata mai koe ia ho o mo hiva. Mana tu foki koe ngahi whao koe nga mōwhai foki koe whao e ngahi hiva whakatonga pe he. Ka koho mōhiva I koe hiva whakapālangi koe mō mōsi atu.
1: Tuanu mō ani e nai e, tā. Koe pe, koe whakakauka mau ko tau te siofi tangata. Lere, mana tu ke fuoloha, siatu pia I. E kono mō ni nena na kakamata anga koe mahiwa. Koe matu urope u whare mohe o tō mai ngai fu teke teke koe ngai matapā. Au hiwa whakapā langi. Mana tō he taim koe fu hiwa na e kamata mai ake time ya ko I got no money mama pe pasi ko ya ko fa fa setar e fa ta poco me met un time what some era you why lo so se u ri e holo u fare mo ko atire pe a hiri pe ko ya pe ma o mai re ba hu ka ga ga sare se tarat o u e ka ta lot I o lunga e apolo o ma. O ma ki me lai, ki o matava uva uai. Pau ki ho kuatu, pau ki fuoroa, malanga a kuia iai, kai puri a sa arecia. Ka ku, ko mi mi lai ku siu ku toko ua. E kona moni I voki, kua e koi fasi kone fawe. Ma hina hopo ka u whakalao. No foa kau alu. Aia koe komakonga ia ki kia ano. Koe fasia mi kau wai. Koe fasia tangata sa rejibo. Sa ia maupe, tuki alu ala unua mahe tai mini mi, ni ngai fa'u e pae he tamai ka loto sene. Aia koe ni ngai fa'u I ki miru kou maari ia bito ai. Ni ngai fa'u I tai mi koe na alu ki plu pasiki. Talamai pe kuhai te mo anai he tuku e hulu hulani. Ko si lota tau ke tangata, eh? Inde ufa uva ko maari e ia, eh? Ka kono mo ni ko fifia lahi si atu ki ai. Ma te fetauraki mo ui. Teimu ka kau ke kamata a ngai a koe mahi. Po ka kau kau whanau I ngai. Fime ko I hiwa. Kwa ki ko a tere ngai futeke teke alu. Tu upe ka taka tamai ki. Loi e loi ingrisi a koe proekini atu. Beo koe ilo hi waho katu ka alo e pia e osipo ya. Ma teo mai o. Lotan puka e ako ma mahu he ki kautaha lotu pe le tui o runga plolo mana fraere mutu a pe a tere na fai aku mito o siperi. Kamata e ki hivi hifu ha lotu he balanga halo koe open air. Pea poka dewa tala noa e kakoe hambe ki labe alu katakpe.
2: Malo, malo kuke whakamatala koe mapa ka hange koku kai ki tautu maua a Saresi. Te lia na iaha mea na whaifau koe tuku maha mea kai ki fie mau e Saresi ke tuku mai. Kai ke he takoena koe sai pena na amoa upe ki whare lotu. Neo ngai takai holo he.
3: Linda, Linda.
2: Koia.
3: Linda, kou loto, kou fie fio. Tangania ha he fia fi whakakoroa ka te au. Ke fio fia e tau kete koe ni. He koe mahalo me he platform koe ia koe o I whanonga me koe me he ako. Nae rea a e whaiako nane behe. Koe claiming for the examination is not education. Koe ako whakafo I CV uke koe ako oia. Ta koe koe mea koe na e tufiolo. Koi mo ui angai ahoni. Ebe he mai tamo koe. Koi koe koe wasi aloha au na wa oa PA ibu ha. Kau tegeike hau ya tau tupehene hale eti o. O whaka eke eke. Koki maoen. Neo ngako kau stahaya koe oi o woka he red carpet. Ko maoen paha mome broom in the door and the desk. Pa koe ingilisi he teme koe linta. Na maha umau me family na ingilisi. English before, English today, all together, every day walking.
2: Aia, koe, na yanga fefele wa hono hiki homo hiva ingilisi, koe ko hinga ke faya ya ko hiva.
3: Tai, kau, kamata au. Na ufe inga ke uto oma ebe bahiva ko a mapa, te ufe ne hiki, pra na et upe eia be morinkon le manu. Sai, o kamata rewa e au, koe foi hivana e whanongo here I diogo pehe. We got no money, mama, but we can go. It's with the letter in the winter frisco. O hii pe kita ia ki na tohi whakatonga pe ia.
1: U i... Ka ota.
3: U I mata e ma a ta a I could go ka o you. Ako hoa taare vai ana e malawa ke hifo hifo ia ke koe fu luo ko hoko ia koe, koe fu platforme ia tele te minne, oi koe MV Fiata, koe Stacey ia tuku ai me. Ma ma ne poki mai e siana whaiako ko te vita kaufusi, me isi amane mo ne fuki I ta. Ne hangi ko kaha ma kai haa kai haske ti ke alo mua hoi ahoni, ke whai mo alo taha taha hapo I fasi. Ka koe Ko mea lahi ka te au ihe no, ihe whao kukue o e whasi, ke te whao me loto. Te tau whakaori holo pe tau. Koe kakai whao, koe kakai ke nau maa mo ui fie fia. Pende o ngō pe hange koe ni tau pe he. Sio ka te au, tau taina pe au ia, tau taina hange au ia te ita pe mo mapa. Petemu na fa'o ina wa ya oku ferekewe ata mai he pu'i mo mea pe oku lava o heriaki ai e alugeirea.
1: E ku idea atu pe oki oku ki tokone atu pe e kumanatui.
3: Pehe mai please ke nai come in ko e kuai e tokatahu ne tataki ki taua. Ta faka inglisi ko o tataki ma kita o he fefine o ne o mai your turn.
2: Ka sa ka ta wiki ta tonga fok.
3: Ta utu ki lalo na te ulomi e to o pato ni ke ki stop.
1: Ni taka o ki huat pe mga te o ki aru ko mo ua e tai min. E hau gato kuto.
3: I told you, I tell for you, Linda. Linda, I tell for you tonight. You stay in New Zealand, you go New Zealand. Oh my gosh.
1: Ka go ofat ke mata ma ka go pi lo ki fu la mes no no pe ke ke pi si to ni la ya ke pe ta mi ko ya ka na ku sa ia o fu ko hinga ku fa ko o ma fa o fu fas ko ya ko fa o pe ke van ki telefoni te mo na hu ma e mo no wa ka go ka mo mu e fu fi va sa le ska fu si ne hanga o ai ke mele mo pe Isa he matangi ko whaaki mai bea ke noa manatuki api. Uku manatuki le besa le si, hono fasi. Ae ko whai fasi ia, na ku sa ia e. Pa ko whai fasi pe ia, na ku whaka fasi ka pisi tongi. Vave rewa hano taki ia u, ke vave hano whau. Ko ui ngā ka whai fasi ko ia. Pa nao sa epa, pa nao te hiki bea e te whai fasi ke no ae ki tāpapa ko nao. Te hiki bea e isa e mere mo bene iwa ko ia. Iwa ko na ku sa ia, pita reo toko. Pe mo ia foko e fasi, pe ko ke mo mea I ka kaingo na whanau mai, ko ia na e uhinga e whao koe pisi tau ni. Ko fui fasi ko ia sare si. Isa e matang, ko wha ki mai pe a ke lewa, e mana tu ki api. Isa e matangi, ko wha ki mai
3: pe a ke lewa, e mana tu ki api.
1: Emo
3: pentu ova inga heko ene kai.
2: Toa.
1: Pana wai lewa. Ongo pea uhu, pea whakamba mai. Ai alua koe pisi tōni koe fui. Whau koe asares koe ia. Pea koe ia koe mea koe koe ki afe atu koe ki poke atu. Whau set pe mea koe ia. O ofa atu ka ti maka. Ko fa ka motor malo o pito
2: me ka lo ati ke ka lo ke fa ha e ta ha ka ko ni ku ke fa to nga e mai malo o pito e mapa e ai ka mai ki polo kala mai po ni pe me apango pe ia ko e la ia nga hilisi ko e pala po e te ke fa ka kato ko me pe ho ko ka malo e ai ka mai ki polo kala ma ko ia oi po ni
1: o fa ta sare emozione motor ko ta pe pe ka te pe fa ka mari a ko ke fa mari pe
3: O vātu, ka nā upehe e au ia, nā upehangalau, nā upehe te tangatahe, ka uke hori hori mai pē, ke waku waku mehe, ta kau kei lahi pē, pu I ia I Nusilana.
1: O vātu, toko. O vātu, e?
2: Malo, pito, e mapa, e saresi, e lawa ke lawe mai ki heki fo I fasi koni na e talanoa kia mapa.
3: Io malo obito linta malo e ai ma ti foki ko koe koe anga e mahalo na koe koe koe koe whainga whaunga pia ai motu ani kai ki u whaamalawa e tuki lawa pia o tala noa ka mea hano e ki mai kai ki u koe koe hiwa koe koe kawehe ngai hiwa nane e mao e siri hiwa he efise di he walunga furu tupu koe rei lani o mere moa na ku whao e ki hiwa koe ia koe koe whakaanaua ki he ongo mātua koe na e na anaua e tāmea pa ku mahalo o kui nuu silana e ki whewhine koe a koe o whewhine lahi a o sione varita pia mo pua ko mere moa e kei reke reka avita mere moa I he taimi koe ia pena malawa o o whao ki hiwa o moato o siwi hiwa a ki he tau koe a koe ai hoko pe hono aho I he aho whaa koe a koko o si urai pia hange pia ha whaka lau lau noa me he koe me a te au koe koe koe koe koe me alia ena e whakaawa mai ke lawa ki o alu o taa ai he me alia mo oni o ma hu a ki efiseti mo pena e Nei hangi koko e nei tau walwalo I ki hiwa he tai mko e, he kau tangata mahino nuku alofa, ko hiko ku hiwa whakatonga I he fufo nua o hiwa whakapapalangi. Ke whetau tau lake ngahi tā me a, ae nei kau whakataha e mere moa, pia mo e hala whatawhihi, he tau ko ia. Ko e tala noa ia, ko e ku tala noa ia, ko e tala noa mamahi. Ke anga o he mai o he I he fufonua o ku whetau te ula kia Inglisi I moi, Chinese I moi hafua, kai hae ki kakaru o whaihole ki ki ki I ai, e? Pau hanga ko koe lau, u hola mapa, kana e koe kakaru ko ia, pehatu ke o hu I whetu ena whae maulo tu, ari o hu itari ewa. Koe mea koe na ABC Tony, koe hu mako ki tōku pehate mea, beep beep, no more, you finish.
2: Oku ki mautolo foki koe kau hiva, oku iai pea ngā hei fasi, oku tōku ki mua ia ki mautolo he taimiko, mua ngai o whawe hiva pia. Ko tui sa aresna asia ni ha taimiko ni na e, taimiko e siti, he? He iai pe foi fasia I foi ala pama ko ia o ku mahino o pito peo no manako e kakai. Ko e hana I ha foi fasi iho o fa o koe a koe na a ke pehe koe. Foi fasia na e manako a taha I e taimi na ke hiva I koe he ki hiva.
3: Na e kawa e ki hiva koe ni koe Ia au pe mo kuanga whanongo mo ku sio whakalongolongo pe au koe ai ki hiwa koni koe whakalele ngā I he hiwa ia nā o kui loi na e sai ia e kakai pe na e tokolahi e viviri ke ilo koa po koe hā hono whonga ai ane whakakaukau e ni hia ko hā whau ki sea tautai ko fai nga me pe e toki ilo ya ki mui ta ko ki me ai ku sai be ka e ko we ni inda na hono to tuku ha ke au ya ki hanga he fe tu o furi furi pe na hanga fe fe nai ta ko toki ilo ki mui no we we ka mau pe he ma to ko me a e ta na ka au ya o ka wai pe mahalo a makatonga rewa o mea, he nina fukoko whakao pe, tau ki ilo ki muita pe mea ekule rei pe ia, he, e ninda, he.
2: Osi kau au pita pe fo hiva ko ia he fika uluaki he, I he top 10, I he top 10 ko heng heng.
3: Iho, top 10 ia heng heng ika, aia fika fitu. Koe fitu whaka koe ko fika lerei. Ka hana tōkua koe ke fika fitu, koe nā unofa na tō mahalo koe e whai whasi e utere utere o gloi pe utere ke tala noa iange. Pa koe hākai uhinga.
2: Toko mai leva uhinga he poni ko uhinga ka e.
3: Ikai, ka ko te hu mga e so dia, wa e so dia ko sat o te hu ha ko ka mea. O kuna ave e na oe hange ko hana o ko ha tau toi toi ko ka a iuran mo iuran ki e na. Ka ku hanga lau o ku fafie fia e e whala mea te maduani he he polo kalama pa. O kai pe mo te whakamaro ia ko he ko homo ukei ma o whakamari e. O whihala ki ho mōromi o plei atu. Ke lawa peo mo ui hekaika ki tā, hekaika ki mo ui ia. Pero he tau mani, ko mau taimi, ku mau kau, ke mau kau matare, he whakalakalaka koin koe, o e whanau e ahoni e. Potifai go apu koe, hao, ave get na ngahi wa. Kako hanga ke lau, o kumalo mo mo whangireti o, Fehala ke lomi he tari tari ka mea koe pehe koe koe eike ofa au lomi iwe ta koe koe whakarire ngai au pehe koe kei mo ui pe mo tua.
2: Malo, malo apito e saresi atu mua tau ki foi tua ki koe ni ospe koe apia tau foki mai pe o whakamaa popo e tau potala noa eh.
4: PMN Tonga.
5: Kau Popo MMT. Koe ui eni ke mau whakatahataha mai. O ku ui mai e historia, pe a ku vave hono whakatau ai utikite. Mea mai ke tau katoanga e tau e whango fulu e kulo kula moe hina hina. Ta uwhaka historiani o e mate maa Tonga 40th Anniversary Gala. A fe, toko naki hongo fulu o Okatopa. I fe, I he Trusts Arena I Henderson. Koe whainga maarie o ku taha pe, pe koe ute pire ku o vave hono whakafonu fonu. O anake to. Kai to tōngi rewa hao sea tau taha, e koha te pire hao kulupu toko hongo fulu I he Tai Mini Pē. Ma uia I he mmt.flickit.co.nz, mmt.flickit.co.nz. Ta ue whanoa, pia toi amuange e na uivi iwi.
6: Ko kore whenga maari koe ni, ke oatai ki whanongo nongo koe ni. Nei toki tau mai e mau fo I mea kai pia mei tonga, koe fo I talo tonga, koe fo I ufi, koe kaho kaho. Moe lose, kau meire, moe mahawaa. Koe hopa, pia me lai pere, o kukilo e wha I he mire mila. Tua sila ke whaikiai a whetu utaki, pia mo e whika telefoni, koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Whika telefoni, koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Ki hono whakaikiki, pia mau meiai e tua sila koia, te ke mau meiai e fo I mea kai koe di.
7: Ho ik makainga tu lo ga at mo fa no no e ko ni me we the people community incorporated what I be fa no no ke ka me me pa a kulupun ko ta fa malo sin mo fa feohi ok fa ho ko be me star hotel to asila tolu hivaua great south road o ta hu Auckland po a ho pure lulu o wiki ko to ape time ho fu lu am ke wa pm ko ta alo hate ke ma hina ni fa ho ko ya a ho pure lulu o wiki ka hau a wa hiva siulai wa fe wa no e iai mo ngahi pare ke tau fe auhi disco wolosi pe mo aloha le rei taha ko iai wata e whaafe lota maa whana ke kautou reka reka kotoa peo lota aukalani mo kau mai ke tau polo kalama wha malo sino pe mo whaafe hoi he ko mo ui le rei mo mo ui fie fia ko e moto ia ai we the people whapapatu perikitala noa ofisa fetuta
6: tanga maari ko ni ke o atua I ai whanongonongo ai mapu avaea ko tu uta mai e tau fu imanioke me he mapu avaea me I houma Kanolelei aupito, merie, pea e toe lava ke tiriva atu ki e kau tou rekere ka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu faavalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu faavalu taha fitu. Orea ki aupetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, huhake ki NPS Facebooka aupetitovo finau. PS Facebooka aupetitovo finau. Orea ki ai, malo.
5: Koe whakaafeni ki he ngahi whamiri poupou kotoa o e timi akapulu ai mate maatonga. Ka inga MMT, mea mai he koe feohi whakafamiri eni. E kai koha whakataha mau mea tokoni pe. Kau mai e tokonaki hongo fulu o Okatopa ke tau katoanga I e tau e whango fulu ai MMT. Taki mai ho whamiri ki he Trust Arena I Henderson ke tau feohi mo e kau tuki mua he mala eni. Ke tau whanongo ki hangahi vahe vahe pō taranoa pe tau lau kau aki ho tau ngahi ulunganga whakafonua. Oua nā mouto, kai tā ofirewa ha te pili ho okulupu. Toko hongo fulu ki he te pili. I he mmt.flickit.co.nz. mmt.flickit.co.nz. Katoa ngā I e feohi whakatoko ua.
4: PMN Tonga.
2: Patata miko ose minite valo me he tata. Saresi pehe ki a sione filimo e hala ki oa. Tawa umayeni ki he tata iku e potala noa e poni. Te oange he ki a sione e sare ku ki fie a whakarea tu pea sione ki a te koe. Ka kukore ma sione foki atu ki a te koe koe uhi koe. Ngahi hiva kona o kutoe. Ke tuku mai uhinga ngahi hiva koe uhi koe top 10 koe. Ngahi top 10 koe popule lulu kotoa kai tuku hono fufu e uhinga ngahi hiva. Sione.
0: Sai, mano pito linta, si maupenga marie, koe, kape ko sei halo, tike tamasi ko sales kaufusi, malo mua e tau mue kangalu me feitu una, masi sales, peha pefo ki a mapa.
3: Malo, tau ke.
0: Taru peo ki alat ko, tau feo hi gona I Asleria, whakalata tau ki feo hi. Pako utok ilo ne po ni tako na moa ko pe mo mapa ka upe hau na ke moho fui hau ata ata pe mo ua o hiki fasi ata ata pe mo hiki hiva.
3: Ore ma utenga ki whakapapau ia puka pe tonu ka ko apiako puka ko school eia he lea whakatonga ko ko ilo e puka apiako ko api kai.
0: Ko ia ko maha apalahe ke te ko he sares. Pehe ke whaamii me kangaluu me hena maha apalahe ke te ko he ke Mano pete kai pe hawa beha taimi te ute bilot ke hokote ta feohi pa ta whaikawa mihena. Koe au ko umaa whalahi ka te koe ka pefo ki a mapa. Pa whakamalo hen ki a Linda Pasi koe whenga marie. E si tuku mea ka te au ke usi kau he poklamo e whiawhini. Pa pefo ko no hoa whanga ka te vita. Ma a whalahi ka te motoron kotoa pe pa pefo ke tonga kotoa. Mo lama mea mai ke le tia hoko ni. Ma ta whenga marie ke... ki whakakotei hau kure o I he whiawhini o whālaha ka ti mautolo. Malo pito.
2: Malo sione. Tau foki mai ka sāres. Ko tau foki mai ka nip tau kei talanoa pene he whakarelenga. Ke whai motuku mai uhinga he whakarelenga. Foki at sāre. Ko eni ko Taniela tau ngā kāwa eni ku kore mai mo Taniela tuku mai ai lewa uhinga whakarelenga.
3: Ko kore at pe ke kina utoko nau whiama uko koe e whakarelenga. Ki tau tuhi fo siofi whakalelei. Siofi au ki mui, maha koe polkarama hako he sāpate, te ulawa te utoe hua tuai, ke whakaose tuai ngai konga kuia. Ko o whalahat ka te koe sian Filimehal, pia hangeo ke lau, o ku whangaro ngata ama pe tau whiauhi, I he kohi koe, ke ngata pe he maheni, ka koe platform koe ni o ku tau iai. Ke hea tu foki a makatonga rewa ia pia mo teita pasi. Ko platformu na iai na unahangnao pure I pe e taa mai kua e tau fasi pe e ikai. Ka koe he fia fini ko fia fia lahi apito ko iko he koe whanongoa ki moua mo mapa me hena. Ko whaambe ia hataimi ku whaka ataa ia he Kurianga nusila, ke lawa ke whola watu. Ke ulahi pe whangi mea ke whai hena, kwa pe si whangi I mata, ku whaam ke ato si ofia hena. Pe mahalo na toki lawa o whakaosi atu ai, ai uhinga goia o e whakaosi, osinga o e whakarele ngā. Ke whaata ki lawa ki homo whonua. Pa ku kwa e whiawhia lahi, ko hiko e, ko e whakarele ngā aia, na e, Fatu ia, me he loto mamahi, I he mea nei, ne whakaamu ke hoko. Pe nei whaifei, koe whakarelingana e, os mahino he veafko ia, iyo e whaamiri. Teu lewa e whaamiri koe, koe whetaula ki he hongofulu, ki wharemari. Inu kua lofa. Ma ake pe pungpungi, koe hae mea nei hoko, koe pipi e saurin koe ka. Pipi, pipi, yawe, tue. Tau he lalo o wawa koe he hongo fulu. Tau ai pe ose taha ho ata, ok, tau pe, ai mea lere koe, ai motu a tangata. Ku e alo e tapu ni whare maria he taha ho ata, Okay, tau buk tiki asia ngi fifine Maria. Tako e koi hoko e hongo fulu ya, koi puna e vaka puna ya, I fwa motu. Koi alu ya gi fifine ya, koi mea kui koi kou en kou ai be. Pako e hui nga ia e hiwa. Koko hono toi hoko toki hoko atu, e toki whakarelei ia, I e sāpate.
2: O si fe unga na ia ko hui ke, ke toki, e, e toki hoko ia ta kia whai ko ngā kehe I ono whakahui ngai. Ko loa pēnā ko ke tuku mai koe, whakarika mai koe ai, ai, ai ka mata ko ia o e uhinga o e whau. Ka ku tau whakamalo ia pa tau whakapapalahi e Sāresi ki hea ki nā utolu, ka upunake, ka, ka uhiva I loa o tonga. La ko nga fonua ka ma ai nai tinke ile tonga pe mo e ka o tangata I loa o tonga o ku kei tu upe e na o ngahi fa u o a umai ke ahoni o ku kei fano ngoa pe I e ngahi re ti o ku kei tape I e ngahi api o ku kei tape I e ngahi me alele ai ngahi fa u ko ya neongo ko na o puri atu me he fononga ko ini ka o ku kei tala noa pe o ku kei vana vana iki mai pe ho naure o pe amo e ngahi lea ko e ngahi uhinga o e nau ngahi fa u neongo o ku o kia ngahi hiva ni hi ka ke ilo e uhinga ka o ku ka pauna e hiki tohi e ngahi hiva e ko ya ta e ai o hiki ongo ka ke toi faha hano tala noa I ona he
3: e e linda ka ki momo ta no tu ko ko ko tu unga fogia ko ko e nau nau lave ga ni nai ai monu ku maulave ki mautolu hangi ko fala ga nai nel ne malava pe ka u ki vai o hi vale o pe mo nafa na ko e nau kalanga ko ya na ko ku hoko ko ko ko ko ha ha to ge la musie ko pe mau fo mai ai o ku kei ia te au, o kei tuu pe whakapa apa ko ia, pero he teim te ko walai ke ngai hiva ko ia, ko whima o kei mui mui pe, I he mea ko kuna whai, o ato e we I, o ato e, he na nau hela ia ki na tolu. Ko mea pe au ko, ko, ko pehe keu ki lawe pe, ke te teo koe ne tau I ke lea whakatonga na nusi la, ki he hako tupu, kau ke ala rewa ke ha mea pehe, pake ilo, ula ki feel in ka koe ke ke ongo I ai mahu I ngā pa ke hiva I pe I he e he whonga kong di se ne hiva a ki he koe me e na ne, ne umai e ua te ue I koe koe kono mahu I ngā ia o e tau fō upoko koe ke tau manatu koe ke he kohiri hei ilo nā ku ke he ke he anga e ku e whakamua ke mo I moha mohataha ka koe kia te au pe te umate pe mo ia Kaukaala ki hamea a Sione, te unga awe aki pe, ai whilo koe na ngāke Sione, mai āwhoko a Sione, hikai teo te hangawe, neonga I kuhao nofo fumuri, koe taimini e rinta pe mo Sione pe mo Makatonga Rewa, he he uerea, ka pateo toi hiva e au ia, ai whakarere ngā, o ku ki I he he uia, ka kua pau pe ke whinga pe ke fau, he ku maone rea koko ai whaifekau Amerika, Ko loto kotoa ia te au ke hiva totonu pe ke le whakatonga.
2: Ko ia, ko hake mai foki e, e Sāresi pia moe, moe ngawe aki ko ni oi ei ai e. Pia ko keike wilo pe e anga whewhe nai ka pauna I ke laumari e lele ki nao tolu ko ina nao whao ai ngā hiva. Ke nao whanongo mai ki hono hiva I atu koe e he ei ai. Whakawhasi I au tō ato au pita whakamea rea. Ka koe puaki koe o e tau rea I he ngāwe aki koe he ei ai. O ko tuipe o ko sae whasi I a ngau ngāwe ki ai e tau tupu I a ngai aoni. Ka o ku ikai ke tō tonu hono puaki koe ia o e tau rea I he rea whakatonga. Koe hāho wakai ki he tuu koe ia ai ei ai.
3: Fauhi ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ke puaki mahe e ai, ko whangai whakatapu ke puha e lupi. Puho noa ia pe ia ia, ia te ia pe. Ko e ai ia I he taimini, nei fo'o pe ia ia he ulaki ahoka na ai mai. Ko no fo'o sivi sivi, neongo e kuwhare aku hako kwa, ko osi atamai e ai, kwa ke te, ko e pronunciation ta tau ai pe, mai me a, kwa ke te, ko kovi pe ako oho he ua ko alomono ke e tau mea. Pa meni o kwa ke whanonga tu, Uguria faike hima ka koe. Uktonpeke ke maa, ho'o aike ke toa toa, aia tange fai, si mea e kui ke nehanga hiva e mai. Ai hiva nai pehe he te kui. Teu totonu ke ofa, pehe mai rewa e aia. Te tonu tonu to ofa. Te ke maa, ofa mai o maa. O te ke, te ke, Teke pehe koe, oia we koe, kuonga fo oueni, I kai. O koe hango holoki, hota tonga. O teke hanga aiga, ka eae gen hanga holoki, hota tonga. Moe hanga, oe mahu inga, oe vaa, oe tangata moe fefine, fefine moe fefine, tangata moe tangata. Koe kua e hanga pehe kuhu.
2: Malo pito e saresi pa kumooni a pito fatala no ko ya me pango pe ia ko e ai fo ke pa pe ke pua ki ma hei ai e me ko kute ko kute hanga ko fa fanga aki he ola pe ko hange pe ko fatala no o ki kai ke to ili li we fo ile oi o ku tata o pe fo ile oi pa mo ene pua ki le a mo me ka to ai ai tipen pe I me ko kute hanga ko o atu ke ei ai Kaike, koe kaveinga koe tauni, koe kaveinga mahoinga aupito. He oku hange koe ni oku iai a ngahi fasia. Hange koe fasiko asione areki, ulahilahi tau kurele I pefo I fasia, he? Pa koe ni ihia kunau kui kui pe nau tolu mo whakalau lau loto pe kunau fie fia pe kulama pe ke nau whakakau kau loto pe nau tolu ki he. Ki he ki fo I fasiko asione areki ku. Pa aku taki taha pe e he toko taha hono manako I he ngahi hiva. Ko e toki hao e reepi a ki muini, tana e reepi pe a tonga ia mo nau saimone he taimi ko e, I he kuonga ko e, he?
3: Mula.
2: Tau sio ai ki he poto ko ia aho tau kakai e saresi I he mala e koe musika I he fa upa mo e whakarea ko hono whakafasi. Ngahi fasi ngawe a ki he taimi ko e, Koe ko ngāni a ko kehe ai ngāi fasia ai kaureka koe. Ie taimini pak mōn pe whakakuo ngā pe mea kotoa, eh?
3: Toka mea lahi e rintā e kufato ngā I. Ai mālawa he tangata tonga me kau artist tonga koe ko hiri tau whakatata pēni ki he old timer. E nau mālawa koe ke tau tuku mai fasi tau pehe na aku sisi hake au ia po alko o manaka tamea ko pau ke nau tā e fiafina tolia I o fātu pea ospa mauto ki hokoreva tamea uhi la ko tō peko ia mai nau unau e peko o hiki he FVCT na teke kia hame a hiki ia ke whakapalanisi ospalanisi pe e nau hiwa anatolia I he whai lau maari e pekoe, koe ke te ae ke te hela ke te ae hame e ke te furihi ake re o ke ha. Koe whai re o tatau koe, orisi nolo re o pe ia. O tatau pe mai, ngai tāmea koe lavaka, koe ha, ngai tāmea koe ne whai pehepe. A here peko, koe ha. Koe ngai hiwa hatonu pe ake, ke mea koe whai lau mi e pekoe re god. Koe ke te ae o toi, he? Ko tau tole tai mini mai tōtu me te mini ko mao whainga maari e ia. Pea ko furihi ia. Mea ko koe nei lipstiki, toa me te lipstiki ia, ka ai lai nai ia. He? O ko hanka ka hanga koe lau. Te tau pehepe, oh koe kuonga fo ou, ka ku ofa mai. Ka pau tau mate a kiho tau tonga. Ha ko ke aurai koe o puaki de rei. Ta lofa sa moka ke hau ko pehe. Teu alu ki fe. He?
2: Whamalo lahi atu ki a te koe e saresi ai whakatala noa pe amo e whakainase polo kalama po ni pe a koe fuu ko loa lahi o ku nofo pe amo e kau whauhiwa nofo pe amo e kau musika ai tare niti o ku nau mao whai ake e nau whauhiwa pe amo whakafasi pe amo hiwa I aki koe ai ai ngahi hiwa heu ki ai ngahi laka laka ia I he ngahi ta o koe o ku ke hea tupe hono whahi ngā afo ia ngahi laka laka ko ia koe ngahi hiva mā ulo ulo ala ke kaupuna ke ngahi aho ni ku ke he e nau sipi ngā a ki nau tolu ka kutau siwa I ki he tare e niti moho tare e niti pia moe aonga koe oe hiva he ku koe mātu a ia nau Nofa nofa pefine mātua ia la langa mo whanofa nongo pe ia kaha ki ha tāme a papa he nau hive hiva pe ki ai mo whai e nau ngā we koe ki nau tolu kong nau alu ke ngā we nau whaka uri pe mo hive hiva pe ki ngā hiva koe aku tā
3: ka koe koe koe koe mea la hi whakia e din tā ki en omai koe ka tiki tau tolu hanga ko makatonga lewa mo nevela mea ke nau tā e hiwa pa nau manako ki e hiwa. He koi koi hiwa u whai langi he aho e tuku.
2: Ko pehena mo tā mea, ko pehena mo tā mea Nei ke kaua ti he hiwa, nei te noa ti he.
3: Nei hiwa ia kana, ange pe e ka sainia ke solo pe he whai hiwa e taha whai whapa langi. Kai tuku pe matole ke mau peki peki ai. Ne?
2: Koia.
3: Pe os ana fufu e foi si di ko ya mal na fa fa ta o pena o ya gi se ni di ko ya. Ka koe ka koe. Ok ton ma pe ki ta mana tu a ma pe ai ho ta u kamata anga ko e hi va mo ka kai na na u. Pusia ki ima e ta u. Lea fra tonga I hi va mo e fa u. Ok ton pe ki ta u. Ke tau ngā au e rerei aki. Kohi koe tau mana tua e ki nga tolu. He nga mau whainga maari e lahi au ia, ke u mui mui ia sene are, ko te mahala, ke mau palu takai he Pasifiki, o whainga hi kuna, o ku whakaho vare ia. He nga pehefa ki nga e, koe tau tahiwa hiwa tolu, nga e Whakamawha e ahe Pasifiki, ko whē ai whangwhangu. Nei, o katoa Pasifiki o mau whakataha ki Lalotonga. Nei, hao e whonua ki whonua mo e ni whangwhang. He? Pea tu tui nei pehe pare mea, awe katoa mo whangwhangu o riki tahi, ta koe whangwhangu ia, koe mea whawhangu ia hou eki. He ala tu lewa sara arek, ko sara ne display ia te ai whangwhangu mei tonga. He? Pau tau fie fia katoa pe ai. Hangi lau, toa anga peha taim, tau tau wha amanga peke uai more, ke uai more si tau konga koula koeo ku, o tuku mai he ngahi afo, o tau amata mai me tuai o au mai ke taimini ke tau tau kweni ngahi ahoni, he?
2: Maloa pito sa aresi, koe ngata anga e polo kalama e poni, Whamaloa tai pehi kia te koe, ka ate ki whainga maari e koe ni, ke o mea I hao ki I pōpua kutala monu ki he wike lea whakatonga. Nālo.
3: Nālo pito ku kore peke uwhanga I e whakatapu, ka e watu a e pōpua ki tala monu koe ni, me motu ani, ki he si kāinga tonga koto pe I Aotearoa, no manaki ki mu kamatai, mu whamanatua e tau lea tonga I he wiki koe a ka hoko mai. Koe e tala monu, ta mwai whakatawanga pe kau e eiki, e ta ngahi mea kotoa pe, ke whatolonga ai koloa, mwai lele I koe ia, koe taulea whakatonga kia te koe, pia muau, pia mua eiki, yo tau hao hao ngā. O whaatu ka teki motoro na katoa, and happy Tongan Language Week. Sorry for my speaking, but I speak to you in English.
2: Malo apito sares ka fusia me he kontineniti. Talamonua tai besares ko wiko ngai fatongia ko toape oku whakahoko mai mihe kontineniti. Tau mawai ake pōni pa moe polo kalama talanoa ko ia I he musika pe koe hiwa pe a mohono aonga koe whi unu mahu inga ia ki he mo ui aetonga. Tau mawai ake whakarelenga.

0: ka amu pe na elika ki ai ai ne athio ke mahu inga au pito ka tautoro. Pe ko e kona ua koe ki ai na e tasio ki ai ke mahu inga ke tawaku. Ko tonga I he comparisons ki ana Pacific Islanders, ko tonga au toko lahi taha e whaka e ke temia o e matai tohi I he ngai whakalakalaka ko ia he malae a ko ai I tonga. Ka ko whihuia aho ni ko ta wau ke tunga māma toko lahi peheni aho ni kau tau si palo palema ki tau tolu I he fumatangi ake ko e ni. Ko e whai to'o ko na tapu. Pako e konga ia e lontoni ke whakamanatu pe ihe e tau tolu ki kakai mo e whonua. Ko e kautaki lotu, whai be na whona whatongia. Ke lelei taha kon hufia e whonua. Pako lava lelei pe ai lotu, pe lava lelei pe mo e patunga ai polisi. Pako maui ngā taha pēngo ki NGO o ua ko ia e nau tolu. Ka tau mai a ku hange ko whaka amu ko e ko ia uloto ke tau whanonga tonia ki. Ko tau whanonga ko ia pe apa e tō whanonga tainini ku tō whaka e waha. Mahu inga au pito. Tokanga e kina a e mea na e wholofola ki atu pou ko e I he aho ono ko o katopa. E ka inga ku soko mea tau ilo ko toa pe ki ai I he ua whaape Wo mau e kilo hongo fulu I he National Bank. Mai kilo ni mai api. Se ko ngahi bea ia koni koe te tau sio koe ki ai. O mau inga pito. O tau lo toto ngaha ke tau ngao e whakata. I he tapa a koe. Pea o ka paole te tau hanga tuku noa I. E kai ke tau utu tau moha kakai mati ai. Koe tai nimi o ku tau nofo e tai nimi e fonua. Ku tau mo ua whanua I whai tōko na tapu. Pea ku tau tāri, ku tau whawhetai ki atua, na o mahi a whai ngā mea kena ai ai e tau tui. Ko lea ko nau lame ki mua, e lea na e whai e mako polo koe I si aina. E hiki he mounga, I he tui e mounga. O ku malawa pe. E malawa pe ki ai koe ngā koe tau foki ki atua. Ko tānoa koni koe e tau leso ni koe ki ai au hau kakai he masima ilo. Ki ai aia koe maui ngai o toi whamanatu mai. Ai mai moa koe a ola tu pou rak whamanatu a tatole a honi. Pa tau hanga moa tāri. Koe whai ngā tau tāri. Io o mokpalo parema. O mawhi e mai tōkoni e whanua. Fe mai tōkoni a ki nau tōlu na uesia. Fe mai tō koni e ki whaamiri ko uesia. O te tau tuku noa I mea koe. Ka kono uhinga koe ke oku, kua e tauria tonga. Oku uhinga koe takatu u uesia pe takanofo ngai takatu u whakamore more. Koe toki ui whakataha ni tu whakataha takatu u mo takanofo. O tau ka oi whakataha. Ta ku mahoena apito e London ki tau sio, ki tau whai koea. Kua si ome ne wholofola ke wholua. E wopo ka tau tolu. Ko hea e tau ngāo e ku whae ha koe ni. Ko e tau ngāo e whakataha. Pe ko tau tuu whakataha kua tau tolu ki ai. O ku mahu inga o pito ia. Ta ku tau ange ki au mahi a ngahe aho ni ke si ai maha o whakahua mau pe ke tu ia I naha lia nai tasi. E ngahe aho koe ni. Lolo tonga hofi he fili mo e whaingata a karisi. Pe a hofi mo e whukadoanga olimpiki ko tuhaka le nai tasi. Pai e olimpiki o e tuku. Tuku mai ka te au me toko tolu ni au bisa apa ata. Tama e kia tuko tala kona tolu. Tapu mate ka ko si oia mate. Tapu tuku lolo, tapu holo mui, tapu tafoki. Kono toi sa apa ata me tala kaisi. Kaku tau whaka amua ma lotu ke tua ke tua ke kakai pehe. Ie koa mani. Peku mahu inga pito ke tō ke lo loto. Ai mahi moa na e whai I he tui honono. Ai whono wha whonua ke ongo. Hongo ke whare kotoa pehe o tu tonga. Mo toko taha kotoa pehe tonga mo nia. O ko, ka whoke atu hanga tau taimi ka ataki London, malopi.
1: E o, o ko arpe whamalo lahi episode, ko e uhi e tau wakai koe ni ki he kawe ngani, o tau whatefito i he whono. E whamalo tau pito ko hiko lawe mai ki e tō wholofola, na ene whaka amu, poko ene nai nai ke whaka loloto.

0: koe tangtangi o se tauminite fitu pe a meihe taha I he pongpongi. Whatawanga pena e ongo lele ia te fasini ki ak moutol kotoa, ngalu ea pe a peheke ngalu pe, pe a peheka se lui matai se fes, si on tavo pe a moreini te a kare. Ongo lele ia te tau fasi I he pongpongi kake. E uhena te mafoki atu, ke whakaosi I mai e tau kaveinga ula ki, pe tau toki hoko atu, pe tau toki atu lewa a e kaveinga ua pe tau toki hoko ki ai malo.
1: Io a famalo ta pito te ta maka ka pekia one vela malo mo si fatak me ta fatungi ape me hena ko ye ko fe fa os ko ke fa ma popo mai piso ke ra kon ai ta programa ko ye ko hare va nga hipole mo emisio na ma ke he ko eni ki hono tau e fa to ko na ta pu aina ku ke os fa kakato mai ke lotonga ihi e fa kakonga kai fo ke atu episode ke fa ma popo mai pe a moi rak konga e ta programa malopito
2: malopito london pe malope me kai fa no ta wa mai ki he to mu e konga rak e ta programa he pe un pongeni pe ta ko te I ai pe ka venga ta tau pe ko e ko e me amaria pe ko fa I ai nga ko ni pe fa mo ta la no ke ai ko pao ke fa hoko ai ako e semna e aho ia e ua I ti sema ko e ka tama ko e tena maga me Amerika pe pe ko Australia e to ko ni pe o si pe foi aho e ua ko ia pe hoko hoko atu leva I Australia no toka na mai a e tafa aki ko e ko e ko ngam pavinga pe ko wilo pena e ngai pena e fai pe ai e ngā ue I tonga ni ki ai me nana whanga o tāri he ni he National Illicit Drugs Policy ai pure a ngā he ni e wafta hawalu e wafe tahaiwa ki lere ke wafe huiwa uahiwa e tako e kau e ngā ue ko ni aku iai pe a manaki ki ai pe a manaki ko ki ai ko tō tau ia mehe tauni ke tau e whanoa hoko mai ai a koe koe anga koe visone ku ta osi afu hia tau tolu. Ta koe mea koe na kore ka mosese ki nau toi foki ki ngā ke toa te kau tama koe ke tau roto pehen koe ke ai ke toa ki he tau toma mosese. Koe mea ku fai koe toko nia empowering whakaivia ki nau tolu toka ngā I pe koe lava he kau taha koe nia na o mai ha rehab lele ki ngā o whakataha ki ai. Koe kau ia ngā hii tawhaki na si toka ngā lahi kia mapake ai ka pae lava ke whai ha toko ni he tawhako ia. Koe mea tau ngā hii vahe Epo tu ngā ue I he District Health kua tau tōru, kau koe ki aha nao si I whelawe. Koe kalasko ni koe e tawha koe. Ata mai, me tawha koe mapa, o wha ofa au pito. Na iai tonu pia ni nai, pia matala noa, a iai e ngai fufie mau viviri. Ka koe hange koe a kumo ulawe I pe ki ai mumia I, pia ulawe I koe taha poin fit miliona. Kai ke lava I, ni a ia ai. Ko no mau na ko ki ai ko ga ni ko tau pe chai ti tau lava to o fai a ko e kapau de pe ka ta ma ko ni ti tau lava foto ha ri happy to ngan why not mo mai me ko ya ka ko me a hai fa ka lu ko fu a fo no ha ko ka u ya e e na lava ki mua ko fa le lo tu ko tala tala ki mo I fa la u mari ko ka fa le fu ko ke pu ke alu fa le ma ha ki ka ke tu he tai di mi ka ya ka ki fa le wi he pe ni mo fa ke ka fa ka fie au pito ko ki ai o wa o ko to ke to nga pe me ta o a te mo hanga o te ngia ki na u tolu ko e sia ki na u tolu hange ka ku lava ko ki mua e tau te ai fefe ha tahana ke kene si ilo ia koe lao ma tutu uni mga fie mau ia ke a koe koe mea koe ni koe na e tokanga katu pōla ki oku au hau ko kakai koe masiva ilo koe huinga ia honi koe fai koe polo kalama koe ni koe polo kalama toka mu ahanga meko na lau kati e vita umai na pito ia tafi tu me ua au mai koe mawe nga pito na mea pie koe ke kau hange koe ni a koe ia ke ni hanga mahi no he tam hange pia koe koe kau whaka uri koe mu li pauke ai hane ki lena ke ne ilo ki a aluai te ne a uko matu o toa tamasi o si say no ko ne tau fitu pe tamasi ko ye na whaere I e wafta I wa ko ne tai nimi o si awea ia ko e lai a kau ko e nisi e foi a kau ko e koke ni o ku kovi we si ata mai pe we si ata ke maa kau lere ke ne mo ime ya ko ka me eke atu pe o kwa e fe mea alahe tolu na lave ki mua ki ai ke whakafaa o se ke tau Koe, marae musika a koe triple F. Koe effect, koe faith, koe feeling. Koe si yo atu pe heo ngō i ke mau kau ngā kau a pia, kau ngā isi, kau ngā inu, kai a koe kia, eh? Ka koe kau e ngai mea ka kau maerewa mooni, tene whakatau a tai nai koe ka ke hoko koha tamai lelei, pa whae lelei, pa te ke hoko koha tangata lelei e whonua, oa nā ke ala ki lai a kau, oa te ke ala ki he meth, o te ke ala ki koke, ne? Ka te kau ia e ki whakamaa popa ke pē tau, tau konga ura ke tau porokal mahe poni, mana tua pē ki nau tōlu, lotua ki nau tōlu, ko ta whatongi a koe kia, he? He koe mea ko toa pē hangan a lave a vela koe kia. Na iai foi mea taha vela ko mantule rei fisi. Na u whae ku maranga i whetu i vanua lefu. Perere a ki mai he, a toa taha tala mai. Ko demonic possession, please pray for him. Vela, o ko ki ala ifo, o ku nam pensin ko pe fa. Lera kia tam si iki lampasa, hana en pensin e ne ko kia. Ko na iki ilo, ma ngai me pe ko maunga ko iki ai. He tau fe toko ni ake, ma ne ko iki. Nga ka te ilo ki taia, ko e me ane lei apito. Ki te hana o ilo, pe ta wako, pe ta kawai mo ta tolu, e ka polo kala ma tau mahe hako. Sai pe te wau pe au ia, pe rere e pe ta kalasia ta tolu mihen iki. E si au kia ku mo si hen lo ua buang ufai fi kawai. Ka koe kau ihe ihe mea mau inga taha. Ko tōkai nari mi whakawhia whia au bito. Malawa ihe vae te pire pe ke tau ngāu e whakataha. Ko mea mau inga taha ia. Tau whoke atu ko hia. Ko whakamāpopo e tau polokalama. Tau ngāu e whakataha. Tau whia whaaki. Ko mau inga au bito ia. Ko e tākanga a tongi aki. A e tonga mōnia. Ko e tokanga ia ki tau ngāu e whakataha. O whalahi atu mālo a bito.
1: Wow. Yeah. Ave
0: mea totonu kono feitu totonu, eh? Te vita maka foki atu. Ia, whamaro atu bishop, eh? Kau hui ka o atu, tau kawe inga hono ua ki he pongi ni e bishop, foki atu ka ueina. Koe mo ui anga o tonga, koe whare o tupo u, pa moe lotu whakaristiani, he koe fonua tau ata aina pia mo fie fia. Huluhulu e mea mati wahe ono, ka mo fofua kumi ki hono pure anga, pia mo ene mā oni oni, pia tene atu kotoa, ngahi mea o kuhori ki ai holoto. Ko tā wanuanu he ngahi lelei, o makatu unga i he ngahi mā i moa a ola, ai whare o tupo u, nā ke taranoa ki ai he ngahi polokalama ki mua. Kataki, tuku mai ha talateu, ki ha mea mahu inga, ki he kawe ingani, pia lava ke whai me ai hafeu, mālo.
2: Mālo pito te tamaka mālo mo si kainga whanonga si tau au mai ki konga nou e tau polokama he pongpongin. E ma tangata ka tu he tani mi kwae fo iresi ui he tawhagi he tepile. O ku kai ngai whanua kato pe lau he nau whanonga i mei mga ngai whanua e ono ua. Lau pehe e ono tolu ka wholau ki South Africa ke hoku award. Ka whafoki fo e ki Kenya. O si ia iau ki mua i Kenya mo Tanzania. Koe o ku i kai peke to ia whanua i mamani. Ta moa we a kwa ke te fwoke kolota o kapana fai tutu ni ke ufehegi taki a we ke ndo fwai piai to kati e ufai fukao, eh? O kwa ke fai nga ngoi hege ufaka fie fia au pito ia kwe e itongani. Kwa fai nga lau maari e itongani. Nea nga talamai he kwe palo palema o ku haba. Kwa meke haku fatonga e kwe itongani. O ku sii ke te hame ko heka pas. Sii ai. Kwa tongani. Ahe mea lele ye kakai e taimini. Si a bito pe ya ke. Ta le kau i he e koe whanua kato a pe i ha nao hai whaunga takta. E maha tunga i he take whanua koe ya. Ko ne lelei pe a taki ia. Lelei e mea kato a pe. E ko tala o maria he tau pe koe. Ko ne maa pe mata vai. Ta sila loto vai. A sini sine mui vai koe kia ye. E kawe e ngai mea unga alia bito e tau sio kia. Pea ko e mea ia fuoloha ka uliri ua ki ha uliri muri. E ku pore pore hoku tonga moni e koe ku kia. E ano koe whaka kai mo puko tala mo mea. Kaa ku lau mau tolu. E te pore pore ahi e fono al kia. Koe kawe e mea mahu inga taha te tau. E tau wakai ki hai. Ko haa unga mea ku tau tolonga i pe tau tolu. Tau tolonga i pe a tonga ia e tau tapu menea fio ae pfale a tupo u. Ko feia ai Queen Mauri anta ia saares. Ko feia kau tamba koni ko i fisina anta ae. Ko feia kona tātoa nauto. Tako tonga e oku kei tolonga bai. Ko ia loto tai honga fisi ai. Na ia hen o winga. Na ia I koe mea koe na matua I mai mea koe ia I dupo urua ki hono kuo ngā ki ai. Whaka nofo nofo atu tō ngā ki ai. O hoko peko pre I pe I hea atu I taha waru whanima. O ko tau fie fie ai. E ngā tangata ko tātu ko hau koe ki tō ngāni ko fie. Ahau ne tōru I tō ngāni. Hange ko ngō ia koe tau e tōru e ku tō ngāni e ku fie fie. E ku lue lue holo I tō ngāni mo e fie fie. Tā tau e pe. Nau ngai whanua. Nau lu sia ngai whanua I mā mani I urope. Kai ke he ai ha tā tā mo e fie pili o te. E te ea umai ke whanua na e whanau I a kita. Pēko e tau ia I he ngai mea mau I ngā pito. Peko e konga ia e tau tia koe ki ai. Ko e uhinga ia peko hono whaka puri puri a tau whanuani. Ko tau ki koloa fufu ia e tonga. Naka ike tuku a koprenga mua. Malo mo e kuini koe ia ko tala masina peko sala masina. Nene united a mua. Anta adna tolisi amane. Anta adifi. Ona wiku mai ki nusila. Ona tau atai neta helfinoa. Sai, ko fisiko mea ta tau. Tavalu no tolu o mai ki ai e kao convict me in India o ngā haue ai tō e tō omu mea iai. Anta ana tō Britannia. Kako tonga e. Eh? Ai teke te hafonua o hange ko tonga. E ngā tangata te utala te kua usia taimina e pato e hulai wa e ifa motu. E ku tō e fuku ifa motu. Ko ngō e mwendo kula umbariki. E? Tako mone himi koe ko api e kua api e tepo ki mai koe ki e. E kua o e kua mahafana e kua mahe hange pe ia ki e kua hau ki e whanua ne. E koe e kua wakai atu koe ki ai. E kua uhinga ia kua alave mau pe tau kei mo ua pe ki e whare atu po. Nei toko tahe nei toho mai ka au. Iko e mea ia kua tanka tak whakali reifi e ui ka tari hanga tōru atu ki ai. Kako hono mahu inga ia koe ia. Kuluaki. Nane mo uyaki a lotu fakarise ane I he hiri a ene tari pe li ukawa a ene mo uy seoka foi faka puri puri a tongani koe kawia hamea e alu ki fe a lotu a fonua mo mea kotoa ke fare a tupo koe lotu mo e hufake mo mea kotoa pe alu ki ai toko tafe sino I vai koe ki ai halavuna o kaha no ui, kaha no inga. Peko mau inga o pito koi ai, koi mea ina matuai. Na e tau ataina, mea kaha na utalavi koi ki ai. Fuaki e tau tau ataina, toi whakateki teki ai ki konga kere kere. Koi na fokoi muri u kake maha konga kere kere pe he ia. Koi mea ina matuai ai heni na whanga. Kakoi, fuaki e tau tau ataina, whakateki teki mo ki konga kere kere. Mami ka pito ia. Tako e kauia I e e ngāwe I e whare tupo me he tāwalu whānima o au mai ki he tauni pe aku tau kei mo ua pe tau tolu ia ki he whare tupo ia ko tupo roaki koe haone kua e tape mo ia koe tahine princesi koe huri tō ia ahoni ko tupo roaki ahoni a Angelica Latu Fuipeka ene ngai mai moa o ku whakaafu au pito I ke ku wakai atu koe kia e pe aku mahu inga au pito ia e ke tupe o tau loto e ka inga si mahu inga a e whare o tupou pe aku mahu inga ki tau tolu ke tau mui mui ki a e lao mo tutu uni mo ha mea ku mokoi ka ele tio ke tau kau whakataha ki ai e loto ni kata ku whatungate tau kaimi ka foki atika te koe maalako
1: Io a whamalo lahi e episode pe tau amain ke konga hono ua e tau proklama ke pompongi ni pe a te atu ai pe a e tau fehu I ulo aki ka malo aki he tana teo mono tuku mai tau kawenga. Episope, oku ke tui ki he kawenga mahu ingani, ko tonga ko e whanua monu ia. Tau atai na mu fie fia. Pe a kata ki ange o lawe mai ki he whawhiwa naki eni, o whawhiwa naki o tau ki whanua, pea moia, pea moe ngai pure anga koia whaka empaia o ku pure I whakatui. Ae na ke wha alawe mai pe ki ai I ngahi polo kalama ki mua. Whamalo piso pe koe whew iloa ki e tau programa, pea ko whamalo tuko lawe I mai huri toi te tau lawe lahi ki ai ki mua o se programa. Kau fuka piso pe malo.
2: Malo pito lonton pe kawena whew mau inga o pito. Pe te u tari hanga tonu pe koe ki ai. Koe whakahoa ngai whonua ko ia. Oku kehe bea donga nia. ke no pe a to ngani an dia pe a matal da no be mo e mo se a fare le an le pe ma te a e bisa na e me ma yang ba de le lucia e ko i ai ge o fe lo ki pe mo po ni ma ma na ko ve ka to po ni ma ya ma to ka ma uri tu sia e pe ta ko i pe ba ma si o gum na me na o na fi fi na e fo e Tara utari koi o kapa ula tai muri he nu lai kau muri he nu kola hau lepe he nu he koi ke ta se se ki to koi tonga koi ke he sa koe ta fa fe o naki sa ko tara no mai pe ke ngai puranga hau pe na ia empire koe na ia he Lucia haki ki lalo ta fitu ata ta hai va ta fitu ta valu to a Lucia puri ai maman ke ke to ia empire he ki ta uno no pe se amane Amen hoko sai ko empire na tautari tia si amane London. Tawalu fitu ono, tari te tato musi amane. Ulaki fono na tautari tia konferanse, e tawalu ni menima. E London, ko si amane. Ok, ko inga ko hai, ko Bismarck. Ko pirinisi Bismarck na makatunga ko ikia, ye? Ife na to puri au pito kai pege to ia. Falanse, tama ko tuka falanse, kai ke to ase ahoni ko ikia, ye? Mongolia na nau hau he aho koia. Ega ni ka kai mapete ke mofa. Tunga he tunga historia. Kapa kotoa pe e Mongolia ta taha toa ki Lusia na nau tuta musko e sentu tawa. Pea koe tō koia Mongolia koia. Koe ki nau toia ke mamani. Britania, nau poto, whaka kominiweria mamani. Ke nau tu mau pe ia. Kako tonga. Meia, aho e tu me hiva ngeu ni manoa ke he wafe wano ko tau ene tape fitu ono ke i viringi a pe fuka to ngai olunga ko e hae ka inga ko e otua ko no whaka puri puri ia ko fufo i maha fui a to ngai ko nai jai manatu mau pe ko konga ia e ngai ma i moa ai atu po uruaki pe ko e kau ia i he mea ku mau inga ki tau tokanga ki ai Koe ahoni fōki koe ki siu he ilo koe ki ilo ke ta whaka koe ia ka kohono mahu inga taha kono whakahoa tonga ke ngai whonua mūri kai peke te ha whonua ta tau motoka tau a tāina koe mea pehe ngai mea whakasosoa media e nau lahi koe ngai koe ko tonga ia ku maki he pia tonga e kia he mai karis to ake hei tu kono kānoa koe koe kia he Laka mama o pea tonga ia.
1: Koe.
2: Mata aina. Koe kau ia i he ngai mea pe. He ka te pehati muri. Maha mawhoi ha mawhoi mei uhiri mei mea whanau. O toka maha mawhoi mei ke mautao. Ka whanau ngā ae. Ka tonto ae ke lawa i ki ai. Ka kono uhinga koni ko ia. Tonga. Tau ata aina mo fie fia. Koe kau ia i he ngai mea koe. Ko fatano pe fo lo ton ta ke fo e ta la no ta no ko ni maulaka ko ya e fitu ni ma ko e tau ataina ne fo a ke ha tu malai ku la ta ma tu e fo mo vela bo me ki fo ga ma tu e tu e o ku to ton ke ma inga he lopto sa ke fo ne ko ke fo iba me ya ke ton e he lopto ton ko to pe tau ataina ko fala vi ke to tau ataina e ku tau ki nga ta te pe ne fa au kai na ki fi fa ta u ya be te vi ta be ola na to ko me ye ku ma ko ta ngo ko ta to ga e nga to ga ya fo no e mama ta la mai ta ku la ka se fo no e kai fra mole mole ak ke la ka pe to ga ya o la ki go ga go ta ta wa ta ya pe ko e u ha ko ga ko ka kai ki tau tolu o tau fie fia. Ko mene na uia ki tau tolu, kai ui whakei hapai i teitai. A friendly island kun kun na uia ko i hapai. Ko pehe ko otu motu anga o fai, hapai liu. E kolo pia ua. Ko mau inga o pito ia ki a he. Tau ia ki lo loto ki a tau tolu ko tonga, ai mau inga o tau tau ataina. Ko kau ia i hengai me, ulaki, tupo ulaki na ea taimi kone fai tau, kai ke te tam te i kau tau. Ko ke mou i pe tangata. Se ke mahi mea koe me fai koia, eh? Pepe ngahi mai moa ola ko toa pia tu pōrua ki koi, ko wha tala noa koi ki ngokai. He i kai, pia hi kai ngalo he manatu. ano mau inga mo no loloto ai mai mo ai fare tu po tau ke ya no ano a he tai nin o lave ko kai ko hai mo kun salo to hinga no fai ngo ko tai ne we nei lontoni o kuia ai ha me pe ke o tau tonga ki ai o i lo ai a tonga ma mandi tau tai wa ni ma tolu nei kai ko no loto ke tatau ye nen hanga i lo ia ke se ke ulunganga ko ia tu hi forever ai faka malu o sari o te ka tu tulu ngia nana uwe ina fata me ka kai he fonua tau ia hi ai ulunganga faka o tua ope ope ati mamani ko mele leti hanga i lo kita o i loa ia tonga mamani ma tonga ne ha elea te foki mai kuinigi tonga ni na uo mai tonga ni ahi o tau fonua mai mo akun saro ti koya koya ko lunganga tak ke ilo nasi at ma fu kau tau pa at ma kai pa kolo tu ko his foi ki fra malu a sari o te nasi hale a ka tulungi e wata pe ka kai pritani u hinga ilo aita te pili e te papa na ulave ki mua e fa manatu ko e tau tate fa ngelo tu e tai vai vafitu ko e lea Ramsey ka te au, is a Gonzalo to son still, ko inga ika tu pou wha. Eh? Ai mahu inga ku ke i ope atu. He ko he lelei anga hi ngoha lelei a koloa mahu inga mama. Ta mu inga pe he, ta wanu anu a tau to mahu. Ta ku mahu inga api toke tau ke loloto. Ai pe ke te hafonu a ta tau matonga. Eh? Ko tia kai a ia mo me a ia koi ki ai, o kuia e au ko whakapiko piko. O to hafu manioke. Ko ku mala un na be va ko ke se ha foi pina ti hedu ko ke to pe ko ya ne ka ko tau ata no tau to nga beta pe pia lo to ka ta ka po ka te ka tau tai pike ko fa ka malo be
1: a piso pe ko fa ka malo e ko fi fi ala hi en ko o la ve i mai ko ne tau ne ta ha fi fi tungo fu ma o no mo ke wi ringi e fu ka tonga se ko me ni mai no i ko u hinga whakatū pameri. Pamarola he ta pito ko hiko tau taimi, ka mā te mā foki. Ei, o tūpeke toki, tuku ati ki foi whewi ka nike, ke toi lawe i mai pata to kloski on whai whikau. Sai, ko e mea mahu inga taha, na e mokoi ki ai, at Wauraki. Ke tau lotu, he ko e kakai o oifo nua mō ki tau tolu, ko e kakai karistiane ki tau tolu. Ka foki ati ki ai, ke lawe i whaos mai pata to kloski on whai whikau. Mālo piso.
2: Well, Tony, but go in that field, you might be out, people. Eh?
1: Great.
2: I'm sure I'm going to get out.

0: mamani ai taimi nai pai e bonga fikoini a hunga tonga hunga pai da nau feu ia pe nai tala he tola he mga i funu au fi i tonga e nau whanongo ke mea kua puri a tonga mei mamani kai whakita i ko tau monu i a ngai ko nani te nai whai e ulakifi hau e funu a koe mea o tokanga e pisope kake koe tala noa tau whai e poni ai ngawe ko fai ha mo e ofo hoko monu i ai e fonua ko ki toka nga si i e tawha aki koe ni ko i ngā ke whamau i ngā i hono a ko i hake koe mea koe ni nā ke mohono whakalotua e fonua ko si o te vita ke utala noa kutu fai pisope si loi malu kui kui tonga foki kau ke ilo pisope wana tu ye kehe si o e so ti a e tonu koe ulaki a ko i pe koe he bea o mai kau whare area ulaki kau he li he piko ni koe o ai ke fai a ko i ke nau ilo o tau whanonga ta duheni tala mai koe kilo e taha nima na e ma o i he fuloto panke pure a ko i ke nau ilo ai ke heke o e taha nima mo i kilo e wha ke tuku mai ke kakai mea mau inga koe lot bonia uraki a ko i e kau taki eh? Koe nau marimari atu o ilo ko ke heke he o sio e koe fai ke kau koe tambo koe ka koe sio atu koe meitua uraki omi e fukau taki e fonua ako i nau tonu ke nau mau e lotu mo oni he koe lotu mo oni ani peko tau tokanga ki ai o te mou ita mai ka koe polo kalamani mahu inga e tau tala noa koe angana si o si oksi alu fasi ho lau maare si oksi i waka ofa si waka ofa si atu koe me a si te manatu ke aho koe debita no fai koe ni polo kalama koe ni koe oi mea koe ne hoko i tonga i tau no tata eh me tok mahino ai e malu e fonua e fare o tui na iai e ne kau sotia e nau hanga na iau ke kau ministra na hi ka aki tap mo ki boutolo e taimi na te whai e check outi e ai whahinga na e whakapuri mai ke hola mai he whakapuna fusfa o lere mai ki tuka ka ke ko tara no he ngai mea pehe ni ko ngai mau inga o pitu pako whua malo atu i he polokalama whua fofa whai tu atu pefa inga marie te vita ave pefa inga marie ka piso pe ke tala no he ka fukoloa o ku whanongo mai ka kai ke ngau e whai ko eni ko a ue ngau e ki tonga e hange hange ka i ai ha monu ko ngai mea katoa piso pe ko usio ko o ku whai ko lidi ko whanongo ki fe tau folofola e nea fio fie ma o ke i aha uri hepi ma facility ke whai hono uri hepi fa fe tai Australia na pe mo Amerika o o tona ke o toa omi ke whai ake ngau e ni ka ko ia e piso pe ko fa malo atu he ngai ngau e o bau tau tupe mo te vita e bau sio ke fu monu o tonga koe fu lulu e koe taku mahu inga au pito tonga mahu inga ke tau whakapapai e whare tui pia whinga ke whakasisi e rea noa ia ke whare tui tau whinga ke tau whakapapai ai pe mea koe ni nga tau kore koe tau kamata mei mo lotu hou fia tui he koe ne monu ia pe whare tui u kafe he fonua o mou toi nofo ko lau kia i e ka inga tai ke kawai ho tau sia sita tau te vita ka koe whainga koe ni koe he whonua mahu inga ke ako ka kono whakatoa te vita te whoki atu tu atu pe tai mima au bishop
1: iyo pa malo atu vela e uena mo bishop te ma whoki atu malo
2: iyo a pa malo tau pito a bishop te whoki atu ke tau whiu eno tolo o tau whi anga ngai a pre anga moe whonua moe kakai I he whuumatangi mei moana koe whai toko na tapu Oku ke tui, kana e hoko eni he taimut o just po raki. Ko e tau folau ko aki fe tonga, ko ke fai folau ko nife. He kai ke tau fo I ang tala noa e me ani, hange ko o mea. Ka te fo kat pe episode pe ke toi faloloto mai te whako eni, maalo o pito.
3: Maalo mito lon ton, pe ke kau eni I hafehu I maari o pito, ku ke whangau mai aki pa, wha fofa pito pe ia, pe ia te ia pe ia hefehu ia te ia pe ia.
4: Ko
3: Ko fotu ba hanga hai kata ani. Ko fotu hai kata ani ko fotu ala yona tu bolot. Fa mo le mo le tunga be ko to ke ai pena ka ki mo e he tau. Eh, ko le me ka fisiko me ko na hoko. Ai na ma hai he ni mu ka tau ofis. Eh? E ke ke au pito pe ia. Hanga nga ni pe pe ku fa ka lo ma ka mo to lo me ka na hoko. Ai fo ono i marino a e mi fe. Tu bolot ke ia. Then the ngawe I just state me ngawe ko mafai ko ko kiai ka ko hono mo ni ko ko kiai ko tafa aki ko ya e ibe on o ya mana tu e fu mafana make ya yo ngo i heta ko sino ni nene hanga o tuku ta tolu ta tawa taina ko sino ni nene hanga fa ta ai ki ta tolu ko fi hata kala wa ko fi e ka tama ko eh pe ko sia to ko ya ha ni ko ke ma ho ni ka bi to ka nga pe noi ve to kai aki a bi te va te pile i ngai mala ko to be po noi koi ko ka wi a hinga be ko ko e vo da ni bi ko ka tam ne ko ha a mai ko fu te na ke ve ya ko fe ya ni na ke ve ya no ma to ai po noi po lo ki pe o ka pa o e fai ha me ho pa o tu po lo ki ma si ko va ve tu O que é que te pede em dia que tu não é? É foi dano, é dano. O mar é peque aí, o house, e o mal tolo que é caindo a ewa na noa. É? Tá feio, tá aí, o mar é o peco, tá de cautambada, que é da vai loloca. O feio é, mas sim. O que tá lá, mas é cautambada. O que é ewa aí? Wala taia inga kongaku, kaya tunga kuya nga o noa tia e ua ka koni e kautama tau iki tautolo eni, siya ko veyo ngoa e mea kuya. Tako kawe e koko ngai lau maria mga mea ni afu kehe au pita, toka moe kafa ai ulunganga moe mo ui moe ngai loto kuya ya. Oko bea uya ulava peye tau tangata kono maa fu yunga kuya. Loto aki. Kaka kai tonga ki tau tolu tau whakapa apa pe ku tau loto tō. Tau mamahi mea, mamahi o tau tonga. Mamahi e mea koni kohe mate mā tonga. Ai e cracks. Ke alu ke luka ke kia, ye? Mamahi ko koe, asi mai haka kau tamba. Re alu ke koe se tie na heka mai ai. Ngai, ngai pehe, ye? O mau inga, pita ke mau hawhainga loto pehe kau tau kakai. Koe mea e ku whina ngalo ki ai. Tau e fai toko na tapu, tau ngao e whakataha e whonua, ko mea e tuuloa e whonua, ko mea e uililei e whonua, ko tau tō tau ke kāo e whonua, ko mea e koi ki ai. Ako kako e ngahi loto ma ngahi mea, ko kapala hoko i he kuonga tau whahau, pasi ko e wawe atu, wawe atu, wawe atu. Ako e ahoni, tō ma pe e loto koi ahi ahoni, tō tangata ahoni koi ki ai. Malawa be iyo, ia whia koi iyo. Ka pauna ko auna pe me ko hata hane so te pore ke mate io a me to fanai ka mo uye ka gai ponua me un ma ko ki ai na lo to fe ma ko ki ai o ka ka ko nga ne pe ni ke te hanga kita o ke te mimi ko me ka tana ki tu nga fitusia si ko mai ko ki tam mimi mo moko mimi ma fam ka ku ke mo moko hu halo to ai si to ko to ai ki te ilo ai imagino ko mo moko ka ku ke ma fa la puho mai anga fo ni si ati Se ko fina mui ui mau koe aoni. Tako mui aku mau inga koe aoni koe ke taunu koe kia e. Ko mi vewewewa pehme. Fai mo mahino. Rolo akia. Last order ye kun koe kia. Ko ha eni to folo fola. Naka pehme faka amu. Fai lewa he taimi koe ya. Faka vave vave. Tako ne nima. Tako ne nima koe kia. Tako mea tatau peti tau si nofatu koe aoni koe kia. Pero feu ina que feu mai ko. O ka pau na e hoko. Pero ne tau mo no ga ko mo no ta ma wai ko. Ko ta ne tau lo. Ko ta ma ko pa ke ne hiri e me ko ya. Pero ma wai ga pito pe ya que tau si o ma comparison de ana ko ya ta ta ki mo me. Ko ta ni mi he ma ya ko me mai mo a ko ai. Ai la no no. Kumari a pito ko ki ai. Mama. A puto ngai mea kou hoko. Ka kohono mōni koe ki ai. Ka pau na e hoko. Tō pūi ena. Ko hinga ko ne tamaine tō tau i fisi. A tā kai ki ai. A tā vake. Ko tō āia. Ke ne ongo ia, i kai, ko whea laki, whea laki, e hiri, e hiri, pulo, e pau ke, a veki marinoa ki hai, he? Ka koe anga koe tau tio koe ki hai. Ko whainga mo uia mai, unga loto mate aki. Mau inga ia ka tau toro tau tonga, he? A vea kula waki tau kulukula a tāpe, i muri, he mate mā tonga. Tau tū kai kai a ka teke ho tau tonga. E veni koe mea ta tau peheni. Tau tū whakata. Mone fatu moritoni tolonga he tamatonga tu nga o koloa ke ka mon. Eh? Lotu mau pe, malu tu po. Foi lo mutu ata ata pe ka ke fai me u to nga ka dia fio. San. Sono mo nga ka tak pe e gurete ko mau kai. Ko e tau hi vai pe o tu maf maf ke malu ya tu po. Hala ata ata ke nga o tau konseniti ke fai ha me na si mo ko yon. Ko tau kamai. Ma ui nga pito ko kaha mea kulot ke fai. Liwe fo nua. Kau ke I loho fo oku iaha mea ku feha ala ki ai. La kato talatu moku ki ai. San, koe, konga mau inga pito ko riu kawai mo ui. Kamata me ai. Patau sio ai kia kau le rei. Kia fo nua fo ou. Kia ngai le lei. Tu a me rie kia ia ngai tau ngau kia. Oka tau tau e ae. Fatu Amerie ke tau moi. Ke tau tau ka hamea tau tau. Tamena ngā ue koe koe ki ai. Pe koe mahu inga taha au pito te pēja. Koe tālia koe ki ki whee koe nā. Anā e hoko he taimu tu pōlo aki. O si hiri e ki ai. Ma ue loto koe ia. Whai ake te i ngā ue au ni koe tau tū whakata. Mahu inga au pito i loton. Kau fōki atu koe koe tau taimi mā labit.
2: Io a prefa malo la episo fa ka malo a pito pito e al pefo ke da hange ta utala noa ke fa to amiri poto fu to e lo lo ta moto moto imagino e ke ke te fo ket ke ta fa o si ke la me mai ke ai pa ke mo no fa ka ma o bo bo i a ai a ko hare va ai nga o to tonu ke ta u fai e ta tolu kai nga tonga ko to pe i o tu motu tonga ni kai pe he ki muri aia ko ne ko guango fa pa ke lave mai pe ko na ku ge osia ton mai ken ta ko fa ngo fu ape ke se os fo fitu ane afto fo ni maka pom pom pa ko ni osia se ka fo ka piso pe ke lave mai mi ta nak mai ke fo ma pom mai fo fa osia e ko ngo na wa programa malo
1: piso pe ke vakai pe pu mate mai ho ne ti ka koe a whamaro atu pe ki he moto uheina koe te ta iyo koe ki paro parema iyo te ta ngāwe aki pe a eni he programa hoko uheina asum koe ni te ta ngāwe aki pe ku mau mau a telefoni pisopa ka mafoki atu malo
3: fewi hoko
1: uheina koe unfe maa pisopa fewi hoko na moto foki
2: lagi Katak pe koe hare wa e tau ngā au e toton ke tau whai, mehi kai ngā tō ngā ni koto pe pepe ki otu motu. Kā e tau ngā au e whai, malo?
3: Koe ngā au e te tau whai, tau foki he mea koe lai atu ki lai. Tau fufua kumi kano pule a ngā mene maa noni. Maa noni ngu maa. Koe maa noni hawa ku maa. Tau foki ki ai. Tau foki kere tu dunia kere foki ke fetu kere si fakato mala fakata ai aoni ke fakato mala pa fakato mala pa mena hoko unga koi koi ngai fakafonua koi fakato mala ni nibe fakato mala aluko siona aluia kisopa aluia kispain tomu ya tuia ngau e fakataha e kautaklo duko mahu inga tahan koi kiai mahu inga upito koi kiai Ko lahi aho ni koe tak taha teke hano ki pare pare. Ke o maa ki? Asi ka ne lo esi imo ne leo ku ufie mao ke ongo fai taaniti. Te mao ke ongo ke lotu tau fai. Pea ku mau inga koe kai tau foki ki ai. Tukololo tau mo uitonga. Mau inga au pito ia. Ko mena hoko ki nini le whakapure anga. Ko mena hoko koe ki ai. Ko mena hoko ki he... ke ngai mea kotoa o koko ki tau tolu me tunga o kai whanua. Whamore more, e awhio, mōni me ui awhio mai kei. Ut folo folo mai e ma ungo e ma lo to ma foto mala fa mo mori ke tio te ma fai senga ma ke tanga ta pek ma to ai ta taria na taria to ma ke po ma ma ko la tu ha ke mo ko ni ko inasia he o alu ke uta mai e e ta to ta to ha ta ni ke ta wa to hulo i fu pe ke afio fa mo mori ati afio na moni ma fa moni ke ma wanga ke ana ma fai. Si London ni ka hoko ia tau ataina e fonua whaka foki tau tolu koi kia kai kui kai fo tak taha pe ia puke hanae fo i map na sori na sori a hano reputation na ilo mai ku ha ka pai hoko mai ka te au e piko poko piso pe alua te ofio hiri e mai a ka te au osi au koi kia e la mea honi e la mea honi mahu inga tae ko mea umau inga koi kia. Koe whakahoholo te au ni au fuku kehe au pito au pito. Koe kehe pia mai te pile o e ngahi mea kotoa pe iai. Koe takitaha pe koe whaiga no loto mga me kauku mahu inga au pito ia. Koe mea mahu inga ka tau tolu koe. Ia e? Tau hiva mau pe koe nau lawe ke koe mau ki putu sotia koe nau si. Fuo loa foke ta hiva e tua mafi te vita e. Mau hiva moe loe la himoe alu kopeke. O malu ya tupu. Kaunga alu lo mutu. Malu ika mama ata mai moloto. Ofa fai bea ufina ngalo e tu ikia. Mahu inga pita pe koi kai. Koi mea koi ku mahanga koi katao tolu koi kai. O koi kai ke to moloto. Ai fukaton kei viringi ya pe fukaton a ia tangata. Ko tau tolu pe ia. Tau alu mo foki mo ngahi mea kotoa koi, mo ngahi palo pale ma mo ngahi mea kotoa koi. Ma hoi ngapitu me kainga, o e fiu he whaerelei. Ma hau inga opita o te tau fiu he whaerelei. Tūri ke mo merino me kakai kotoa pe. Kau ia he mea ma hoi ngapitu koi kia. Pe koe, koe ngau e koe ni koe hoko kiai. Tafaki koni kuwe siya ya e fonua, e o ngoi pehe tonga e tonga. To sila te fi matapa, po fato mala, koe li ukawa e mo ui.
4: Koe.
3: Te kona, kuwe siya ki tato e hiksia. Koe meia kone kuwe siya, koe ki te hanga ilo kita. Koe mea ya kumbang koe, koe te ilo ipe kita, koe te ilo kau ngapi. Koe kumahu inga pita ka inga. Koe tawange anga e tau fono nga.
4: Koe.
3: Knane mokoi kono hinga mo fatapu e fonuani ke lotu cristiane mo kakai cristiane ka monu i ai i nga o banane fai ka ko mahu inga ki ta tolu ki ta hanga o te te we ta mo ui ta tugulolo ko le lava de ko os sai me ko to ye tongan ka. Tau jatu ofa lepe kwa tu maha tahaya fwa tu nga. Ai ofa kwe. Fitongi ofa pe ofa kwe ya. Pea kwe mahu inga au pito ya. Kia ki tau tolu. Ulua ki pe mea kwe kia i tau tu ufa kata. Taka nga tongi ya kia lena ulau ki mua. Pea kia kia lava ya toko taha pelu ki. Kwe fata ta maari ta no me tangata ika na ri na. E pelu e taha ika kia lava ika. Fie mau ke tau pelu koto. E kai. O kwe kawe ngai koloa. Ie koloa ngai koloa kui kia i. Fie mao ke tau pelu kotoa kui kia. Koe mea koe kai tau pelu. Koe ne ki koe veka. Kape u veka kui fie mage ua ki. Koe ne ki pia veka tohoi kui kia. E toa e ua kua kui kia. O ku fie mao e ngai mea koe ya. Tau lotu whakataha. Lotu he lau maari e moe mooni. Sae kia. Tau whato mala. Tau foki ke o tua. Koe fwoi fai to'o pe koe kia he. Pe ku mahu inga au pito ia ka inga whanong. Ke tau nofo o sio ke ke. Ke ngai ta fai koe ia. O ku mahu inga au pito. Koe omi koe na ngawe koe ni ke tau tolu ke tau fai. Koe toko naki koe he lele ia ke whonua. Pe koe ke ngata pe koe ia hi. Oku ngahi tala noa e ngai sosiale whakamitia. Tuku ai ke. Tuku ai ngahi mea te he. Mo ofa mai tōku. Ako ngahi mea te alo au tonu ke api koia. mufraton ahoni ko hoko me social media ahoni ke si longo ai e fonua ko na yai ku fefe ka ke si ala tu ke apigoya o potala noa ka me ke tokanga kai ka ko ahoni ko hoko se ngai fakala kala faka teknolosia sianga ma maluta na ta nofo ai fonua te mo melino na ta nofo kai ma wenga bitoya ka ke kauia e lontoni e me mau inga ke tau nofo, ke tau tio ke ai. Ka fōke atu ko ia ke tau tai mi malo apito.
2: Iyo, whamalo apito, pisope, te te maka ka ma fōke atu malo.
1: Iyo, whamalo atu e wena pa te ekea. Ka ke, ko e peo tau mini te whā ki he wā, eh? Pea ma mea pe taha, e wena hanga ko mea nei urawe ko ki ai, oua te ke tamte imai ho Zoom, a link o nā, ospe pa tukupe, ke mo ui te tā hoko atua ki ai pē ai besiko ni ai pē mana tonga ki he proklama ko ia oku hoko e. Ka whoki he ka onevela ke o mai ki whanongonong ko ni pē auspata to ki whoki atu ki wha auspata proklama malo.
0: Ia malo bito i te vita pa ko wha malo atu e whai umari e mai pisope. Wha malo atu ko ui loka tahai ni ngai isiu. Koe whehu ia e tōla he whai mo awe ke sō tia kai osi. A unā kohu nā tōla koe tau e whai ka koe tau whalau Māori, he? Wha mālo atu, koe ngā koe ngātanga mene kolo kalama e pōni, ka ko lotpe mālo te ita mai wha marina atu e wha nongonongo koe ni. Omi pia me he Palestini e sō tia tutuk kotoa i Aotearoa. Ko hai pe e wha nongo mai ke he wha nongonongo koe ni, fie mau, ke mo uomi e fi aftoko naki e tau peisi fi kau koe ni o fi mau ai sotia tutuku ko toa pe o au ke tau leke reka fi mau koe walu e fi afi nima tolu hiva i e Great South Road tau fataha ki ai ka toa ki mo tolu koe na mo whanongo mai tala ke whahinga o kai ke nau whanongo ke polokalamani e ka pau whanongo mai e kakai koe ni mou iloha taha na e ihe sotia kau kai ke whaoko ate whi kau koe ni kore me Palestini o whi mau a kau sotia tuko toa pe i loto o Kalani e tau whataha e whi afto o naki e tau peisi e ni matoluhiwa Great South Road tok mau e whakai ki iki o e tutu nini i ha mulawa mai kwa te vita ko wha malo ato e polkalama o e poni kwa malo at pisope pe ka weina o tatau ato ai pe i e poni ka u foki e ko u kamata i hawe di mai po mbogini kwa malo at o falahe ka di kumutoro malo
1: iyo ko kwa malo atu o ne vela pe a pe foki pisope ke pa mo weina hangen pe komea ne ulawe ki ai weina kwa ki palpale ma telefoni te tangawe a ki pe ai Zoom ki programa ko ia hoko atu i e poni famalo at pisope malo apito la bleta por kama i he poni pia ku mali apito apito i longa pe famalo kang na tol ko ni i he ngalu ea pa pe ke ngalu pe mo ka mai ke ta por kama i he pong pong ni ki asi kang alu afe pa pe ka molo faha Arizona pe pe foki ki amana hala ufia siwa aleisi pa pe ka osa esto a kalau pe a pe mo a sinifi pita a uhatahi a sita tavite pe pe ke afifita maikolo lisiate funaki nisa a wate misa wate kini o klani kustafu makarea atakau pe ko titonga te vita la tu manu kanseli selui matai se fesi sione tavo lieni a tia keli pe mo ep kite pe pe foki ki afare aisi pulu tousa Pea pehe kia Samson Tike, Paula Tatafu, Freti Pani, Saya Tayone, Wate Toltau, Paula Leveni, Pamu Anapopua, Pea mo Kiko Furimaono, Pea pehe foka Amasaya Topuluka, Afkalonihea, Pea pehe kasone Mounga, Inoke Vaka, Kilotolua, Vliami Mwala Ewa, Mo Apai Kaitu, Pea pehe kasone Alatini, Taseni Ulakai, Pea pehe foki, Kihe Kalaplot Mungawe, Fatawanga pehe mo Kefanongo Mai. Te mounofo ai pehe, ko este tau programa ko yang ngai leo o hengen ko la e watu be i he tau asum lava be ge mo gi break yo maha mo kof mo to geo mai o si ha ka ge ka ma fo ke atu e wena mo pisope ke fas me ta programa malo
2: Io. A befo malo la hi makatoa lewa. Sono tataki mai mo fataula mai tapolo kama pe me farena pe pe sione one vela tupo fefka. Fa malot ko ilo peu kinga o heng heng ko te mamista ma koe he tau polkalama ngahi le o heng heng koula ka e fai tai pe ko hiko fatongia mawinga a piso pe te ufoke atu ke ke whakakato atu tau fatongia pe a mo whakahoko e peha tau lotu e tau polkalama e pongpongini malo pito piso pe
3: malo pito e te vitamaka e whakatau la mama e tau polkalama e pongpongini fa malo ke fafkau ka devela pe ka te ko e lonton si ka no fanong ko to pe fa mole mole la yat ka hale ta o pe se un pe fa foto nga e pongpongini fa mole mole ki ma tol ko ma ke tanga ta pe ke da lo te wa fa ta mai mo al me la mali man oni
2: fa fa
3: fa fa ya la ma la mali e ma ka mai ke to mu ye nga e pongpong ko ma lo tu ke aziona ko ya ko te vita pe mo lonton e mana ke na o ko tu ai polo kala mani ke na to lu e ata le a mo yo ngo e pongpongini ke ka pe mo aziona ti na to e ke i fa la mali e ke ne ata ki ke ne ki ma to fa me langina se ma nga ta po ke ma ma nga fa mo nu ia ma ko le nga i ma lo ni ko to pe Jesu Kristo ko ma pro mo ui amen i wa fa ta mai mo a ma mali mani oni amen.
1: Amen. Io ko famalo wa tu bishop eh wena de lava peke ke o eta mtei na fai vai kwa kite lava fo au mai ko alfo galinda eh ka ke de tangawe ke pene kwa ki par pare ma telefoni i he pong pong ni ka famalo wa bishop malo apito apito
3: malo
1: tal to ki filongo aki ki he wiki ka au malo de wat pe ta ngai fas mo tal tal tal ya peke ta programa ko ya o ku hoko mo tol ko na ka fanongo te tau ngāwe a kei pe ai a pesko ni a reti o ke tau programa o koko malo malo piso pe
3: malo pito lorto malo
2: iyo te sa pong pong kai mo ki no

Ehol wa fa. Ehang e kula wa fa. Ha, don't bro.

0: koi fika hango fulu ia ki he pong pong ini heng heng koula koi whakao se fo hiwa e uheina talamai koi nanivi a hengi hengi e maari e au pito au pito ai fo hiwa kou ilo kou tui pe mahalo pe una kehe kehe pe mo e tau fasi whakaava koi a e tau polokama e uheina me a ape o tariewa kou hi he kuke maa wange ai anga koi a alu a hiwa koi haha o wakai ki ai
1: Io a abe fa malola he te te manka ko iko ta taf mala e a pe a ko i o kouto wakai ki he pu kon e ngahi e ta ngahi hi wa o ku ke he ni me fo i a fastai tari ko ni o ke fu kai pe ke o ngolele mai ka ko i a ko te u sai be fai pe ta le ta ha ka ko tu e lele yang e ospe fo hi wa pa ke hanga fa ta ola mai ka to ki pi ke pe ha van ki i we ngai a ko i ko o kuna ta ta o pe ko ke fu a ke ke te ta mak ka ko hi ko ko ola be me ko na ki fo i hi fa o si na ni vi anga o heng heng ko rai ai ko mai ko ko heng heng i oku make he e taimi oi pouri ma fanga taimi ko tai tai hat fanga taimi oku wangi moko moko pe oku fala metala pe oku mahino pe ene fana ni vi he fu fa opi te taimi ngi ngi ke ma foa ya ta e pe ko hange ko ngai ke o ki o mai man talaho ngai me ko ya oku make he taimi ngi ngi ge hanu fainga e apa mono fainga tala o hengengi mona pito te vita ke ka koi ko ki kolfo mo mona pe ko i kai ke kai pe he kai ke fuma ka kato u i vai i he taim ko nu ta so mo e ka e te fai pe kule leita malo pito te vita ko fo kiato
0: io ko fa malo tu e weina ko i ka wi ka to te si yang e ne tu u ko ya i he taini mi pe fe fe a ne a alwa tu ko ni io he kona na ke ta mai ko ngai fasi kona na ta ki mua ia na ngore re ia tupe ia. E ka taim, na ofu fo ke au e, ai mea, ai mai ka, na ofu e au takona ke mahalo kono ui ngai po ngore re ia tupe ia, eh? Ka te si ipe, I he. Ka pau e te ofu mai ka heni, ka ke whanongo mai, o hange ko ia, ko ane nai, pa ke whakailonga mai pe, ko uhi ngā ke iloku ke hongo. Ka pau lewa, te ke taat, behe mai honi ma mai no kai ke ongo e ko te do oni be ai mai ka e ko hi ko ya ka ta ho ko atu ko fa malo atu ka te ko pa be ke ka fa nongo be he ka ki mo to ko to a ko ni o mo i he o pe pe ke nga lo ya mo to ko ni fa na ho poat ko ka ki mo nga lo ya te au ko fa ka au ma be ki mo to ke ta nga por ka ma pe fa ta wa nge pe ku le re i pe me a ko to a pe me nga hi api o mo i ai ko e tawhika hiwa ko ia ki he pongpongini o ku o atu foki a he po i wou ai fasikoni ko e whare lalava o atu he po i wou ai fasikoni ko hui hange ko e ko mea ko lawe ko ki ai uheina ko e whare lalava ia ko irea u neongo pe ku pehe mai hange ko ni ka te au e ku ilo ko e whare lalava ko hafare o ku lalava aki e a kafa eh anga me ape ka he ilo pe utonu kwa ka anga pe fuka winga aku kia te au ko fale la lava ko fale o kula lava ko ja fo ifa o tu ki aki ka kula lava aki pe a kafa eh la hinga ka ta si o leva hange pe ko ya ko mahu inga i ha ta ka venga ta uni ko ta uhiva ko fe un ko la ya eta u ko ta mo uyanga eh ma mahino au pito ai tu ukoia ai ka venga koia o e tauni pe a o ku faka kau la habito nga hime a fai le a koni a whana au kuna tarife hui kuna ulau mau kuna uha a whana au o alo ngata me tau taha ke tau wono pe a toko atu lewa tama ila rahia na unga hime a koa ngai fe au hui I he kamata koia me he sāpate u whakawa ai ye tam ta waho ata sa patio le le to osike auto na gi a wo wa goya foi wike ta ta wike le ka ko me ala hi foki e wen hane ko ni ko e te le le ko he hala i longa pe wike le ato nga ya o kwa ke pa la ni mani i mo ini tia mo me una ta wala ki na to ba e ka fo pe ko ha no hi kwa na ko nga tonga ta na to le i kai ka ta ka ko pe ko ta wala ta me mo po po pe ma to ke le ato nga Ne wike rea tonga o mau pōpō pe maldolgea. Ke te seo rewa ki ai, ke hanga he tau whānau o tarake o nau tonga. Pa te seo ke whānau tonga, eh? Nau tau wala unau fie tangata ake tau wala alu ke hako unau tau wala koe mea whaka fie fia ia e pea ko whatau ange pe e te wita manukia mo pulu tousa mo mea koe toko lahi ane whaka inga tonga humbo fonua ko fonua lahi ia hataimi ku tau whanongo ai ngahi mea koe ai hoko mai mi fonua lahi e kutotonu ke mou tā mai sipi ngā mi fonua lahi koia e uena kake ko ta fika hiva ko pong pong ni ko fale la lava pe am ya ho poi wo ka forget ka te ko ke tu mai fainga ko na ke avga ta faski fika hiva malo
1: io malo pe te te vita ta mo ke ta fika hiva pong pong ni a ko e pe ki va kai ke fo hiva ko ni fai pe ki ta na ke ai ka ko ni ka ki te si mai na ka e te ata bi te vita mai tal mono atu ki e ki fale na ki te te wa ki o e tau we kere whakatonga pea ko mai no te vita ko kono silana o tu mo unga ta hai programa ko eni ko asleria o ku kamata pe ka o ku me whakao ko pe ken pe la whafeitu i he ngai whai wa whakatonga ka ku e whamalot i atpe talmono ke te waki ko ie tau we kere whakatonga pea mo maria pito no kaveinga whinkola ae ka ngai hiva pakona ka ku atu ya e te vita mo si atu ma ae creation, a takeaway creation, for my lot, a bit of fat, my loan, our lahi, pea, koya, or quarter for my lot. Other big kick out America, at your ma, Miss Watikini, Capega, David Mankia, Pepem Porto, some call America, pea, pay for key of pay, our lady at 20 key, a nikulu pukoini, I karikoma vai tangi, at your car, my karikoma vai fifia, at your car, viola sanario, pay kia fa and breaker, pea pay for key with the people, ke sell our scar, sell it to them, or pretty talanoa, pea pay for kia what he happen mata me langi, ki tikoni, pea pay katina mota, mokalahi, pea pay ke kulupu, I fatta ma fana, kia maria, pea mohik for o, pea mo ena o kau. Pagamalo si no, pagamalo ato apito. Pea, ato pe ente, ito si ato pe ki my planet cast, ato ya my owna, John Tutamahe, ka pe ki avatale ulimo vai malalo to kalau me kao ngawe ki planet cast, Pea to e, kolos ato pe ki kao famahamaha mo e kao pupuke fufula hengai tano a, ato ya ma fita mai kolo me kao a ilokava mi ta kamila pe pe king ina tolko to pe leko tonga ma kirkir te fo ma ina tolko to pe na fo ma ma pe mi loto o kalanina monoslana ke ka nga we poli ki a kum se kalon ma ka to kampa ma ka nga we ko to pe nga ka nga we malava puna nga we house pa ma nga hinga we poli ko to pe hange ko tawa a to ke a wat ke ta u fika heva o pong pong ini a o pe wa mata senulakai o fata sen a pe fo ki ki a John Tavolo Lohea, pea mutol ko toa pe kau kolos osa estu kala, o fatu ka koi kau kolos at te vita malo.
0: Iyo ko whamalo atu e uheina, pa ko whamalo ki a selui matai sefes, o mai selui matai sefes, ko fasikoni na tau, tau fika hango fulu pensio, ko e wha uia a vehala, leilua, a vehala leilua, ko ia nane wha uia a hengi koula, ko ia ko whamalo atu selui matai, malo apito toko ni mai ki he polo kalama. Aia ko tau whikahiwa ko ki he pongpong ni, pia mi a hopoi, ko atu ai pia ia ma mautolu ko ni mou osi kau mai ki tau polo kalama I he pongpong ni, ki a fifita mai kolo pia ka wharesi uvea pia mo pension fifita ai puku hihi fo selui matai sefes. Te vita manuktia, loni tui pulotu, timote sini manmua, me kau sotia tutuku kotoa pe mo whamanato, mo whakataha. Pea whamanato atai pe, mo fi auhi koni ai agapulu, ai koris tutuku, ai koris kotupou, ai mamalo a rugby tournament, ka mata ia I he tonaki kaha u. Mo tolu kotoa ko ia, atai pe, ai fasi koni, mo tolu ngai timi ko ia, mo kau he fi auhi ko ia. Ka tau whanongo kaha poivou, mo tau whirahi vai pongpong ni malo.

0: ko e tau fika hei vai a ki e pongpong ni ne o atu ia e hoboi vou ko tui pe uhena kua I pe hao hao mau ki e fasini ko hui e fale la lava pe koe ku whaka uhinga e ni ki e kau kafa ko ia oi oi fale fa he me mei tala noa mai mahalo pe mahalo pe koe hao wakai ki ai mahalo
1: Io, famara da bito e te da maka famara te fenga malo hi o ki ata mai o ku ne o fu pesete te au ka kulava ko ku ongo mai te au fa fe fia ai ai pe ha hi va fu puri a bito e ko hange penia ka pana ka ku fanonga te bito hange penia ha ha po kala ma ha ha ongo kui e la fasio ka fa malo ka ko e a fu hi va ko ni e te bito na usio va ka ya ki ai ko e fa wen a Samuel a moritik ka e fafasi pe e mohi vai e poi vou e ka hanga te au ko e fohi vane o ta tano mai ki he whika waku maha a monga maui pe a oku hawai o a umai ki ka hala utai ka usai pe kau ki lawet pe fangi mea koe ni to kwhaya tāna ki mai te wita ai o asmai peo pe koe ratangata ato ngā aheketā e va e o matoka mo ka hala uta pe a ko sina e ki mu a ke I whatapua pe he tu holoaki tu hoko ki langi ke whangu maringi ai au kua ko momo ko e reha poto oha atu I maki e mare o pito pe a ko talai ha pepe pe a moi ha amonga a maui e anko ko ngantau te hina fuka talai ha pepe mo tala atama sai I o whakalongo rewa ki kapa mo tari ki tai mare o pito ai au mimi tata anoa e whivane mona pito o lawe a tano pine o o ha o be mi ha monga maui ai a ko uinga mahalo no a fa ko ni fo hiva ki fare la la mate vita ko uinga pe ke ngai ka fa pe mo ko ni ko e a to kilang a pe mo momo pe mo ta ha pepe ka pe he fo ki ki he sina e ai ko ka sina ki mo sina ki mui o ku I ka hala uta e pa ko mo na pita te vita pa ko tu be a ngole re atu ka e fa malo to mo me mai ka fo ka te vita malo
0: io ko fa malo tu e we na e mai no pito ange pe ko be ko ka ve inga ko ia pe ko fim ko ta nga ke ta uni ko hiva io o ko te sio ki hen ka pa na e kai a fa le la lava ia a fo hiva ko ni ia nga me ia e o sia ta vi a men nga lo ia kai ko nga fo ko ki ta ure ma u a ki pe ki ta to e ka ko ni ta u ko he hiva ko e e to ta I ha ke pe ia he u ke ka u te ta to fa no pe ki ai kai kai ki ta no no na to ure pa ta ta la no a ki ha nga me a pe he e u he na e ka ko ko u hi nga ia ko ho no ta la mai ko hiva ko se u no ko u la ia a mo u ia to nga ku ni ha nga fa to longa e ta ure a e Maoni au pito pa kou pou pou lai jai. Nga himea ko ia. Koi wike kaha u fo ki te hoanga whamanato a pehe tai nimi e uheina. Koi wike kaha u, koi tau top 10 I koi hui kaha u. Koi ne ospe programa koi hikure o. Oi hengi hengi koula. E kamata I pe ai ngai fasi tu gimua ko ia. Oi wike. Pet ko osi nofo o fa ueni. Te tau to o mai fai fase e ua noa me he tāmea papa. Te tau ngā ue a ke tāmea papa. Aia koe kau tāmea hongofulu te to o taki ua. Ke tau whanongo ki ai ki hengā himea koea. Pea moe maari e koea ai tāmea papa. Ko to o mai re fai fase e ua noa. Ko uhi kono whakapare I pēia ki tau tolu kau whanongo I he wiki rea whakato ngā moe mahu inga koea e tau hiva. Ko osikamata ngā ue ki ai ke au koe ki ke pelururu ka hau. Ko e tau foi fase ua noa e o atu. Ka kourotonga nofo tai mi pe anga fefe hono analaiso e ua noa ko ni e uheina. Pe te tau analaiso I pe hongo fulu. Mea pe a kita ke te whiri. Ke te whiri tukeha se lui matai se fesi emo mea. Te na blava pe na tota la mai. Ko e fa wena hai mo hai. Ko e anga ia kusio.
1: Ko te vita katakme ko tui. E fa ata arewa. Fa ata ki tua. Kena o kau mai, ke hanga hata fufo I program whakatoa, kena o kau mai analaiso, e maare au pito pito, kui kata o to'o mai pehe ki fwoi me e ta analaiso, kwa kono whata I kwa yako fufo amoi, e. Paka inga ta ai te vita kou wha malo ato, koe kou wha alawe mau pehe ki he mea koe hiva. Koe hiva koe tala noa, e. Pea kou tau ngau e ake ngahi lea fatunga motu, ko tengo tau tala no mo tau malanga me ko ke tau fanga ko hiva nga e ke nga le atonga pe ko ha we faka fo fa e te vita ko foket
0: io mahino pito e ta fa ko ni we na ta mahino pito ka tau tol ka nga tonga ma hu inga ko ia e tau hiva ka ka tau mana tui o ko hange ko tau hanga faka li ia ki ta nimi a e tau ulati hiva to ki ha we me ale ai ki mui kana ta i pe tau hiva tau tol na u pe a ko hiva usu ai ko ta me alea pe ta me ni bu ta me ni ta na ki ma ma tu ai ko hiva la ingutu pe ka ja me alea ke ne toko ni ka ta si ole ma ta ni mi ku alua tu ke hange ko ya ku more ta hiva ko fa ambe na ya ya papo ke o ato na hiva pe heni ke ta fa no ga ko mari e mari hange ko ta nga hila kalaka nga me ton ke ta ke ta hu ye ki ta tolu nga me ako ya he kwa pe fonua hanga ko nga la kala ka ko no fo sio hifo o kwa pe hingo ai la kala ka hi hifo kwa pe hingo ai la kala ka kolomotua kwa pe hingo ai la kala ka fe hanga ko lo mi pe au pe ko hi va ya ko la kala ka uena
1: la
0: kai lo mi pe au mai mo fo ke te ni ku ni na tu nga ikla pa lo mi pe au ko ya ko me ko ko hinga ko jai lava ke to o me nga ya ke tau whanongo ki ai, ko uhinga ko tau whinga ke tolonga, whakatolonga e tau rea ke tolonga. Pako whakamalo lahi au ia, ni hono whakaukau i go ia, ai, ai mea ko ni, ai tau rea foki. Na e, kamata foki ai, ai mea ko ni, i he uafe tahataha, ko manatu ia e uheina. Pena kamata ia, ko uhinga ko i tau whakaawa ia, timi ko atonga, whakamanatu aki, I kare tahi pia mo olopelegi hono whakaawa ki koe World Cup koe ia ihe waftataha, O tau kamata me iai, a wike rea tonga. Pia nai hange a fuka kulo kula ia, he fonuani, pure i bena tolo hala pure a ngamu. Ma ngai feitu upe he. Kaku, ko whakaori te sio koe ia ki he taimi pe he. Taimi koe ulaka mai ai koe a fine mātua. Kai alate kau polisi una ula ka mepe na to fuwa me polisi po mea pe ko vai pe foka ka kai ke lava polisi ate fa mea ko mea pe na to fa iko na kata moya moya ka usia na to ke fa he he to nga mau mau ko ni fa na to ke mau mau ke ko ko ia ko fi fi fi ya pe fo fi fi ya pe ko mea go fa fi fi ko ka ta to ke ke
1: aye ka le vai te vito ko ta programa ni nai kule o ko tonga ko e ponua fie fie mo tau ata aina.
0: O kai whoke te lo ia e uheina. Ko tau ponua ata tolu ko e ponua. Te hanga e peko mea na lau gao, ne vela. O si ko e pā ko e mo unga a fi, hono eke he kaupoto i maamani. Na pe pe upuri a tonga. I kai. Ko tonga ia na e tuku ia ki langi. Tau tau hanga e tatolu ia ko isleri. Te si hoi whoko ni ku uki he ke ngai fonua moslem ko tobe ke na ofe isile ka ko ngai me foke ko ngai ta no fa me he folofola ia te tau tu yang ki tau tol ke folofola i he ngai me ko ni ku fai pe hange ko ni asi pe he folofola ko la hi ko fe tu kwa ki holo ko fika ono man fe kai ta me folofola ia ko to ko ta ha ko te ne ta ki ono ofe isile ko fika ono ia ko ni ku mahino mai ko palestini o lusi ya ku ne taki fotu e mea goni ki ngai fonua moslem ko toa be ki na uofa isleri tal mai lewa e pare mea isleri kwa ye pe ma isleri ya uka bawe de tau tafo kato ata tolu areni ke uofa isleri ko hae tau ma isleri e tu masi ho vai ya ko ngai mea ya kong tau si ai ko he toi tapu i he ngai tano kakta ye maari e apito ya nga koi ai tau makai ke ngahi mea peheni e. Ka o atu ka taho ko atu tapo ka maa e weina. Ko fika walu koe ki e pongpongi ni. O atu ia e simione te kafa ko e neu sani. Ai fasi koe ni e. Pea.
1: Yeah.
0: Pea ko ufoke atu ka te koe ko hai e ave kia e tau. Fika walu he pongpongi ni. Malo.
1: Io a malo pete te vitai fa valu ko e ti ata pen mata mata fa fe ka un pong opito nesi alu ko ko ni nga we ate ma ne vela ne vela malo pete kana ton ke ne lisi ne ka uli ko e si te vita tu ku ya ko e ke ta nga u ye ka ke motol ko to pe mo me ai fa si ate ne vela mo nga hingo a i he wik ko to pe ko e ni ok mo ka ko to pe ka to ki fa ne vela ke lisi mai mo nga hingo a ke wik ka we a closet ke se ne Australia ke a lin te ko ke ta pont ate ma au e a epi ankite a kawai mo a mai pe mi loto senela a ksai ko e ate beni ma ai na tol ko ina si a mai mutawa selui a mata se fe so fa selui ka ko e malo pitu me family malo se o ka mai ke ta programa mo si to ko ni la mai ke ta polo kalama ate be ma kolotita tupo upe mo salesi ka mo mo kulupu ko ia o samaritane lelei a pefo ki na e kau mai ki tau programa a te magnato ko tope kau ko mama me tano a kau ngawe a kum se kaloni pa af kaloni e pe mo e kau fa mau mi hantle o fat ka motor malo pito se mo a mai mo kau mai ki ta programa pefo ki ki magnato ko tope te vita kau toksio ki ai a fugat pe ki ta fika valo o pon pon ini malo pito
0: io ko fa malo atu e na ta ko atu e pe fasini pa ma ki motor fa na ho pate mo fa na mai minga fe tu mo yai pa pe ka motor mo ro tonga nga au nga ya piko ya a ta pe pa mo fa sini ma auti ka wei pa pe fo ka ti mo te sini man mo a lo ni tu piloto te vita manukia se lui ma dai se fes fifita mai kolo fa si u vea pe mo pension ni fifita po go hi fo pa ko a ta pe fa sini ma au se plan se pi fa da wan pe ke fanongo mai ke programa ni ko ta foke ni ka wa wa u pa pe ka tang tang mo tol ko ya pa pe ka nen si ko ata pe pa mo a fasi ko ni ma au ta la hiva vea ta la hiva fo lo a puli e pa pe ka mo ala fa ulua pa pe fo ko ata pe ai fasi ni pe a ma mo tol ko ni san ta vo mo ka nga u ko ya pa me hi west mo foi tolu fa ki na pila mo ala e wase na latini mo apa i kaitu pe a ka ki ngalo foki a ki mo tolu fa ina ko ni ki a seo pe mata pure pe ka maka ala latini se ne sa foriaki pe mo eukaliti he he poto potere tu ala maka da pe he foki ki a peset mafu mo fra walu ki tonga pe a pe kwata pe fasini ki ki a moi moi la sike o total vo ga unha fonua atu ka moi moi la sike ki fonua la hi pe pe ki na pure fo la u kasion to la la tu total mo tanga ta koia mo tol ko ni ku kei kei to pe to fa nu silani ko atu e fasi ya ma mo tol pe pe ke a mo tol ko ya kei to e mai me ti mi ko ya fitu riva na mo ikuna e ko metali ko la e final pa mo fisi ai ku kei ko ke genia ya vriamo ala ewa Koutou ibe, pena iaia a sone alatini pe ko a malaka ibe, ko kina utolu ko iako atua ibe fasini pe a maa ki motolu e uheina. Tau fanongo ke tau fika balu e pongpongini, ne usani pe a mea simione te kafa maa loo.

0: koe whika ono ia ke pongpongini e uheina e ne oa tuia e Paula Tuatonga koe haha o wakai ke fasini malo
1: Iyo a te rawa koe leo piano pere kawene hiwa I loa pe akumari he he kune hanga e whakaho ata mai angai mea koto pafika akumo e mea lea he pe mai pe koe leo piano pere si e te whano ngoa a leo piano pere a koe piano pere koe whatata pia ki ha leo hato o whaanga pe mai pe koe violini koe moto o ngahi haape, mwana o pito wangani, pia si tae ukulele he, o tuuta ihe iyo. Pia ko fuimene kwasi koe te pita ukulawe mai ke kalaneti hula kwa meria me. Maare o pito pito kotu piti ki toki lawe mai ki ai. Aya koe leo si oto ofaanga, te hange hangoe kakala, palatai si lua ki ai I polata. E sai, koe fuimene o maare ia ini pihe koe, ongo kai mari ia a hoto loto moto atamai. E koe ngawe ngai mea rea, Pe alo me kinai a e te hori I he mamani, Pe asa mare foi tau, ni hanga pua ho atamai mari la. Pe ila be, a mai soa me sayone, o malu ia I hoto loto, Ne wongona e ne tupulaki, kai no ngai e te hori, Maria apito mon. Ai aku ku Maria apito foi tanan ai ku apo o ku apo no foi historia. Ka ko ni hanko fa ho ata mai ko ni foi tano a ke anga ko e ai aku hare o to fa anga ka ku ni fa ho ata mai ngai de o Maria. O fa tatau ki ai. Maria apito. E ko Maria apito no foi vision ko no hi vai ko ni Paula. Maria apito mon ni fa re a Maria. Mo na apito. Ko ko tipe ko hi vai ne Aristotle ta e ma me ko ya. Ka foket pe o pe na ho le ya. Kamu tol kotor apa yang kau tolong memang kita program, tapi fitur si atai pe yang mau PFT at kasein kita tewakin orang apa mana tuh tahu hibang full ihe toko naki ofatu kakoi. Kau fokat tv termalo.
0: Iya, termalo atu wainai, tapi termalo fokig je tahu fasikal tahu fikau no pongpong ini. Kau tahu fikan lima aku atu ya pendi tatafu pemokina muala kau me amamahi kau ofa, ne? Koe kautuku atue ka te koe, ke tuku mai ha whahinga ke awe gai e tau whikanima koe pongpong ni maro weina.
1: Iyo, malo pito, te mito atai pia ma viola sana lio, koe nisi toho haa mai pia, atai maha umo kulupu koe kari ko mawai tangi, kari mawai fifia, pia moe tata ko wha onukureka moe talamonuat ki whamalusino, motol kotope, pia foke kulupu koe a Wida Pipo, Sela Oscar, Sela Tute, pia ke tangata DJ ko plik tanoa, pia pia ke umo mataha ki a Lataisi Awayongo, pia pia ke tuense, ko moe kauwhanao reti omi lalo akau, mo kulupu koe a malo e si foftenge mihena, ka pe foke ki kulupu koe na e whatamawhana, ka maria pe pe foke ki a hikfo o pe mo tolu kotoa pe ka pe ki hape matamilangi. Kai ke o fatka mo tolu pe a koe a atai pe a ma e te toa kolosa te pe si awa pe ma ka tapou nao kei mea mai vai pe ki me apahat mo alan pe Valencia Tuiwa pe ki wafngia a Benedette Mateo a Mina Fitu ka pe ka maria kolet wharemaka pe a mo kalau siya ha ngata palo se mo me ma kita programa o fala het kamotol malo si hufaki e motol ka fano de teo me loto wali ngatoni o fat kamotol pe foki ki o pita halalilo mo ini salali mo ka fano de teo me taniden o fat kamotol mi sabte mo motol ko tope mi to o kalani mo la ke mo me ma kita programa o pe on lele te tanga hiva ka pe foki ki ta kanini ki a Michael fifita Michael mo ka fano ka fa mama ko ye tano a me ta kanini pe ko fe pe mi a de rona mo planina mo ke a ma ke ta programa a te ngai fas ko ni ma mo tol ko foke te vita malo
0: io fo malo a tu e o hina pe ko ata pe a fas ko ni o ko ko pe a ma au e sales ka fu si pe ko ka kum se kaloni mo ka tu fika pa pension fifita pe ko I fo pa pe ka falisi uvea fifita mai kolo a selu mata sefes Te vita manukia pa pehe fo ki alontu I pulotu. Timote sini manmua pia mo tika wei. Pia mo famanatu atoe peke kauso otia. Ai kore koni me mo palestini ke mo fukataha e tokonaki koni. Atoe peke pia mo fasini pia maawe selu misa watekini pia pehe kapulu tosa. I he pong pong ini. Pea, o whamalo o foki. I, ka selui matai se fes selui, o spenmi, te toko ato mea ku ke tohi mai, ku whamalo ka te koe, o kau mai ke tau programa, o si e fasikoni. Pako ato ai pe, pa mo e fasikoni, mai kau kalapu goya he lalo wafu vuna, ki a te koe sa lestu pouniu, a pape ka mahe otu, o Logan Dani, pape ka sere maya mafileo, Fred Safi, Paula Leveni, pape ka sa skupu, TTV, Tevita Tangtau, pape ka Cliffy Poco, Melino Vaikeli, mo papa fani fo frau mo etu, itaniela na pa mo heu atu itonga. Ata pe fasikoni pe ma mo tol repongpongi pe ka mo tol ko tope talo tonga ngau e pongpongi ni. O ata pe fasikoni pe ma mo tol. Tata te fito ka mo tol ko ya ngai fare magi. Tal monu watsi ngau e lahe ku fai pe hange ko ya ko glau. Ku o fono ngai fare magi o igai ko New Zealand pe. Australia e. Ko a fare magi ta ta ta mano. Ka ke ke ma wa mo henga. Ke ta ume pe ke ta usi o ke ai mo ta u vaka i ki ai ngai me pe. O ku hoko ke tau whakakau. Ngai taimieni ku whae whakakau, taimieni o tonga ke tau whokia ki tonga. O tā koto kei, ke tau kai mahino pe, ko e tau ki imoa tonga, o tau kai, pia pehe whok, ko e tau ki ipuaka tonga, o ku kai, o ku ikai ko mea plastiki ke tau kai. Kau ate tau whikanima ke pongpongini, maloa.

0: wena timu ape ke fokia tu kate koe ko hika wa te tohi koni a saresi saresi kafushi tamai saresi ko e ko ene hiki eni I iuta I eta hiva hiva tolu kako uno fo faka fanongo o ko hange hange time fokia na ke saresi a saresi hange pe koni fo hiki koni I Hawaii a o ne isusi
1: Iyo.
0: Ko no fo faka fanongo fa fanongo a tohi koni a Asalisi, o kau tu ya kia kasalisi. Kau mea fa kau ha ke heni aya kau pehe asalisi kau peni tatafu pe amohai eto dagoni na o atu ko enahiki. Kau tu ya kia kau no fa fa fa no gole oni asalisi. Tak monte la asalisi. O fe mau ke ilo kau atisi ya kau na fa hiva ke fa kau koko ihe tau uike lea mahu inga tau lea fa tonga fa malo asalisi. Ihe nae foi foi pensio eta cosa decía kawanga foka o atu ko me ko hiki ko ni ihe loka ia ko siare tak mo ne sa decía cosa decía na hiki seken ai fito aki behe o ko no ma inga ni ko me ake fra ton ton pa te fra ton ton o me ko ni sa decí ani o mai te foto wa o gem te tante ya o hingo ago e ka foto wa o hingo a ai ai fasini sa decí ko fa malo atati ko ko fa tawang e bega tevi luakaka tevi malo ka mai ke por kama I he pong pong ni e ta ko fa mana tu atu wike ka u pule lulu ka u ko ne ospe por kama higure o fa tu amelie I he wa ko kama ta e ta unga hiva ta unga wa ke ta me a papa ta unga wa ke ta me a papa ko u hinga ko fie ma o fo ke ta unga hiva pa te to o fo hiva ua Tämä ei tämä ei koto abe. Hänen pekoja koto betaiki, että oma fajua, että betaiki. Hänen koja mapua vaia, että oma fajua, mapua vaia. Koi oto opehe, että ufanongo ai, kihen maali, koja me koko hiva, pa moi mahu inga koja, oi hiva, Te taulele, että tolu ai, foi hiva ja uanoa. Tau pa hiha, he fanongo ai. Tää tau toki, si ole vaikin, hän me koko fa maloa tu, sale maloa pitä. O tokoni ko ni ke fratonton nga he mea ko amone abita a salisi ie. Ta koi pango fok matu I hao matulu ya ko ni mea ko ni o situ kuange pe ia he loka.
1: He loka.
0: O situ kuange pe ia I faile ko ia ere tio nga hi hiva I he nga he mea ko ia. O salisi ayange ke whakamahino pe koi uhinga a salisi ia ki he piano pele. He kona kune toi tohi. Kapau ko ko fefo hiva ko ia o ke uhinga ke aike ke tohi I mai. Peko hiva ko ni mama he ofa peko piano pele ke fa no fa don donu sabes ka ke ka foka tu buhen na ka ha ka ke fa skon he to gos malo
1: io a to ki ai ke ta to se sale si ko fa ko fa non kon ke foi piano pele kon to ko si te vida na ke tu mai foki ko
0: paula tu atonga ko paula tu atonga
1: ka ko fa non avia ke hiku hiku o hiva ko le o yo sale si ka to be te to fuga sale se ki wi ka o te to ki ta to ke ta la no la ki ai pe to u ke ai ki mo ke fo ke o ko fie ma o sale si ke to hi mai ka te vita o fo I hi na li ku es pe o ne vela ki mo ko no fo I le le nga e sale ska ta ke o an ka te vita ma ka ai fo I hi va to ton ko ya fo I ka we fo hi va ma li a sale si te ta ma ke ta u ki ai no fo I le le nga sale si ka ke ma lo to pito sale si to kon me a ma ki re programa ko e a fo hi va ko ni mama me mama hi ko ofa ana ke tu me fo te vino na ki va kai ki ai ko ko peni tatafu ai ana usio hi fo va kai ki ai ko producer ko tolo filmo hala tunia ai ai ko na ka na ka ke fu on le mai ka ku hange pe te ka ke a te fu la ve la ke ta fa ko ni e te vita ka te a ki ala pe o fi ka a ki pe mo ki ko ta na ki pe fo ai me ma mai ko o fa e ko ko ko o fa ko fu me a fa fu ngani pe fu mai o fa ia ke o fa e ke ka ta mi ko o ku po uri ai o fa pe apane fine fe ofa mo fa ngata ya pe ofa hingo re vai he ka puna ke tala ko me mama ka ko ofa e mo na pe ko pe ka to loi ai ke ta ngale re ke me ko ofa me ofa o to ai ka ke ona as mai pe le ko kai ke me ko si ene to anga ko tari hu fanga ai ko me ko mama he me ofa pe to la matangi ko ni ofa ko mama Pako kau pike ko ki lave pike fo iwa ko ni me panko ki fo on le ma ka e fa malo pike ta fo ni ma pon pon ni te ma ka fo ket malo
0: io malo apito e we na pa ko ko ko na te to me pesa le si o ku kamata kai o wike le a e fia ko fa lai te ka u sa le si e ku mon de la o hina ka pa na mana tu i na ke me me ha u ke ke fa ya ho e ke e ka koi wigele atonga fai lunch fai mebegele tion I he taimi a tahawa tahawa ho ata salis na ke fi ha bu ha fa fo fa bito mo fi ka ka ma ke ta borgama to ko ni mai e salis ka koi ka ke uhila ko ka hoko te ta borgama ai ke ta fika ni mai ya ki he pong pong ni ne o atu ko ni ka sai be he de fai be fa don musa le si nga hi wa ko ni he ko nga hi wa ni sa le si fu lo a ne tu ko ana he loka pa ko ke lo ko nga we aki te se ka we na ko ke lo ko nga we aki to ki a wa to ha ke ko to ha ke fo ko ni ke ke fe nga ke ta he mo ni pe la u ya ko ka pa ke ta hi ba ya ke mana ko a ya ko me ko ko hanga ko fe nga ko ya ta go fa ma fa fa ta ngepe go ngo le le ya de facilite o fa malo atu ka te vita fa va te vita malo apito ka mai ke por ka ma I he pong pong ni ko ta fika fa ko di he pong pong ni o atu ya he ka ta te hina ka fusi ai fa si ko ni ko le I huni o pilo le bu ko ta fika fa ya ke he pong pong ni pa ko o atu ai fika fa pe ma au e te vita fa ka va pehe katei alua kaka, salis kafusi, pa pehe fuka kumisei kaloni me kaltufi kafa, kapa, pehe kia pensoan fifita, puku hii fo. Falesi uvea, fifita maikolo, pehe kaserumata isi fesi, tevita manukia, loni tui pulotu, timote sini manumua, pa pehe ka pulutousa, faleaisi pulutousa, pa pehe ka tika wei, pia mo, misa wate kini ki Amerika. Pepe Fasini, Pamau Samson Tike, Paulo Tatafu, Fred Pani, Saya Tayone, Watetol Tau, Paula Reveni, Pamo, Ana Popua, Malo, Paulo, Tamte, Mafetafagoya, I Ota. Go for Paul, Reta, go for me, Allah, I'll be to Obito, ya.
1: Koya.
0: So, Mate, I be, Mantu, Kawa, Wena, Lukuluku, Koya, Kihe. Kihe kihe lansi e Paula mate ai pe ai nasi o na lugu lugu ko wi ko ota ko ota mo fo I haka manyo ke nge nga ko na ke fa ku ki mai e pe pe ke ki ko fu ma no a masai a to puluka af kalonia se ne mo unga I no ke vaka pe pe fo ki kabria mi a mola e u a pa kai tu mo se ne ala tin si hela ia mo ne u to ko tol fa ki na ko ni ta se ni ruaka I pa ata pe me fa ko ni kalapu a lotu mo ngā we pe a maaki mo tolu I he pongi pongini mo tolu koto mo tolu tonga ngā we ko ate fasini maaki mo tolu rei huni o pilo revu atu ya kautapte hina kaufusi I he pongi pongini malo

0: koe, mea peko maue fo hirani, o inara tala mai koe, koe, ha, ae, fo yala mea, piki pia vela, eh? Ko, ko mantui foki, a tala noa koe ni, ke ono o atu koe atu imala ke tanu koe a inamoala, bea, ikai ke tari, eh, e tuitonga, eh? Pea ko feo iko ne, mai me tuitonga koe a, ki ono o atu koe atu imala, ko uhinga ne uya ko langi ko ya ko namoala penana penana kau I hono langa ko ya ai langi pe ai kai pe te fa foki mai pe atu mala ki pik pe avel uhinga I ko na ko ya ka foket ka te ko to ya pe o ko ka ta me foket ko manako apito ai uhinga malo
1: Io a te vedo a una pita e le hune pilo levo male a pito per poi poi fra o si eh ha che ta eva I hala cola hala va ma o e mona pita ca co va kai coi che poi vanni o puta ta no perché princesimo ca o princi le hune pilo levo con le hu o a e tu eh alai pe mono papà I cucu balu eh e nau skate I loto havelu eh male o pita aina au ata e nau e e nau mai moa pe aku a ikulahi ke fungani o e hala bunga e na e tu be mihi hala polau I he bunga a satellite he paintua e aia go nau ilo pe a moe nau na koe fukalaulau noa e nau mea pe koe tu mai lewa foi kongo te vita pehe au ata ai foi ala mea pipea vela e Mone au pito pito, ki fo iwa pene, mana ko apit, pa fo opo pipi ki fo iwa, mone apit, pa ku tafo malo pe, ku ka ke ngata pe, ka fus prada se na hiwa eni, ka kutu hiwa ipi fo ke ngai ta mea leke, ka ku mone apito, e ka ku pa fi vio pito, te pito ma ofi bene si ongole leat, ku hiko tataimi, tau fiko fai, I popo ini, na ongat ke na tulko tope, na ki a mai, ki e tau programa, pa fo ke te vito malo.
0: Io ko fa malo atu e uena, se li matai ko fa malo ka te koe, Ange ko mea koni kua mai selu imatai. Koe mai soa me saione. Koe faa ui a sio sai a mataere. I he taha hiva tolu noa. Sio, faa ufo hiva ia koe. O te kai ki fai hafa kaukau ima ia. A motuani mo saaresi, he? Mo misa wate kini ki maamani, he? Koe ngahi mako se koe ngahi mahu inga ia koe ia. Ae, kia takia ki tau tolu. E tau hiva. Whelaupe honofiri koe whe unu koula ia e tau whanonga a e tau hiva ak tau lava. O te mana tu iai e tau ngahirea koe ia oku. Wha maroa tu serui, maroa pito si I kau mai mo e toko ni mai. Io ke tau programa. Pea wha maroa kasares, maroa pito. A kau mai. Ko vilia miena mahalo tokipuna mai sares a pongpong. Fai mo fe inga ki mala va buna ki a ki to don ha ki te mo mai e kapau na mana tu I weina sio ma uhen ya sales ma uhen mo pa mo hai ko ni a maire mo maire e kantanga ta ya siare tai mi ko e ma una to hen na na mi mi fai a bito kapau te ke to lava mai ki wiki le afra tonga
1: maire e ta maire ke hai ne me va ha ki ai
0: Oku kamata me ai wike ya sales he sapate oske to naki ka u a u wa ka ko a flaite oku ngata pe nga we I he a ta wa ho ata pe lan sile ba ka nga we fai ma pe fa ta u ko to aki he mal ko to o wa he ni a we na so an pe a hola mai be a ka ka ke u ta mai ko sales ke mo mai ka ko lan sia ku mari he ko luku luku pe Sio koe, ko te a ukita ki pāhia he puakang. Sae me foko kau tangata koe ai whāma, hange ko afukaloni he amume. Haua e pe puaka, haua e pe moe lami. Oua. Sio ke ta whāki koe, o ta Paula Reveni e mone kau ta mana e unau noh pena tolu unau. Hawa uheina e Paula. Toki eke koe ai alukita heikia uheina. Koe. Hange koni koe fasikoni na toko osi aere I huni o pilo levu, koe faa uia a sio saia area motua. Malo selu matai sefesi, faa uia sio saia area motua a fasikoni. kata hoko atu e uhenga ke ta fika tolu ko he pongpong ini atu ya e teine la atu si o hangei fasi ko na teine ko ni kapana ke to mai a uya ke kau he hiva kui te teine funofo au bau fanongo ku ta bolkalama pe ikai eh? A funga hola ni ko hingo e fasi ko funga hola ni ko to o mai pe ke ta fanongo ke ai pe alava ke ta famalo atu o malere o o fatu ka ko e folo e puri e paka pati ke siatu ka maire patangi ai
1: ya okay luku
0: e pe ape fo ka o sai astu akalau famalo atu ka motor mo ka mai ki ta programa pong pong ni e oina motor ko to akoya i he pong pong pong ni ta ngau e motor mo a ha ke te te ke mo lava to ngau e ko atu fasiko ni funga hola ni pe ma ki motor pe pe ka motor ta lo tonga ngau e tani ta u te fito ki ka ngau e fare ma ki ko fondo ngai fare ma ki fa na ho poate atu pe fasini pe ma motor pe pe ki ka ngau e ko na ku mo ngau e i he ngai api ko ni ka ke ngalo ka u fa uri ko to ape ta ta pe pasi le lu e pe pe ke upa taxi kau security tau lo tonga ngau e pompon pe ka motor bo ngau itu atau de fito ke ngai hala tala monua malo ngau e pe a mo ngau le le pe mo mara tu be me a koni o ko tal no a ko e ki ai ko a fainga me na wena malo
1: a io a te tu ko be masale ka pus mo en mo kalap ka batonga ko ia o e vahenga baka afa Campbell Town Whamanata tai pē tau pō Club Concerti Sales. Ma tui e pē mā tau āma mea ki e pō ni ma septema ma o Club o eko me solo, e? Malo pito Sales o fatu. Ka whoka te vita malo.
0: Io, o ate tau whika tolu pungpong ni. Teine la tu ia mo funga hola ni. Ta whanong kia kofo ouka te awe fasko ni. E weina, e koutui pē, ia e pē ilo a Sales ki ai. Malo.

0: ko e fika tolu ya ke pompong ni pia me atende la tu e oina pia mange pe ko glau fo ka wi at fasini ka ko ne no fo ana ko he loka o ku ton ke to o me nga hiva pe he ya hange ko ni na ko fo hiva ko ni asare si ani ko o ire su si ko ke ma o pe ko ta u fe a taim ko ke tu ere ti o ya sare si i ere siri ai ko fo fo tu ko ere ti o i ere siri na ha wa sare si pe au alu pa mo ne fo i ala pa ma ko ya na o hiva le le mon ka more more ai me a se ko fo i ta ha ben ke to ai tu ke ka pa ke to ya ya u hiva ya sare si
1: he ko
0: e fafufu ibe fogia sai be go me fono ga ya gitane nanga ko ta ka asima iba o mai kako moni abito nga hiba ha go fo hiba ko ne to go si fo uya ka kako ne tu ku ko ni loto o ga to o mai u hiba ta ke u hinga ke ta fano ko ki ai pa mon pe la wa msha wa te pini fa ka ofa e nga hiba ko ni ka ke ka ta fo ki mai e u hina ko ha ha ola u ge he ko tanga tafo ka teine koe koe koe ki whaai ke he. He ko lava pea teine ia, o lo tonga pea ne tanga tahu li riu pea te e volo.
1: Ia, koe ia. Koe kapa ka teine te tamara kumo, ko ki friend ifo ki nao mamata taimu ko lati ki nusilana, ko ki friend apito pa ku kawa teine topo apito ngai artist, ai voko ne voisi ene le o, o ku lava peke ma fulifuli pa ku kawia he me afungani e teini ko fat ka momo mat ka ko fu iba ko ni fo au au pito pito fo mala pete ni ton to to o mai ngai ba ko ma inga ke o mai ra e funga holani ka ku ke ke fu ma ka ka ta ka ki to to pe fa na wa te hiku ku mai me o hangi ko fo iba ko

0: Pe whakalaulau noa ki hā kui. O kone mōre pe whrau hōlai o asmai pe e ngālo a whē sene tau anga. Aluasi e mau kui ofa. Pe a asmai pe ku aitawa ngā. E ku asmai loto. Pe a koe ofa koe ia koe whalaulau noa. E ngālo a whē ni ngā isa. Tō taha kake whrau a koe mau kui. Pe a nae koe nao mele whai ka tō taha ku ofa ka mōre te vita. O ku tala tala noa pe ui ui pe sono hingoa. Mai whakamua pe ka ni he ni mai. Aia koe fo i hiva koe ni. Koe fo i hiva whikau aku mea. Mau inga o pita paka whamalot kei te vita. Ka whoke atu.
1: Ki ta pikaua o pongpongini, malo. Malo apito, toi ta miniti e ua ua. Toi ta miniti e ua ua ke ni maa pongpongini, fafofa apito e polgama. Taimilelei apito e ueina, na e polgama e pongpongini kake. Ko pikaua ko e pongpongini, seo kake asi mai a sela oska e pongpongini. Ko to'o mai ai, ai fasi koe ni ueina, ai mea toloa firmehala langa kari o e paia,
0: Koia,
1: uinga ke feinga ngai pe asi mai koa pe kai fula ne na mea ko ko mai ke tala le tio ka ko ke na fanongo na ko mai ke fanongo a hai e mai na po na mea ke tala le tio ka pa ko ke ke na fanongo le tio na wo te kamata ga u e to na ki mea o tuku tuku pe ta fa ki ke ona to tala le tio ko ke na fanongo le tio ki na wa e uinga ko Koia, koe tau fika ua ia ki he pongpongini, atu e toloa whirimahala, koe langa kari o e paea. Ngā hei kulupu kotoa be, ka ua ua u, ko ate whasikoni, pia ma aki mautolu, pia pehefo ki, ki a Osayastua Galau, pia mo ou malere, teivi a Luakaka, Salis Kaufusi, kumisei kaloni mo kautufu kapa, pensoni fifita, pia peheka farisi uvea, fifita mai kolo, pia mo selui matai sefesi, teivi tamanukia, pia mo loni tui pulotu, pia peheka timote sini manumua, Pia mo tika wei, pia mo whamanatoa e pia kausotia tutuku ho mo whakataha i he tōna ki koe ni. Whamanatoa ke ngai timi koe, mo kau e whiau hi koe a mamaloa rugby tournament i he kamata, i he wiki kahau, tōna ki kahau, ai whiau hi koe ia. Pia kou atoa e pia mo e whasi koe ni ki a Kimotoru, ka wakwa o koe ni ki a Samson Tike, pia pefoki ki a Paula Tatafu, Fred Pani, Sae tayone wate toltau pia peheka Paula Riveni pia mo Ana Popua, malo e mauota Paula. Kiko Furimaono pia peheki a Amasaia Topuluka. Sio ki afu kalonihea mei handiri uheina ko afu eksi kakau mai pia mo eki i... Ma ki ilami koe ke fai ake fei lau lau ue. Pia peheka sone maunga pia mo ino ke vaka. Kusepe ongo ua mei lotolua ka pana e mea ia. Na... Uriami, mwala ewa mo apai kaitu, mwusani alatini, toko tolu whakakina lahi monien. Ato epe, pasini maa tasin ulakai, pia pepefa kiki he kalapu, lotu pia mo ngawe. Mo tolu koto, tolu tonga ngawe, i he pongpongini, fika waani. Ato epe, pia mo fasini, pia maa mo tolu whana hopoate, tai fitu mo iai. Hange ko gulau koi mo ui, ke tawataina. Fitu halana ia. Whakaukau lahi apito ho mou foki mai. Liliwe mou i ke tau nofo ato tau atai napi. Ofo atu gati mou tolu. Kau foki atu hena kwa taha mihena ke awe kai ai fasini, malo.
0: Epita kofo manata pe ke haki ilukluku ke atu kata aseni ulakai. Kapau hawa e lori kai volu pe pa atane ki iluku. Ta se ni ula kai ko ke ase ake pongpongin. Iyo. Malo opito pe a... Ata pin opi kwa ama tangia tukwa ai angi ai kauso te tutuko a te rana pe kia mo fui ke pa seni mok motol tangata o ne vela mok motol koto ape hang koe na mo whanonon ke na upata ko na upai pala o pito o fatka motol upea o ki long o mai koe ki te whanonga te vita upaha toi o rie kupenga ai tu ka pangu mea pa ke alfa fok mai kupenga atu ke ave ke ave ka pala leve na rie kupenga
1: mamoko uhei na futai mamoko ni kwa gata alkita
0: Takoia. Io koia o fatu Pauleven, o fatka koe mo ana popua. Sai be koe ki wala tu te vita. Tamahe ngahe o tae Pauleveni tate usikai e koe ki ngofua e kai he koe. tai ngono o panga tere mana po kuai o pala ya tu pala leven ka ko i fenda ton po ke report ka te ta ma ka e ota pe ko kolo sang ki sene he ko te wihen pa malo ta pito pala o pala ya ka ko e malo pito a pe fo ki pe a mo e a fo i hi fo ke ni me he a pi o ta fai o pa pe at mo he ia pe a ma se la oska e ko go ne tai be ni go ne puna ka ki mai ai o ya o fa pe pe ki avio la sanalio pe pe ki fa nu re ka pe mo club ko tanko kali ko ma va tangi ma lo pitso mu a mai ki ra programa ka fo ke te vita malo
1: yo malo a pito e we na pa ko ato e fasini mo tol go ne mo a te te ke mo la va ke nga we i he pom pom ni ko ate fasiko ni pe ma ki mo tol tola filma ala ni mo langa kali o e paia Malo.

Wena, ko tō pe fōke whasini o atu ko hinga ko te nofo me ko asare si. Ke tau si o ange pe, ai ku tō hi me fōke ni. A se lui matai se fes, ta tau pe mo saare si ko whao a siare i on. Ka kono hiva i ko ni, ma hino fōko saare si na ne hanga ko ni, artis na ne hanga hiva ui. Ai whasi ko ni, E ka pao e toi hu mai mo maire e maari e ka tanganta ko ia na nau ia siare he taimi ko ia, eh? E iyo, pia hange ko ia ko, me ka tanganta na nau mau hoa le lei, ko lohi aki iko na tolu, e nau hiwa, lohi aki ia ke whanau ko ni la nau, eh? Hange ko te siwa, peka sa aresi, pa pehe poku kia, kia maire mo ka tanganta ko ia. Ka kofa malo au kia iyo. Ko ni kusok na ulava, aya ko hiki laivi eni I he Polynesian aka. Sio, I la iye. Eh? Tonu koe ko ne foki mai na hau pe huanga maua I koe ne afo isiti koe alumwe kere tio I ele siri. O ta ai koe pa hiki ai kai more uhi wa mau mau lahi moni, eh? Ka koko tui pe ka pao pe te ia ha mea tohe na saresi e toki mea kake ka tau foki mai ke tau a whika ulaki koe pongpong ni atu e pote mani ka fusi koe fotu e siuna mo tolu kotoa toi tamini te nima ke nima mo tolu kotoa mo mea ma ke tau polka ma ko atu e fasi koe ni pia ma mo tolu malo

0: tata mi gulau se koni be weina be a hoko ni ma ka foka tu kate koi ke ke fai ma hano fra ma popo ta polka ma ke pompongi ni ma ro weina
1: Iyo, whamala tapito te tamaka ku tāo mai ki he whaosinga matou mui e tatongi ahi pongpongini pe a tāo vete aki pe fo I fotu e siuna, eh? Tala mai pe he lau man maa ke ke tuiangi si ano kakala, eh? Ko tō kakala ke haofanga o ka ke katu uta ki velata. Ko e whamala tapito ko tui ko e whamala pe la valele I fatungi ahi pongpongi te vita pe a ko at pe whamalo lahi ka koe I he ngahi toto mai tau ngahi hiwa I hongo fulu iwi koto ape pe au kate whamalo kenga we lahi koe ya whamalo te kina tolu koto ape ni anau kau mai mi ngā lope mo kina tolu koto ape pe a mi nuslana po fe pe fe tu o ko ngā pito ho mo kau mai ki he ni whala wala wata whatungia koe au kate o whalahi kang mo tolu koto ape mo whamalo at pe au kate pe tala monu ki he wike kau A mena kwhoke wika hau ko tau fufo I hiwa ne ua noa. Tau hiwa pe ki e au ke pahia. E mo e ta talamono te pehe ki te waki o e wikere whatonga te vita pe a wha talamono at ki ai pe au atai pe moe kwa malo ki nga tolko tope ngu nao kapa mai ki whai mai toko ni pe a moe o wha o atai kwa malo lai ki ai. Ka kono whakatoa ko e lavalele whatongia iho mo kau mai. Ko e atai pe talamono pa te atai pe mo talamono wha ase atai pe te vita ki si PFT ta uhiwanga fultu po seini I amana ke tōna ke isa no maka maire parang ke iki ken tō liriunga mai ngai apen ka te koe I he kaha o pe a koe a koe whawhita I pe koe o tua une ke I waka pe mo ki tau tolu pe a koe o whalahe atu ka mo tolu a kono whakatoa te whawhita I pe mo tolu ui ke kaha ue taimita tau pe ke tau polo kalama koe a hange koe na kutue whalahe me ke ui whare whatonga kono whakatoa Paka maloa tōnga ia, maloho mōmea mai ka mōmea tōa whātū. Te wita, ka pōke atu malo.
0: Iyo, ko whamaloa tū hena, maloa pito, pēpēka ngūtōlu kotoa, o ku mōmea mai ki tā polkama, I he pōngpōngi ni o ate whamaloa whafufonga I ate polkama, whamaloa kia ngūtōlu kotoa ha mōkau mai. Hangepeko mea kulawe koi kia ue hena, koi lava koi a I tā polkama, I ho mōkau mai. Koe ak whamalo kak motoru malo apito a mou kauma ki tau ngahi polo kama te whamanato atu epe a wike ka u kone ospe polo kama koe he ua te tau hoko atu epe kai te whaha malolo te tau hoko atu epe ki tau polo kama koe a ngahi le o e hengengi koura I he pule lulu koe hui koe tau fui fase ua noa e misa watikini toketa pea pehe foki ka te rita manukia whamalo atu ki a piula whakaus malanga malo kau mai pia peka pultousa te tau pāhia eni he hiwa ngahi tāme a maari e papā te tau to'o mai ke tau whanongo ki ai ke whaka fiefia ia ke tau wike rea tonga ko e tau hiwa ko e whiunu koula ia ai mui ai tonga ke whakatolonga a ke tau ngahi rea ai kaveinga koe ni koe wata whafofonga ia tu e polgama malo apita mu kau mai ke tau polkama talamanua te tau ngā wike mono ngā whatongia pia pehe ke he wike eni te whamanat pe kak motol ai polkama I he toko naki pia me I he taimi taha wā ki he ono whatonga eang e kolinta e ngā we I he toko naki ko ki mo ua ke rā vātu ke si I tau hiwa ngofuru taha bēne mau kui o keito e seini koi a koi hoka te linta e tau ngāwe I he tōnaki. Pea pehe ke pule lulu ka hau, pea me I he tolu e fiafi ki he ono pongpongi tua pule lulu. Koe tau wike rea tō ngā ia, pea ilonga koe ke fie lawa mai, te vita manukia pa mo apul tausa, pea pehe ka toke tau wate gini. A tā bēni he tau, mou ki I area ke mou ewa mai ki heni, I he wike rea whakatonga mō mā sio, ke whakawhaofa e whanau na ulu he hala ta tau be palangi me matakari kolotoa e nau fie fia fofo ka nau tore me ko tau wala eh? Nau fie fia e nau tau wala ngahi koia ko tala monu watu whanawako ngahi siasi mo tonga kotoa utau whakapae a fonuani tala monu watu ke wike o elea whakatonga malo uhena malo e ngawe lahi whamalo ka univela pape heka pisope E tau whataki koe whatongi ahe pō pule lulu kotoa pe. Malo apito. au atu e hata fa hata fasio skapa tau hoko atu ke tau programa hoko fakausi programa fakausi o atu e fai fikau lute sefes I he pong pong ini mo tolgo na mo atu te mo rava atu ki he ngawe mo alupe mo mealele mo fanongo ke tau programa fakausi a ni ko fako tu ya fai fikau lute sefesi I he pong pong ini malo